ba adupe o pa wa lara awon alaye okan oluwa o se o egbo pe ke gba yi wa ba se ndupe lowo olohun na la ntoro la nbebe fun onje ojo wa toni ba se njade lo eje ka ri se o eje ka ri na eje ka ri lo tori pe ileri na ni oni fun wa ni onje ojo wa loni oni ka ma beere fun onje ojo wa oluwa awon kini o salai ni bi asima da won lagara awa ta fe toluwa eni a oni salai ni o to dara oluwa on to ye wa to ye ojo ori wa to ye wa to ye emi wa to ye bi wa to ye awon omo wa oluwa ipese fun wa loni ni uruko Jesu Christi oluwa ti olugbala wa ami ba se ndupe lowo olohun ta tun bere fun je ojo wa ta bere fun abo ni gbogbo ta nlo olorun abo legose ni eda bubu wa ta bere fun anu anu na lo sugu lori idajo oluwa anu anu anu e fanu iba wa lo loni na la wa ndupe lowo eyin eyan ma je eyin o te eyin ti eyan le se Bond FM layo to je pe e o fi wale nigba kokan to so toro tabuke fi pomo ti e na ni e wa pelu wa adupe lowo yin o e se o egbe wa te ni oni ku o lagbara olohun gbogbo bi te na ba daja si aya baye na lase ti edumare e ni ko saye lagbara eleda ona yi edumare a se ni re o adupe o a mo lore o gbogbo eyan fe ni fere ile ise Bond FM patapata adupe lowo yin gbogbo en to je pe eni kokan wa na e tun fe wa e je oni bara wa adupe ni owo eyin na lagbara olohun lagbara leda gbogbo te ba dawole ayo isirere ni daada ni o ki se be en to saya kila o ki se be en to je adigojale lagbara olohun lagbara leda gbogbo dawole wa ni rere ayo risi daada la se edumare edumare o baanu ade ise rere wa lade lagbara eledumare akiyin akiyin o gbogbo olulufe ile ise Bond FM akiyin akiyin se be se dawo ti wa be se nkowo ti wa bi gbeke ti n dawo ti le e se o adupe lowo yin abiodun folorun so loruko ti temi adisa iko iko olukun la omo gi merin le ba ja se lore won ni ka se gi orugbo lore ti orugbo le be sogo won ni ka se gi obi lore obi ni bi ku barun won ni ka se gi ata lore emi ti o jata emi yepere eyin na ri pe beyan ba n sa isan to le poran yin tenu ba ti bere si gbe yan gan bayi inu awon mole bi a ma dun won le ma so loju e panara baba o yara baba o ya eko n wole ewe jade apalajo tawon agbalagba fi fakaraje ko eyin a ma garaje ko tele gbatami eni se be nko beyan ba sa isan wa ni ko roju ku fata senu atase pataki emi ti o jata emi yepere baba wa se gbogbo e ma ja seka e ma ja fewi ounu di tori ta ba ku aso ni won a fi gbene si ko sase ko se dide eyan ba bora le won ajo mado ko sase ko se dide eyan ba bora le won ajo bo ko sase ko se dide eyan ba bora le won aja aya aso le didi eniyan aso bo ihowo eyan eyan na to wa bo ni lara ju aso na eyan laso iye eyan eyan ni gbe eyan de ipo eyan ni gbe eyan ni yi eyan na ni n ba siri eyan lagbara olo gbogbo eda ta na mu bora bi aso iku to yawo ni pa won o alaanu wa lasiri wa iku ni pa won lagbara edumare won atubo ma ri siri se won ni duro lagbara eleda bo se ma je niyan a ni nikan saye wa awon oluranlowo ayan mo edumare ayan won ti wa lagbara edumare bo se wa ri won ti wa won wa jise eti olohun ti o ran won si wa lagbara edumare bo se ma je niyan lagbara eleda won ni baba de bi ise baba ba ni na la koju I baba ba mi te bo la isola omo osorun somo ni poro iporo lakisa iporo mo lase iporo mo ko loran omo ba ko ni loran omo ba ko ni lejo awijare omo ba te ni wijo ki woro oro oro e ma ba gbon ole somo ye obi kete o fi gbogbo mo ti e ba gugu gbogbo ire ri sogo sogo e la loko mara ru mi abodogun laarin ko aborisu to bulu le bi a ti su barakata le bi
eni ma jija du ewa eni ko ma gba kuru koja tori en lo mo ba gunle wa bi oyinbo iporo lo mo ba piti piti ola en lo mo ba piti piti ola mo ba to lalalala tu sile kon lale to ni melo melo lo lo sa fe ko le ro ba ohun iporo lo ma ge si kara ikaka loju ota to ri se se to ma pe lo gun ofe egba maye eni won lo fa won maye eni won lu di aye ba soro subi lo fi ti aro wole gerege legba ile ene bare ebi awa lo mo ba sun ba tilekun tori ke awon ayaba ibi e ba wa ile riro te obola isola omo somoye eje oju wa se laaro toni o iba ye mi o isokun omo ba la rega omo be mure se togun te mure yadina agege ko ja o ma filegele o ma pasa omo oru la seka bi o ba se loso ko ni farare lo eyin lo mo lo sako sako ti won pe lo balufun alase fun ki ja ire ire ire to balufun ibi e ba wa ile re ni waju te doju ko ko daye te file ibodo ba je o ati pori o nle bayi ko ta su fun ni je mi se ma je ni lagbara idumare iba baba o baba wa lailo oba rili wa lo baba tude are mo solale ati oluri first CFR olu eko baba fuhad obo of lagos omo kutire sa logun baja omo osagiri gbagiri omo yopoto bi eni yede ka bi esi o ka de pe lori ki bata pe lese ka won lori kan sise bi ke se oba ko ma jeku lo ko ma jeku lo ra bi dun na ni lagbara edumare eko ti rojo ti raye lasiko yin o yo ma tesi waju yo ma du bayi ni ko ni kan lagbara edumare Bond FM lawa 92.9 a shun gugu pelu ase eledumare se gbagbe abi odun folon so loruko titi mi ajisa iko fine boy ajisa handsome ajisa ebony ajisa olorun mi se be awan ki gbogbo eyin olulugbo ile ise wa loruko oga agba ile ise yi ye omowe muhammad bulama akiyin akiyin o loruko oga agba ile ise radio nigeria ekun teko omo babirin adinike wurola adegoke akiyin akiyin lekan si bako na loruko giwa ile ise bond fm 92.9 no la fin kiyin alagba gabriel gbenga fatile akiyin akiyin awon eto aladidun lati la kale fun igbaladun iye ti mo pe igbaladun ti o na ni se ti wa ni bond fm 92.9 nikete ti n ba pari atutu nu ya lo gbo adura aro nilana kristeni ati ti musulumi e to ba wa di ago merin abo loni kogo eto eto yin akoko isotele pelu pastor kotun na ni e ma gbadun titi di ago marun bi marun ba ti lu wakati itusile na le to lati le se bond fm 92.9 wakati itusile na ni o ma de si etigboyin olunufe ile ise yi ere la ago lo titi di ago marun koja isedu medogun bi marun ba ti koja isedu medogun ito ti e ma gbadun na ni afini mona na ni eledumare baba wa ninu oluwa archbishop toyin owo eye na ni e ma pa pade ilagbona si ti di ago marun abo bi marun abo ba ti lu o sese egbo eto wa eto yin boju ojo sere na ni e ma gbadun to ba ti wa di ago mefa ku isedu medogbo ire owuro pelu prophet peter olowo poroku awon eyan pe won ni onise oba ile la ma gbe lo titi di ago mefa ku isedu medogun mefa wa ti ku isedu medogun bona sere apa kini na ni eto e gbodo jade nle o lai gbo eto bona sere bo wa se se pe ti jade e sha fi radio si bond fm tori ba meji ko o ke ma ba ara sinu sukere fakere ni to ba ti wa nwaju yin e ni ba to ba n bo leyin ta ba ti so fun yi bayi e wa bi ti e se rigba awon ona to je pe e tun le se rigba na ni e ma gbadun lori eto ato yin bona sere apa kini ile agbona ti di ago mefa bi ago mefa ba ti lu loni kogo
ẹyin náà mọ̀ pé a kì í falágẹmọ sójú agbo ká tún máa wá wò sàmì ọba àwọn ìròyìn pírẹsidẹ́ǹtì àwọn ìròyìn ààrẹ nìyẹn o ṣé kàkà àǹfààní àbáàrẹ àgbò àwọn ìròyìn náà ló máa gorí afẹ́fẹ́ bí aago mẹ́fà bá ti lù gbogbo àwọn iléeṣẹ́ rédíò tó kù wọ́n gbọ́dọ̀ tẹ̀rí bá ní níbi tí a ti gbádùn àwọn àkóónú àkórí àti oríṣiríṣi láti inú àwọn ìwé ìròyìn olójoojúmọ́ wa ohun tó mu yàtọ̀ náà ni ọ̀pọ̀lọpọ̀ òwe ọ̀pọ̀lọpọ̀ àkọlù èdè ọ̀pọ̀lọpọ̀ àfiwé tààrà àfiwé ẹlẹ́lọ́ọ́ gbogbo ẹ̀ náà lẹ máa gbádùn nínú ètò wa ètò yín kókó inú ìwé ìròyìn ti iléeṣẹ́ bond fm tá a bá ti bẹ̀rẹ̀ látàgo méje ó di aago méje kọjá ìṣẹ́jú mẹ́ẹ̀ẹ́dógún ká tó wọ abala àgbéyẹ̀wò wa kí la fẹ́ gbéyẹ̀wò lónìí ẹni àgbéyẹ̀wò bọ̀ wá bá wọn ni kò gbọdọ̀ garun ó sì lè garun torí yóò ní fowó ròyìn kó má kọ lójú ṣàpàdé wa ní aago mẹ́fà kẹsàn fálára kẹsàn fájìrò kẹsàn fún ọwárọ̀gbọ́n àgbà pé kókó inú ìwé ìròyìn ti iléeṣẹ́ bond fm tó ní àtúyà lára ọ̀tọ̀ tó bá níta ló sọ fún yín ẹni abiodun fọlọ́nṣọ náà ti mọ̀ pé awa a kì í fi dúdú pé funfun torí pé ìwà èèyàn náà ni wọ́n máa fi ń ròyìn èèyàn bó ṣe jẹ́ nìyẹn aago mẹ́fà náà ni ètò wa ètò yín kókó inú ìwé ìròyìn àpá gbọ́rọ́gbọ́ lélẹ́yìí lọ́fà gbogbo lọ́fà bí àṣà ọmọ sí bí ẹ ṣe jẹ́ lápá abẹ́rẹ́ ni abiodun fọlọ́ṣọ lórúkọ tèmi àti sáìkọ ìkọ olóko náà wọ́n gbìmọ̀ ìrìnlẹ̀ bá jẹ́ àṣírí káṣíkì orógún lórí orógún lè fẹ́ ṣọ́gbó káṣí gé obì lórí obì ní ibi ikú bá rùn káṣí gátá lórí ẹni tí ò jẹta ẹni yẹ pẹrẹ ẹ má ṣe kà ẹ má fi wéwù lùdì tó tábàkù aṣọ ni wọn á fi gbélé sí bond fm lawa mighty to dot mine.

0: Band FM
1: 92.9.
0: Band FM
1: 92.9.
2: Efi opo efu Oluwa nitori ti o seun nitori ti anu re duro titi lai lai. E de ku daji gogo lolufe wa ni Band FM a jirebi. E ka bo sori akoto eto boju ojo seri leni ti se ojo aje Monday ojo keji dilogbo osu kesan odun 2026. Olumide Olalere Olumaiti loruko temi o ojode ojo nbo o ojode o e pariwo ojo egimopo oganla egon ifo bi nbari o bi nbari mi o ma ni wi bi o bari mi o ma ni so bi nba so won oku ni gbo be o ba gbo e o ni furasi bi nbari o ojo ojo wole ni otuto aso kale gan daada lati owo idajide ni eyin tan gbe ni pile eko sugbon o sese ki ojo weli weli ko ma fun le kokan ki ago mejo aro to lude ni koda lati oru moju ola na tru out ola na ko si oru koda bi alara to ba de wa fun orun laaye a je pe o di owo irole patapata sugbon se ri eyin tan gbe ni ota papa julo songo ota togate ijoko agbado ifo ibogun Aribajo, papa lanto, ilaro, ewekoro, itori, itovide, ita oshigwa, nilo abeokuta, aton, igbesa, ayetoro, itele, badagri, itovide seme boda, idiroko nosi, boda, ipokia, ati ekpe, ojo yopwa gidigan, koda, oyekoti bere, siniro, imi atube la, aria, gomeso haro, simokon la, koto kwa da sodi, weli weli, itovide, iloke niyo, Ibadan ipinle Oyo Sagamu Ijebuode Imeko Afon ipinle Osun Kwara ati ipinle Ondo ni ojo ayafi ipinle Ekiti nikan ni ojo weliweli ibe yo di owo osan mo irole to ko ni jubaye lo ope lowo Abiodun Folonso to je akede atelo Bati Balkis Ayepola ni olotu Olumide Olalere Olumaiti loruko temi aku ojo odabo

0: ma fa pe folu ati lati ma ko ni soruko re olorun oga ogo awa yin o awa nje wa re pe wo olorun olorun lana olorun le ni olorun titi aye ogbo olorun gbo asiko olorun gbo ojo olorun gbo osu olorun to fu wa lanfa ni ati ore ofe lati deni to ti ta ba deni ko si ejo ko ta fe ba olorun wi olorun to fu wa ni anfa ni lati le wa lori eto kuko nu were yin loni ni le se bond fm 92 to wa ni gbogbo jare ni keja leni ti soju aje monday keji logbon ni osu keso odun 2026 a ma yan olorun wa logo ni o baba ologo ma gbogbo lo tun ji olalekan lo ko mi e ko ojumo o
1: fa gbogbo ololufe ile ise bond fm gbogbo ololufe eto koko nu were ajiri ode odobi amo pe ayo ta wa nbi na le ina wa ni gbogbo bi ti bo wa iwe mo ni to to lo wa ko sai ni gbagbo pe olorun be a si ma se so fa to farabale wa nje olu awon na la to wa laaro to saju wa ko keyin wa lori eto koko nu were ati gbogbo eti to ngbo wa bi odun fọlọrun so loruko ti temi
0: e gbogbo ko ma ri ba dagboro dagboja jagbojawo kun re baba lo fun e gbogbo yin ba so wa bi joko ma ri ba sogo e gbogbo ti ba nda shop ri lo si oje do ri joko ma ri ti ko ba ni meje lo ba ba ni meje agbede awon oya ma ku oya ma ko ja afara kanu re ko ja afagbe to oke ba do ko ja pade ebo odun do ba ni gbe se o to so nugo ko nu gberun bod fm ko ja be la ojo awon oba oke lo diri e wa fa koko wa nja je mo pe die die ni ma se so kerekere ni se de aje afaworo se bo omo le nisin lori ara ni po owo e to je owo ti awon lori owo ti won ba ya ti ile popo ma gboro nigeria diku jeje mo oko owo nigeria nti gberu si bayi
1: won ni eri to rajo tede lo mu ka ra ale ma se ro iro hun awon egbe ti nja o ilu won mo ti be si pariwo lori bi are se fi kun e ti won lo ni oke okun
0: jeje mo pe ko wo laarun le wa nigeria ti orile germany won lo fe bureke si o igba ti awon asoju orile de germany ti won wa si nigeria ton se ipade lori bi won se wa da awon le ise repete sile orile de wa nigeria pa julo won ni won le pa bi oko wo laarin orile meje bi o se wo trillion kan dollar laarin odun 2030
1: awon soja lawo eto won ma ti bere si soro lori bi eti oko baalu lo jet a pe ko to ko ti a wa won ni opolopo awon eyan to fe lo oko furu na ni won o le lo sibi ti won lo o
0: won ni ko si nkan ti ma gba lopo je bi ba se fata da ti o le tutu olope ti awon le se loro ba yan tin ke gba jare pe awon kan oba e je lo lu ni won ti won gba awon nkan ta fi nse oko je sugbon o ma ri ona bios ni bayi iberu bojo la le se lero ba ni soro wa o nigeria
1: won ni begun ba jore ori ama aye atokun o ti ora awon akeko ni ipile kano won ni awon lo se daada ju ninu iwe mewa neko fun ti odun inu governor yusuf babe si dun n gbosuba fawon akeko ipile kano
0: owo ti orile wa ti won fi ko onje wole si orile nigeria nje je mo pe ku die o ti wo ida meje abo ninu da ogorun 1.2% o na lo je pe won ni oje owo ti nigeria ta fi ko onje oke pe to tumo si pe o tun yato si ti odun to lo
1: won ni o ti itala alagbado jo awon ara gada n bora le won ba weke won ni ipile kano ati ipile bornu awon na lo waju bayi ninu ipolongo fun idapada are bola me ti n bu fun sa elekeji won lo gboji gan repete bidun ni ipile mejeji o
0: won ni aile soro ni ipile sori buruku ba ba dake tenu eni as ma ba ni dake jeje nigeria a le dake ile adawa le dake o to ge omo lefi ki won ajo so kan agbaye kan ma yin wa mebo ibujo ko to ye ka ni won fi ya wa kashim she ti ma to ye gba keja le lo so di mo laaro yi
1: ni ile ise elepo dangote o ti fe bere ise bayi ni ipile ti kenya won ni are

0: ohun o sabewo si ibudo ifonube won yi ka pe kare ise lo se lo orilede awon
1: ba barajo a ma de ni ade afo mo barajo ba won je je mo pe are bola me tin woni won de si ilu eko lola ode leyin gba ti won ti pari isimi lenu ise won
0: opolopo awon ayeye ati ari ati alakale na ni governors politics ipinle ti eko ti lakale fun ti aya omira ile wa odun meridi ni adorin baba si wa pe fun awon olugbe eko lati gbadua ki orilede yi ko le dun gbe fun teru tomo
1: je je mo pe owo ti je bi trillion mejo abide ati 8.14 trillion naira o na ni le fopa ma gbole wa le gbe ani won ri kojo lori o nipa eto kan e ton pe ni treasury bill like line osu meta ti won gbe igbese yi o na ni o ri owo epo
0: ojo je odun be ni ko ba ni ojo ba ni la je ijoba won ko ti buwo lo ipe awon bebe o nbe ni one bebe omi to nbe ni kalaba ati to nbe le delta ki won atunse de ba won ka won na le ma ri mu lo si agbegbe ohun
1: eni to je akowe fun awon egbe oselu NDC aten to olupolongo NDC a mejeje won o sinu awon igbimo ti won ni won se eto ipolongo ni bayi enikan ti wa soro pe tori pe won o ti pari ogbo oko awon eyan to pe won se polongo NDC ni pe fun ADC ni pe bayi oko won si ma pada jade sugbon won awon mejeje won soro tori bi doju ti lo fe je fun won
0: e fe to wole to ka so yara ke en to wo ti e soru ma safira o ni won se igbeyawo kan ni ipile Kogi lohun atoba ati yawo lo ni awon ajinigbe ni won ra mu o ni ewa ala ipile Kogi ati Kwara
1: eni ton dije du pele selu accord party won ni ta ori ba se awon lore to ba lanfani ati wole won ni oro nipa subsidy o se subsidy ki se nkan alawe ara won se ri epo wa ta wa labale la won sise lore de bi pe awon le se elepo nile yi na ni won fo omo Nigeria si ma gba pelu epo ta wa nile wa
0: e ma tuwo be ba tuwo e ba nbe o won ma ni oro ti ajo lospa ma so fa ta pe won ta se agere si ofi orinna ni ipile Eko won ni awon lo bi merin le ni 84 vehicles na ni won ti fowo se fi mu bayi ni ipile Eko latari pe won ta se agere so fi to ro mo ti igbokigbo
1: beyan basubu ki meru tudi ati ni opolopo riri ni isakoso awon eto ni orile wa Nigeria tori ide yi ati keko Eko e ma mi kan mo Nigeria eto do ti o waye lodun 27 ko ni si dasi bi ti wo mo oga ro pata awon olopa orile wa Nigeria so di mo laaro yi
0: won ni ewure jeun ko kewe aguto kewe iyawo ajagbale oja won laye jeun ni o be ba ti ju idoti sibi ti oye tabi ede adoti sibi aye ti oye ajo ma won la ti ni awon agbofiro ta fowo si kun ofi mu awon eyan merin la ba na ni won mu lasiko ti awa ni ipile ti Eko ju oba le ejo
1: igba keje are tele run le wa Nigeria ti ku aba won ni se ka ma pa ro tara wa je are bola me ti nu won la yin so won ni ilu mani lasiko ta wa yi e fi owo ko awon osese ebi npa won
0: won ti n je ko di mimo ipe ko se n to wu abaje to ba oke oni dalejo eni olorun ba se npa ti e mo la pa re o owo awon olopa ti te awon adigunjale merin ototo ni ipile ti Osun won ni awon fone ti won ba lowo bi million 5 naira
1: ajo eleto odibo orile wa Nigeria ti won ni oro nipa pe a n dibo adibo oju ise gbogbo oro pa si se iselu aseselu asoselu oju ise ni ise pe boya dandan gbon mo gboro debe oselu bo ba pa ro bo bule eje ajina si ni Nigeria ajo eleto odibo lo n gba wa moran ba laaro yi
0: won na su labule iyawo n tagbo oko e n to gogoro o ta o won ni oko iyawo tutu osara ni agbegbe ti enugu lohun awon eso to n gbogun ti egbogoro ndla won mu o won lo su dudun meji le ni 72 raps lo ni oko iyawo tutun su ni papako ofufu enugun
1: alakoso le okere ni orilede Iran o ni pipe pipaja to n to gboro pipe la pipaje okoko ti finese iroro apejo takoto o ni ipejo ijoko apero ka soro ka yanju e nlona abayo ti ogun ofin ni waye laarin Iran ati America bo ki epo popo fun gbogbo agbaye
0: won ni ojo bi ni ba wa ba o eni ti o je pastor fun ijo kan ti won pe ni chapel iye bishop David Oyedepo won ni baba na pe odun meji ni la 72nd year
1: adeluwo kan de o wa je ataja o se aro monday

0: pe ka jo forikuri fi kunkun lori e eni to ba ni alapatirin oni nkan to nse fun ya re o nto hun ko roro so tori bi ti toro mama re abi ko bo ya re ba ko sinu koto alapatirin yo ba ya re yo awon ni showo alabode lori lede wa nigeria o ni pari tirin oni nkan to nse fun ya re o nto hun ko roro so toro mama re abi ko bo ya re ba ko sinu koto alapati yo ba ya re yo awon ni showo alabode lori lede wa nigeria o ni pari biribi ti won ko ninu igbese aya omo nigeria ta ba ni pari tora sugbon kini ipenija won pe kilo na abayo tori pe ta ba wo awon ti won je jakireke ya ti awon ni showo alabode atawon le se kekeke a ri pe awon tun ma ra ni ton se ba ngba awon yan siseju anu n pese awon nkan labeleju e anlo won sugbon da be ni pe a fi be ko bi ara si won bi odo
1: kila le se ti owo won ma fi gberu se mo pe opo won na lo ma gba opolopo odo sise bala ye fe ti awon oloko kekeke ti a fi dabi ta ole china awon orilede bi hong kong awon orilede ti o je pe awon oloko kekeke o n gberu ni agba nla ta ba ba won mu awon ipenija won kuro te ba so awon ipenija na laaro titun ijoba leti ti won fi n gbo ile ise bond fm won le ni ori e awon nkan wo ta tun le se yato si ta baba to ma fi je ki won gbe nkan ti a fe gbe yewo ni aro titun ni tori pe awon loko keke na ni won ma je ki oro ki oru gogo
0: awon ti sun mo ara luju ara luju onowo la le gbe gba to fi je pe oko won yo bu ya re si 9844-4710-809-44710 at the channel
1: abi 080-7-888-0300 080-37-8030 abi odun elugbaju na ni olotu futaro to
0: olotu agba ni headmaster benga tile koko nu wero intense waju ojo wa kini wero in the nation na nezaro yo woni die die ni se so kaka ni se de adi afisha ti ribo mole lesin je jabo pe die die oko wa ma ngbe rubo lori de wa nigeria ile ifopa ma bole wa nigeria la gbe ko won gbe eto kokale eto no won ni o gbe kale to pe treasury bill no la gbe pe ftb ni o pe akori e o won ni won lo lati pe awon nkan kan be to pe nbe akoso won ti won won mo tele won wan tu kan lori awon kan won yi bi e le ko won gbe lori awon owo to pe won fi won ya awon eyan ba da wo pada won diku bakan na awon ja kan to pe nbe ni abe akonu won pari e sita pe ki awon eyan ko la nfani ati ra lo ti o be gaju won ni jeje mi sa keta ti a wa ni ori wa nigeria owo ta ma pa wole o na bi trillion mejo o le die ke bi won yin so ni won ninu gba alaye ti won ni po oja na won ni eyin tumo si pe ile ifopa ma gbo ori wa nigeria yi ipe won tun se awon ipolongo kan lori awon ise won ti won se de bi pe awon ise ti won je ki won ri awon orin ise lo lati pe won tun po wole labe ni ori wa nigeria won ni igbese na lagbe ko laarin inu osu keje ati osu kejo si osu keso odun ta wa ti se ta keta ti odun 2020 6 ta wa won ni sa keta lo lagbe pe ikenu bopo ninu osu keso odun ta wa yi adimo pe lori igbese ti won gbe yi won lo ti mu ki won ri opolopo awon jewole ni orilede wa nigeria koda won ni opolopo awon nkan to pe asaba ma nwo ta ma nfoju to pe a ki gboju kuro lori e lo pe akoba ni ma nse fun yo ba te ba gboju awon nkan ti e ti ro pe e le ri ge bere lori e na le ma ri won lo ngo lo sele si ile ifopa ma gbo orilede wa nigeria lati ko sa pe laarin osu meta won ti won ri wole oje trillion mejo abo de si 8.140 lori wa ni pe pe won oju ni awon apa abi kan e no gbo iwe ero ni nation la e baru yin be
1: koko nu were na lo nte si waju ninu ere daily trust o jade laaro toni won ni eni to rajo ti o tete lo je ki ara le ma ro iro hun o o ma ni ti ara are bola me latari isimi e to pe baba nse ni olede fasi lohun won ni isimi ohun ti won pe ni olojo mokole ni ogun tele tele to ya ki won pada si olede wa nigeria ni ojo kokore lemu osu keso odun ti a wa yi ti o ba tun lawon fose kankun o popolopo awon olugbe orilede yi ati awon ajo ajafeto omo oyan ajafeto ilu bi the center for democracy and development ko bere si soro opolopo won na soro ati awon egbe alatako to fi mo alagba peter ati alaji atiku abaka kini won so won ni bi are osile won ni o wa ninu ofin olede wa nigeria ipe are gbodo are apata agbara se en to je igba keji won ipe bi won se nse niyan o nigba to n soro nti e en to je oga kan ninu awon cdd west africa yi yesile won ni o ni ofin olede wa nigeria ipe are gbodo tare ta agbara se en to je igba keji won ipe bi won

0: owo ko lati egberun lona adorin o ni bi are se gbe owo lati egberun lona 30 naira yi ti won ninu egbe oselu ADC yelegba Frank Shaibu to fi lede won ni atiku o nfe ki are ki won gbe owo egberun lona adorin o ni bi are se gbe owo lati egberun lona 30 naira yi ti won ba 30,000 minimum wage lo si egberun lona adorin 70,000 o ni o ti kuna tori pe are ti aja omo orilede gupo pe inira n ba osise won ni bo se yowo killer ko ro lowo ijoba ko lori epo peto pe o ti je ki owo epo lo soke bo owo epo se wa lo soke bo won ja na lo lo si oke ipa molede wa Nigeria won wa ni irora bayi pa won ta won awon ni fe awon molede Nigeria dego nitori na awon ro are Bola Ahmed Tinubu ipe eku to da ile na lo nje da o eyin le da ile ipe eto ro aje ti e bi pe ah o buru da ruthless economic squeeze won la ro to ni e ba ntun le o won wa tesi waju won ni asiko ta wa yi pe opolopo baba ni o le fun omo e lo nje mo pe isejoba yi na lo fa won ni opolopo awon oko lo ti deni yepe loju iyawo won ni isejoba yi na lo fa o won ni ojojumo lowo nra o pe o naira bayi ohun ra ni latara awon igbese are lori eto ora nitori na e mo ko fun awon osise ni awon awari o flim emi fe pari to kun bi won ye so ninu iwe iroyin ni o won ni owo oko owo nje owo ole fuel transport food and rent have devour their earnings bo ye febo ni bi alagba atiku abaka bo se so pe ko fi kun owo awon ose si nbere egberun lona 1500 naira 5000 naira pere ni won bere gege bi owo to kere ju fa ose atiku ni egbodo sowo ifo to eku to da ile na lo nje da
1: koko nu wero yin te si waju nu wero di laaro ye se won ti ni aro oni wa bi onigbowo eni abafi ko wo ni lora nipa owo ti awon eyan ya lati se okowo ele ti won re e to pe o da be ni pe o nko omo Nigeria lagbo to pe o si nko lagbo yin go yin to pe na lo nko opopolopo lominu nje je pe fun pa magbo ni wa Nigeria won ma gbe igbese kan to yakin won ma ki obe bo owo na o to je owo na ko wale ewo yin so ni won ninu ijoko apero awon ti won je igbon to ri so ni owo to pe ni monetary policy committee won ni lopin eto ijojo bi ti won se nje je pe awon koko to lo bi odun ati meje to je pe won ni won gbe kale nu eto to je pe nu agbe kale won ohun to se juno julo ohun na ni pe won se adiku si ele owo ti awon to je pe won ti won ma san won ni bawo won se di owo iku won lati ida 64 abo nu da ogun so pe 6.50% won ni won si deku si ida 23 ti se 23% won ni eleyi lo wa mu ki opolopo ti won ma yawo so kini won ma dun won ko si ma fara bayi pe ah a ma dupe o won se ri kokoko won yi won si ro re awon ilana to ma n gbigba e to pe ni standing facility credit won ni won gbe si ori NPR latori +50 won ni latori +50 ati e to pe ni -150 won sa gbe owo kokoko won po pe bi awon eyan se lanfani ati ma ye owo to je pe owo to ma fi sewo yo ma de won ni ma ele to pomo lori re bakan na won ti wa nso dimo bi pe agbaye bayi won ni jeje mo pe owo naira lopin ose o duro si ori 1500 ati oko le 1500 ati mewa naira o de yen 1330.68 o na ni won se dollar kan le to mi pe o wa le o su je pe o tun ki naira tun je re die pe bi won ke ele owo nku o se ki naira ko tun la 1500 ati oko le 1500 ati mewa naira o le de yen 1338 o na ni won se dollar kan le to so ni pe o wa le o su je pe o tun ki naira tun je re die pe bi won se wa ke ele owo nku o se ki naira ko tun lanfani ati ropunla legbe dollar nigbata melukun eno gbon iwe road nation laaro yi e barun yi nbe
0: koko nu lo nte si wajo ninu iwe daily trust o jade laaro ti toni won ni mi o fe o sagba mo bun o o wa lo nte wa la sile ninu egbe oselu kan ti a mo si Nigeria Democratic Congress NDC egbe oselu Peter Obi awon to je adije fun ipo gomina ni eku ti ila orun ariwa orilede wa Nigeria North East to lo bi mefa ototo won ni o ma kora won lawon o fe awon o gba o kini won o fe ti won o gba won ni onimo ero baba street la wa ti won yan gege bi eni ti o se ko ka fun ekun ohun leyin ojo perete to sese darapo mo lu NDC won ni igun awon ko akala awon ko te ba gbagbe akowe ijoba apapo orilede wa Nigeria tele ri engineer la wa to le pe ose to koja o na ni won darapo mo egbe oselu NDC o ti egbe oselu na si yan won gege bi eni ti o je pe dari ti o se ko ka ri oran nipa ipolongo ibo fun kun ti North East yen ila orun ariwa won ni adije si ipo gomina ati awon agbagba shako ni oselu NDC won ni awon ofe en to je akowe ijoba tele ri

aje iwa baje simo lori nigba na ton ni owo to fi ojile ni 500 million na o le me 544 million ni baba na fi ge koriko nigba won fi je ant koriko ni awon ibudo ogunlende nigba ti won fi je akowe ijoba labe alagba Buhari ni awon eni o ma kura won jo ari Daru Ahmed to je adije fun ipile Adamawa bakan ni barrister Ibrahim Muhammad Kashim to je ti baoshi Rear Admiral S Kashim to ti fe ti lenu se logun to na wa fun ipile kan be o ati eni ti won poruko ni Dr Babayo Hadro ipile Gun Ojogbon Muhammad Sani Taraba ati Ibrahim Shitu ti ipile won ni pe e foro lu awon e kon da lowo ye Peter Obi ati eyin adari egbe oselu NDC lapa e ma bere ni olomo olomo won oda eyin lo ran yin leru lana eru ohun da loni te nsoro eni ko ti igbede pe baba shi wa ipa awon ori gege bi adari fun egbe oselu NDC ni lariwa o won ni gbo awon ko akala won ko e ma da nkan ru fura o ese yin o ti imule Nigeria e ti ma yan eyan lawon lori pe ose kojo lo da po megbe wa fi se adari awon ni ila orun pe awon ogisele re o wahala be sile ni egbe oselu NDC ni ila orun ede wa Nigeria nu wo ede trust ile wa laro tuni

0: na koko danu. Ah, iku pala do o digbo o dari nako. No tu doju wa lao faro mbi tauridi. Tebelu ke oma jima ebu buruku abitan poli leyi. Gogo abini si leyi ire suure bo damu shonure. Kade si a leyi lua iswe ya majesty. Oba chakiru di adishina kuti eru fabi fos e leyi uti liye ukiom. Roshoriwa wa ikende na loruko gogo abi ajamu goti oruko tu family of England.
1: Kati bere fun le sele mo pani lerin lakoko apejopo itako so lebi ni o ti da o ti gbo o ni fesi ni mo nse idan mo ni ti se magi native jollof rice itole are ko ko si leyin e kati bere fun le sele pani lerin lakoko apejopo itako so ri la mo lebi ni o ti da o ti gbo o ni fesi ni mo nse oni oni ami idan mo ni ti se magi native jollof rice itole kan lasan are ko ko si leyin e
2: Magistar,

0: much more goodness now in a new pack.
1: Fela ni kan play.
2: O ti paso la fe.
1: Ni kan play jo.
3: Se yin le jo ni. En ti ro, en te pa. E wa n da soro ijo.
2: Ade ro nke lenu e. Emi ti fokanu ijo ale oni. E da yan mo.
1: O be le o. Lo fa to tonu.
3: Eh, baba, eyin na ti so.
0: Now in a new pack.
1: Fela ni kan play.
2: O ti paso la fe.
1: Ibo obi ni kan play jo.
3: Se yin le jo ni. En ti ro, en te pa. E wa n da soro ijo.
2: Ah, de ro nke lenu e. Emi ti fokanu ijo ale oni. E da yan mo.
1: O be le o. Ki lo fa to tonu.
3: Eh, baba, eyin na ti so panu. Ohun ti awon eyan so ni pe ara to ti pe lara yin ti ba isan, egungun ati eran ara yin je.
1: Baba agba teni begi loju se o, mo lo egbogi baba agbadura mi gba. Mo so panu.
2: To je pa Olorun lo yo mi, lowa n te koloba. Mo bo lowa ara tita. Oro si so mi jaga ara bayi. Atelese to mo mi le mo. Iye ti da fi seyin. Ewo ni kan yan ma ta gege bi keke Mario. Olorun gba wa. Lowa isan fini pamo, awon fini sesin. Ide mi ja, oju to ba fakoko eni sofo. Ajegun wa lodo baba agba. Baba agba wa ni number 20, Amoka Street, Dele Ara bus stop, off Abanojeru. Ikotun Lagos State. Ero bani soro won 08068216859. Le kan si 08068216859. De ronke o si regbon re lowo ko mu dodo baba agba ko na le so panu. Ko 08068216859. Le kan si 08068216859.

koko nu we royin te si waju bond fm na lawa 92.9 radio ferrari aye nu we royin te graph la royi jeje we pe aje leto bo wa won ma kes gba won balaye won ni egba won ti won je oloye yin gbogbo nimoran ka na wa lo sile kon lo gba gbogbo amo lebi won nimoran o ipe dibo ta ma ndi lori wa nigeria oju ise ni ki se eto boba ti le ri ari abi boba pa boba baba opa boba obule en to je alaga je leto bo ojogun ju asamukitun an so ni mo ladode to lo se abewo si emir sasau ambassador ahmed nuhu won ni oye ki rogbo ni o ma wa tori pa fe dibo be ni tawo ye ba nse ipolongo obo oye ki a ma ti da bi pe a rogbo ni ko ndi arabi ti wo mo tori pe kini awon ton fe se oselu won fe lo sin lu ni pe ki se ko ba won ni nkan mi to ni ebo leru kini won da wahala sile fun bakan na won ni ojogbo awon ton ni ki awon balaye kon ba awon odun langba so ko ra pe sun dada ni o kon so di mo ko ma gba fun awon oloselu lati le won nilo tori pe omo olomo na la aro nse le nse de toru toru kon ma fa isile lati lo won lokulo kon ma je kon je irinse aburu lo wa awon oloselu kan na ajo alaga ajo lesu tun so di mo pe se ri eto dibo ti a fe se yi kon ma gba fun awon oloselu lati le won nilokulo tori pe omo olomo na la nse le nse de toru toru kon ma fa isile ara fun enikan lati

0: won lo ko ma je ko je irinse aburu lo wa awon oloselu won ni bakan na ayo lesi bo tun so ni mo pe se ri eto dibo ti a fe se yi won ni awon tin ri pe opolopo awon ikolu nikan wa ko ye ko ri be bi ti wo mo tori pe awon kan won ma gbadun awon kan iyo si ma je won en ti e mo pe et ma finsle e ma fi ara sile lati je pe ki a tun ma tes waju ati ma je ko ri be ara o e je ka se eto dibo ko lo mero mi lo keni keni si mo da be ni ko ba ma so pe to tori pe awon kan gba tun yo ma wa kolu won sugbon ki eyan ba laye pe e ba gbugbo awon ti won je awon odulagba ati awon ti won je ijoyin soro kan lo ba awon ti won je omo ilu soro e no gbon iwe iroyin new telegraph laaro eba ime
1: koko nu we na lo nte si waju ninu we di garo to ni won ni won bi elemi on yo mo ti ferun e na o ma ti ore bola me tinubu ati awon ogaga laja oloselu ile yoruba o e je mo pe won ni ta ba wo sakun gbogbo lede awon bi to ye ki awon yan ti jade ko ba ore bola me tinubu ta ipe awon je ma fani fi ibo odun 2027 won ni won o ma jade papa ni agbogbo ti iwo orun ariwa ta bo won ni ko se kankan to ta are laya o won se wa je ile yoruba to je sa lati ri awon meji ototo ti won jade o ti won ni ama ba are wo ni o won ni alagba se makide to je gomina ti ipile yo lo bayi ohun dije fun ipare lagbase egbe oselu apa won tun ni alagba adewale adebayo to na tun je omo yoruba won lo n jade ninu egbe oselu sdp o won ni won foro wa won le du wode kilode ta fi figba nu ko soja won ni ijoba warawa ipe ni ijoba warawa agbodo ni anfani lati yan e to ba mu wa won ni ta re ba mo pe awon ni ilu re won ni ki won jade wa kon wa so ero ngba awon fara political debate gebi alagba se makide se so oni e wa so pori pe eyan kan jade o je omo yoruba ka na ma jade bi igba te ijoba awara wa a fe ko di yepere niyan weak democracy won ni anfani wa koni kaluku jade gebi alagba makide se so ti e o nipa ti alagba adebayo adewale awon na so di mo pe se ri ebi pon ise ati osi ponta ipe awon yan sa isan won ori to ma toju won ijere ta won se jade ntiti awon pe pe tori pe ajoje omo iya ka ma bara wa so oro ipe bi won se yo owo kila ko ijoba ko lori ran lowo epo petrol pe ku die ka to ni o lere wa da je pe ba won ba de be epo petrol ko ni ju 200 naira lo pe won kokon fo ni osu mejidi ni ogun won fi tu ile foporun se ipe won so pe ile foporun yen ti gbo ipe ko le se pa lo nje be pe awon ti se kaakiri agbalaye awon ori ile foporun to je pe o torun odun o si n sise ipe awon mo pe ti Nigeria na ma se awon to nje ni di madaru ni won fe je ko se pe to ba ti fo ni osu mejidi logun ta won ko fi de be pe ah bo ba ti tun se tan bayi a ma gbadun yun bi ina ori adete gege bi alagba adebayo adewale to je adige adewale to je adewale ti egbe oselu sdp bo se so ni mo la ro tun
0: ninu we ro ni telegraph la ro yi won ni eni to ba tun sile ko to daro n towo tun lorun ko ejo mo o oga wa ma ko lopo ori wa nigeria igp tuji disu won ma ti ni igbo la won ni pe eto dibo apapo ti o wa lojo eto se yo lo mmelo melo ala tori pe gbogbo se pata la won le se olopa la won ti se nto ya peyin ara omo ki gbogbo nkan ko ba le ma lo won te ba gbagbe won ni awon ti se eto awon ti sakoso eto dibo awon ti sori sori si won ni awon ti ni opolopo iriri ni dire won bi to je pe boya o ku die si awon ona ibi to je pe ku die si un ni pe awon gba lati lo lati ri pe alafo ele to le mu ki rogodi won waye lati eto dibo won ni pata la won odi won soro dan loju lasiko ti won ni oje won ti awon ile eko kan to pe Saint Gregory's College ni Eko to je pe awon ti won je akeko jade be ti won se fun won ati awon ni ilu Eko lopin ose alagba this journey awon na je ikan lara awon akeko to jade ile eko na ni won ni won bu ola fun won ni ami eye ni ile kare omo odo rere to ti ile eko wa jade to si npe ogo ko wa to npe jade no fi baba na ni ami eye ngba ti alagba to di so ma soro ile ise olopa ti pinu o bi pe eto dibo to wa lodun 2027 ko ni si wo mo won ni gbogbo nkan pata la won ti se leto lati pe ko ni si gbomi to ndi eto dibo to si je pe eto dibo na yo lo mmelo melo won la won ti se ri awon ni iriri iri aye si nko ohun na ni ibudu ogun won tori de gbogbo awon won ti lo seyin ati iriri ta won ti seyin la won fi lo to je pe eto dibo ti o wa 7 yo lo pelu alaafia ni en ogbon iwe iroyin new telegraph e barun yi nbe
1: won ni there is school o ma ni oro ile ko eti gbogbo e n pe ni Saint Gregory o to nbe ni ipile ti Eko won pe gomina babaje sanwolu ti ipinle eko won ti gbosuba sadanketa fun awon isakoso ile iwe ohun Saint Gregory College gege bo se so ta ba n soro awon adari ni olede wa Nigeria pe ile iwe o je opo fun awon to je pe won ti je adari ni olede wa pe o ti pese opolopo adari o won ninu awon du aye awon

0: ni iwe to ye ti won lo ile fun ilona ito
1: le se olopa pe won pe won ku eri wa lati le yanju awo na sugbon won ko won ni obe ka won ma wa le to ja si iro
0: eni odo ngbe lo ni won gbadu na ni o ma ra mo aro gbogbo olugbe lati ko ti awon adamaki ki digun bale adamaki je ile ise to n bowo fun alaafia ati ofin orilede olukede ti e fe mi falara company agbejoro adamaki
2: iroyin jamiri le yin o mo sese se ilele oruwa mana awon eniyan si din da awon ojo gbagbo awon eniyan to ma nwa oruwa lo fi ilera idile won wiwu adota naira kan mo to bi won je kan
3: be mi
2: oruwa buro ti ko ni idabo oni o de mo tun ni da ti o gege ti o mo to ni pe ni lai mo to wa ni re ki mo to se ilu oruwa mana
3: pe
2: para we mu mo
3: we are a very fine vegetable oil blend layo
4: amana oil steel value is no compromise
5: O ma se eja nla lo loni aro gidigba nla lo lodo oloye alhaj tawhid farun bi alado dagbere faye elesi gidigba o se la fin kede ipapoda arugun matidi ti ki fi lulu gbo fun meju alhaj chief tawhid farun bi alado babalaja ati international market olori ebi alagbeji akerogun yoo solo je pe olohun oba ala lojo satide ojo 24 osu kesan 26 september 2026 lẹ́yìn àìsàn ráńpẹ́ tí àwọn nílànà mùsùlùmí lọ́jọ́ yìí kan náà àwọn àfàkókò yìí kí gbogbo tó fi dé ní ìsọ̀lọ̀ pé a kó aráfẹ́rapọ̀ ẹni rẹ tó lọ kẹ́kẹ́ nìkẹ́ mọ́ àwọn olùkéde emmanuel sanu aládùn ọ̀gá ńlá gbogbo nùwé alhaji razaki fọlọ́nṣọ ọmọ imam abidjan alhaji lukman akérògun gbogbo nùwé alhaji fẹmi ajadi fowóṣeré aláṣẹ tóòtọ alhaji owólabi balógun balo developer kéjì òyìnbó aládùn àti atúnṣe gbogbo mu ṣe àrírí mako. Gbogbo wọn ló ń pa ní.

Bawo lafisadi ko lewu fun eniyan eranko eja ati ohun ogbin e jowo won so won po pelu awon osise na ti won sise de gbogbo awon aye ti e fo lai si idiwo ki gbogbo e le lo ni melo melo e ma so awon apati ato ti e o nilo mo to le di ominu

0: ti oni ibere Olorun ki awon ti won da awon loja kekeke lamu ki won ran ti Olorun tori oporopo nu awon ti won je loja kekeke o ton ba so nkan ti oju won ri koda awon tin ta pure water omi nu ora lasan loju popo te ba mo iye owo ti won san e ki aje ku kale God save Nigeria Alhaji Abbas Olede Akobi Salaji lati odu erun igodo
1: agba tun gba owo ori o nse akoba fun awon olokowo kekeke won o rara gba si o si npa owo won lara imam alaya lati makoli street
0: alaji supa alafe atayo ahmed mu ibi abotu oja eku eto ani ki ijoba se bi owo epo se ma wale daada gugu ala ma dupe
1: oda olarun wa lowo
0: aro pe olarin agbe ile oba ilu ilero awon oloko kekeke na nse pataki o ki ijoba apapo ati ijoba ipinle ati ijoba ibile ma se lo fun iru awon eyan be God save Okun, God save Nigeria.
1: Dr. Abiodun Oladele Balogun Oja Saboya ba fe ki ijoba ran awon loja lowo ki oja won le ma tesi waju daada ki Olorun ran wa lowo o Dr. Abiodun Oladele.
0: Imam ope lo yero Oyedepo Baba Oke Olasese Okun Tade eku ojumo o. Ona bayo ni pe ki ijoba se lo fun gbogbo awon onisowo kekeke jakijado gbogbo Nigeria. God bless Okun ati Nigeria.
1: Afa se wa lagbo lati Oromola. E wo ra wa ta nta gbo ta nta itaku yi. Owo ta nso fun owo shobu o gagara ki ijoba ba je ki ohun ko le ko wale
0: osupa ni bi gene lati lasamaja gbuwa na la nlo gbuwa na la nilo iranlowo lati odo ijoba ti iranlowo ba de odo gbogbo wa ilu oni le koko bayi ijoba o dowo yin o kudabo
1: shake olawale trimisiu se ujo prayer warrior lati olorun sugo ki ijoba ran awon egbe alaje seku lowo opolopo awon loja ni won se egbe yi won si le ri owo igba lati tun ya elomi yato si awon alatele won ninu oselu to so pa won ya lo te pe owo na o ma se muran ni won ni le ba won wi tori pe won tele won
0: oloye jele ijona abodoro jp oba ile ti ilu ijedodo eyin ni e n gbenu so fun awon ti won je onisowo kekeke ti won taja opolopo onisowo kekeke won gan lo je pe opolopo owo ti won gba lowo awon ijoba dipo ki won lo lati gbe oja won ki won fi gbe laruge won ma fi owo se party awon mi lo je pe ohun ti o je ki won ta ni pe ele ti won reti lori oja ti won gbe kale o ti poju lawon mi ko fi se ya odo won tori de ita ba ti bere wi ka ma bere na wi o lopo gba nigba ta ba ronu pe ki ijoba ran won lowo bawo gan ni awon na se ranra won lowo si won si ni orun ma ran eni to ba ran ara re lowo ni God save Nigeria oloye jele ijona abodoro jp oba ile ti lu ijeru lu chairman Lagos State Ballet Forum
1: ohun na le ti gbo yan o won ni eyin ijoba e ba mojuto awon mo gofe awon mo taku te pe gbogbo yen na lawon loja ma se lori oja won ngba ti won ba de sisi moto ti won fin ko eru ti olopo de le ba ri gba
2: olopo ati n gba owo lori awon loja ni eyin oja tin ba nbo wa lati ode won ni ko to wo eko lasan
1: gbogbo ebi to nbo ati orisirisi ehn
2: onje nko
1: awon ba le oko ilu na eyin na e sa na awon to be labe yin o
3: Unique Pilgrims Travels and Tours Limited. Ilé-iṣẹ́ àkọ́kọ́ Nàìjíríà. Kákó èèyàn lọ sí ilẹ̀ mímọ́ Jordan. Lọ́rọ̀ ẹni tá a dé ní Jordan ló gbọ́ Jacob. Ibi tí Jacob ti wọ̀ yájẹ̀ pẹ̀lú ayédè. Tá a fi yí orúkọ rẹ̀ padà sí Ísíráélì. Òkè lẹ́kùn sí àpáta tí Mọ́sẹ̀ fọ̀pá rẹ̀ kan. Pẹ̀lú mímú jáde fọmọ Ísíráélì lágbègbè. Tísbì kú wòlíì Elijah sí. Àti ibi tí kẹ̀kẹ́ lọ ti gbé Elijah rò kí ọ̀run. Gádàrà tí Jésù ti ní ònà ara pé ara Gádàrà kan. Petra pẹ̀lú pàtàkì lágbàáyé tó jẹ́ kìkì òkúta. Ọjọ́ tí Jésù ti ṣì bọ̀ níbẹ̀ náà ni Lámánì ti wẹ̀ bẹ́ẹ̀ méje. O lè ṣì bọ̀ tiẹ̀ náà níbẹ̀. A kò dé òkú pupa tọmọ Ísíráélì gbà kọjá. Ti fọ́nrán wà tó mọ ogun sí àti Dead Sea. 10,000 naira péré lówó fọ́ọ̀mù kọ̀ sí wa ní 31.

0: wa bibe dokita biko je sanwo olu lopin ose lo ra wo ebe si awon osin gbata olosho osugun pe ko ma lo be ko lo ko gbogbo doti to nbe nibe won ni ato si eyi awon psp won ni ko fo agbigbe jakonde ki won fo toni toni o won ati wa fi won lokan bale pe laipe lajina joba ipinle ko yo wa se atunse si jakonde estate to nbe ni anikan tamo Island, you know where the Guardian
1: Nature Coco, no where you to let the Shabon FM 92.9, Bomi no, Pila Delta.
0: Like Pelagino, Joba, Pinoco, you wash out to see. See Jack Estate, Tumbenia, and Cotamo, ni Lagos Island, you know where the Guardian Nature
1: Coco, no where you to see what you like to the Shabon FM 92.9, Bomi no, Pila Delta. Yes, Sheriff, well, near a lot on your woman, Baba Musenu, only pay, or what, or where any, or no laughing. Tu wa era ni se o oni gbogbo eyan de wa Nigeria te fe japa lo si London e fe japa lo America e fe japa lo si Germany oni gbogbo awon orilede te so pe e fe japa igba kan ti wa to je pe awon ti wa ni bi orilede Nigeria bi o se wa o ipo owo ara won o na ni won fi gbe laruge ti o fi wa ni bi to wa bayi o won wa ni gbogbo awon orilede Nigeria ki pe kini ipa ti yin te nko ni orilede yi lati je ko gun oke agba o lati je ko de ibi to je pe eyin gan bi o ba ti do ibi te fe ko de yi pe e fi oko bale lati joko ni orilede baba yin lati ma wa jije won ni baba yin ni won soro ni bi dupe ominira elekerin din ni 66 se eleyi ti o waye Living Faith Church to wa ni Ibusa Road ni Asaba won so baba yi o pe gbogbo awon ti won wa ni ijoko ati awon agbagba lai gbagbe gbogbo awon odo lamba ti won bo leyin pe ki gbogbo won ki won pawopo o ki won gbe orilede Nigeria gbega won ni ki won fi inu kan ati aya kan ifowopo ati ife mejin ki won fi sin orilede wa Nigeria ki orilede Nigeria le gunle se buti ogo won so di mimo nigba ti baba yi ti won tun taari koriya gbogbo awon ti won sin gbe osuba sada nkan ta fun gbogbo awon baba ti won se ni orilede Nigeria baba na so pe opolopo won lo fi araji opolopo won lo je pe ipa ti won koko kere pe ki orilede Nigeria ki o le di orilede Nigeria won ni won gba to ye pe ati wa ni orilede Nigeria lowo o ti wa di dodon fun gbogbo awa ti a wa ni aye nisin atawon dolangba ti won bo leyin pe ki gbogbo wa na ki asa ipa wa ki ari pe orilede Nigeria ogun e o tun bo nte si waju ni bakan na ni won ni ipinle Delta won ni won tun sadura fun orilede yi o ipe ki o ma lo siwaju eto oraje wa ko ma jo lala won so ipe o tun sadura feto abo orilede Nigeria to je ipe o ti kese kan nile ese kan to ku to tun mi logbologbo ipe ki orilede Nigeria ki oluwa ba fi alaafia se won se lopolopo ninu we royin New Telegraph la ro to ni won to lo lomo berebe en lo era
0: you know where in the nation low ro to ni won tin so mo gba adura na ni idamu mi ni adura lebo adura la le fi gun isoro to nkoju le yo lo mu egbe oselu APC ni pinle ogun te pepe iyin orin si olorun ati akanse adura fun gbogbo awon jelupo lati state level to fi de federal level to fi mo are bola mu lojuna ati koju ipenija to nkoju orilede Nigeria won wa akanse adura na ni Ake Palace Pavilion nilu Abeokuta nibiti opo awon oloselu egbe oselu APC ni pinle peju pese nbe ohun ni se owo onisowo adari yesi omo egbe oselu APC gbogbo won patapata ni won be nbe koda asia senator Solomon Adeola yayi o nbe loke lalala ti won so mo pe ohun gan lawon o fe kigi woro ko da ise nu lori aro ni ipinle ogun gege bi gomina ipinle ogun alaga ati alamojuto eto ipolongo igbo fun awon niroyin fun labe ese egbe oselu APC ni ipinle ogun oloye kaaro lo nso di mimo ni pe omo badapa bi odun awon na nbe eto na remo olusegun osoba won bembe atawon gomina tele ri ni ipinle ogun ni won pese si bi akanse adura run ti ati risau ti arewa yusuf olotu ahmed alawiye alalubari bebe lo to fun mo awon olorin ti kristeni to pe alabi lilian neji jesus da olugbenjo benjo ati bebe lo ni won bembe dari esin kristeni ati muslim ni won sadura fun senator solomon olayaye ati are bola ahmed tinubu
2: gbọ́ fọ́n pàrí ajọ́
3: àárẹ̀ ò abínú kí ti ẹni gbà ẹni gbogbo wá di ọ̀rọ̀ ni orí ọ̀rọ̀ rẹ̀ ni omi.
4: Ẹ̀gbọ́n mi ẹnìkan ò ṣe yín àárẹ̀ ara ló ń ba ìjà ẹ sọ bó ṣe ṣe yín ká gbọ́.
3: Ìgbọ̀nràn ọmọ sọ mi ìṣòro fà mí so orí tèmi.

0: Nigeria abalajo ti the gate se ngbero lati okowo sile lole ni Nigeria ti o ma pawo ole fun bi ise re ko ba si ori internet a je bi pe ni ko die si ise na o le ma ba igba mo rara ko ni ko mo wi pe ero ibanisoro alagbeka to wu nlo to wu fi play game to wu fi sere yi o le ma pawo wole koda o le so ohun di oloro ni ona to to That is sort of what I wore in a smartphone. Ha, who know by your own lolly loo? Latima, Pawole, Tiro, Lucy, Debo, or no? Drop shipping business, Tabi, e-trade, Tunja, or no Karakata, Lori Internet, only Mamu, Tabua, Wale for Yala, Umobi, Atin Luka, Tabio Kumo, Okai, Wupo, Tabio Kukapuara, Pips Arcade, Forex Academy, Yono, Lowo, Latin Dio, Pedran said to Wala War again. Bio Kukubaji, Ilaki, Ko, Ilisha Pips Arcade Forex Academy, Tisha Kale, Danilek on Lakon, Ni, Mileku, to Jepe, Lori Trading Ni. Bibi ti o gagba ile ise Pips Arcade Forex Akara re ati opo awon oludanileko miran yo ma fi ba gbogbo eniyan soro ti opo eniyan yo ti ma bo ninu gun aini koda ti iwo na yo mo ona abayo kuro ninu ti o wa yi bibi danileko yi ti ma ko yi bi e ti le ma lo phone to wa lowo yi gangun yen lati ma pawo pelu irorun bi e ti se le se karaka lori internet yin koda ki e je onise owo tabi osu ko di ise yin lowo rara o onise owo bi leja iya alata iye elepo bikila mechanic organizer koda o wulo fun awon agbe to je won sise agbe ti won ma sowo won ma ta ere oko won o je pe yo ma mu owo sabo wole fun won phone ti o wa na le ma lo ofe ni danileko yi ti o tumo si pe ko nilo wi pe en so wo iwole rara abi en so idanileko yi a ki dagba si ohun ti a ko mo bi o ba ti ran lati lo ero ibanisoro re lati ma pawo wole o ti di lowo ta ba niyan o Pips Arcade Forex Academy ki se Yahoo nitori ero oko elomiran ni wi pe gbogbo lori internet ni jibiti bi oko eni bada ni loju a fi gbari ni iwo na ma bo ni bi idanileko yi
1: Wednesday ose yi gogo ni yo waye o e jajo pade nbe
0: ago mokaro ile ise Pips Arcade Forex Academy yo se idanileko yen seminar yi
1: ijo Wednesday ose yi gogo ni yo waye o e jajo pade nbe ni Pips Arcade Forex Academy ile na ma wa nbe
0: ago mokola aro 73 Allen Avenue Ikeja lo ti ma waye ni ipinle Eko ago mokanla agerege lo si ma bere gbogbo eniyan ni lanileko iwa yala oni ise miran tabi oko ni iyawo ile baale ile omo ile iwe onise owo onise osu oko obirin abi iwo ti keko jade ni ile eko to n wa ise ma tumo ma joko tetere o iwo na ma bo lodo wa lati idanileko yi lo fe ni o idanileko nla ni o nitori awon agba oje yo wa nibe lati ma ba ofe si ni idanileko yi pelu idanileko yi
1: e ijo Wednesday ose yi gogo ni yo waye o e jajo pade nbe
0: koda ofe ni pelu o ko ni owo iwole tabi owo idanileko lati wa gba aye sile iwo na te yes sori number yi yes ni ko send yes send yes sori number yi 08063422699 let us see 08063422699 bi o ba le wa sibi idanileko yi ona ho koda wa tun lo si ile pelu ida 30% yen 30% owo to ma nilo la re lese kese oro to ba dani loju ko se lenu eni idanileko ofe ti wa tun abayo lati bere ise lese kese ni Pips Arcade Forex Academy ni won gbo wa o ni 73 Avenue Ikeja ni ipinle Eko bi o ba fe kopa ninu idanileko yi ti won na fe ku ninu ipo kosi kosi send yes latori phone e send text message yes number yi 08063422699 le ko si 08060422699 orire ki de tetere o oro to ba dani loju ki ko se lenu eni latun ara Pips Arcade Forex Academy

0: ifese won se to wa se asikagba yen pelu togo won na pelu ayo merin si odo
1: e je fun wi pe bi awon mo se se daada e akodi mo gba awon akim busari bi po lanu alana nigba ti won gbo mi loju togo merin si odo kondo loju eja o wa fi awon goal yen sin 17 goals magic green lead o wa jo wa pe kon fokan bale ati akodi mo gba awon amoni chidi won so mo pe ipegede fun idije FIFA 17 World Cup okay flamingo man lanfani lati lo si idije na ri pe we are ready for World Cup na koni mo gbo ni onso en to de je akowi adele akowi Nigeria football fighter Emmanuel Peme oni no wundun ba awon mo under 17 women national team flamingo imo ifa koyo ni bi idije wafu bi under 17 girls to wa in kuruvua o wa ni agbaradi fun ti idije ile agbalaye laipe laijina awon ayo to
0: beni beni so bi pe MPFL awon fese won se waye lana nibi ti Sporting ati Barao United ayo ododo awon meji jota omi osi enkan to joga nbe woriwo Sofia je Shooting Stars pelu ayo kan si odo Rodu City ofi oga won Rangers pelu ayo meji si odo be lu se lo mi Abia Warriors ofi aje Bender Insurance pelu ayo meta si odo Kastina United nko o na lu Doma pelu ayo meji si eyokun Kon Califat Ukwa United pelu ayo kan si odo Nasarawa United o na Niger pelu ayo kan si odo Plateau United ofi aje Inter Lagos pelu ayo meji odo be lu se lo nbe pelu Kano Pillars won ati Enyimba odo ta loyin deni nkan to wa dun ni bi eyin bayi na ni pe ni igbati ifese won se ti bere ni sa ta wa e bayi eyin ba o ti ri point kokan sugbon le ma je first point won to ma ko ri 00 na jo ta pelu Kano Pillars lo se lo nbe idije na ifese won se na te si waju ni UEFA Nations League lo se le yen size of yin pe Netherlands olu Serbia pelu ayo meji si eyo kan Germany jiya lowo Greece pelu ayo kan si odo Denmark ilu Wales pelu ayo meji si Norway o jiya lowo Portugal pelu ayo meji si eyo kan Osko o na lu Kosovo pelu ayo meta si eyo kan Israel jiya lowo Ireland meta si odo Gibraltar ati Andorra odo lawon meji jota Lithuania Azerbaijan no ayo kan na jota omi
1: give more players a shot at Eagles Okoro Wanta ohun lo so fun akodi mo gba former international Tarila Okoro Wanta ohun lo so be five chel wi pe awon odo eleje tutu kan be ni Nigeria professional football league koko won si Super Eagles ko gbaso green ni sun olorun kan soju Nigeria apa ipegere lori chidishi ko ma don awon omo na wo ni pe yo mo yi to lo yo ri okosha ninu won yo ri Peter Rufai ninu won yo ri kan wa ko ninu won to ba le ma lu awon omo na dada o se apiji Ilerika o ni o performance e Moses Uso o performance e awon yi won da pupo o wa ni ko lo si league agbaputa lewa Nigeria ko lo sa won be amoran ri kilo ri sa amoran yen o da pupo
0: o da tabani ka wo awon kini bi sati e tun se bere bayi mo ri pe orisirisi awon ololufe bọọlu afẹsẹgba won tin lo si awon state kokan agaga won ti Sporting Lagos ati Inter Lagos e awon yo lo wo awon fe won a de nri pe star po awon agbabọọlu to mo nse won nise won so to ba le ma introduce won sinu Super Eagles kan nkan to ma dun be ni o ma wa okay be ni e so fun pe bi Inter ki se n lo orisisi awon agbabọọlu e ni won tin ni ifarapa lọlọtọ kan fun iko won te pe gugun won si won tin pada lo si ile won pada pe international break o ti tan sugbon gbona ninu awon agbabolu na ni kila ohun na ti pada Brian Bobby Jamal Musiala e tuti e pe njo meta nkan to ti e wa nse agbabolu na o ya wa lenu bi ifese won se bi meji lera won nigba yen fun bayan lo subu ninu iko re sugbon lowo lowo bayan si yi to so nsin ohun ni pe ohun na ti wa bayan si ohun na ti pada si Bayern Munich ori opolopo Kayava gemo yi so le kan Bruno Fernandes Patrick Dogu Kodi Gakpo awon agbabọọlu yan tin ni farapa se avele so pe Inter ki yen boya ke awon agbabọọlu yen won fi ki injury ni abi tori o ma je nkan to pe o ma ri lemo every time to agbabọọlu yen ba wa o ma ni injury o ma ni farapa sha ni
1: ko si bo se ma na odo odun no ma wa ibe
0: kaluku
1: ba ti koda ati ile adulawo atoke okun na bo se ma sele kaluku soju orile de baba won bi awon ifarapa yen bo se ma wa yi ni ke won ni ohun re moto na
0: bẹẹni ati pe awọn agbabọọlu yẹn na to ba ti ri pe won ti ni ifarapa je won sare pada lo ikọ won tori pupọ nu gba ikọ won lo ma
1: se toju won
0: daada
1: bi yen bo se wa niyan je mo pe bi soccer national team sand goes awọn agbabọọlu ori iyanrin to je pe ogun ni won ti wa ni yara apago bayi ni igbaradi fun ti DJ CAF bi soccer con qualifier against Ghana Black Sharks ege bi ro ina bo se gbe agbabọọlu ori iyan ile wa Nigeria sand eagles won ti n gbaradi lọkan ojọkọ ni Murtala Mohammed Sports Park ni Kaduna

Yaleta or you in Yaleta, Lundisity Boy, in Latlish, and FM 92.9, Keja, Nick Meleko, Aku, well, you two are Lara. Atul Fata, he have Valu call me. O Gaulopa, young lady, one in Jiraba. O Latuji, this suiting them old lady in Nigeria. We pay Tapati Tonya, or Lopa, relay you of your copa. No to debut, no, no, de. Abo emi ati dukiya ko ba gbe pe liju ta te wa lo oga agbo olopa lagba Olatunji Disu so niati won ta kuro so pelu awon oniroyin nibi to we mu isami ifemi morehan si gomi ile fu pamiri lakatabu le CBN dokita Olayemi Kadoso iko waye ni aipe yi pa so pe ipa ti awon lopa ko nibi eto dibo ipo gomina pele ikiti ati ipinle osun fi han wi pe ise iwa si awon lopa ti ri idagbasoke IGP Otudidi Isu so pe awon lopa won se apero kan laipe yi ti won fi ngbaradi fun eto dibo to bo lona de ti abo yo fi wa lori emi ati dukiya awon maria o se ri laanu pe iru okan je olohun ni pe laaro toni leyin to sa ibule ninu oko ko to di pe oko miran kolu o si de mi egbodo ni ikorita ogunlana baba lo si oju ele ni suru lere ni pe leko adari ile ajo loma ni eka ito lani loye ade ofik lo je ko di mimo fun awon oniroyin pe oko akero Volkswagen ti nomba re je LND130R ni agbo wipe o lo ronu opo ina ni Ogunlana Junction ni oju elegba ko to ni pe iwo oko na sa ko ninu

0: ibere te ba ko sile eni anfani lati lati change hospital yin le meji
1: to di pe
0: lodun ko to di pe o to sugbo e so pe e ti lo rara ki lo wa de te fe lo change hospital eni lati
1: lo o lawon olo won ni odun je lo tuta lawon lo pe won itoju awon dada
0: awon
1: de paro ile iwosan kan si odun pe ta ba tuta tuwa fe kuro ni odun bayi se ko ni dabi igba to je pe awon je alaye
0: eni anfani lati change hospital yin le meji lodun e si le change le kan si Mr. Olawale Kodri ni agege en bere wi pe
1: awon orowo e ja anfani ilera
0: be ni e le ja anfani ilera eko
1: lona
0: won ti wa won ti se lona to je wi pe awon ti o lowo koruko sile londa ekosha that is Lagos Alaya
1: lai sokobo
0: lai sanwo
1: abi san die die
0: no e ni sanwo kokan e de ma foruko sile won de ma toju yin ilera pipe ye le ma ri gba sugbon te ba ti pe leyin eto a ma wa bi awon ibere ti won ma bere lowo yin
1: pe leyin eto pe leyin eto na le tuti won na ba pe leyin eto a ko yin pada le ma so
0: e so ba e so ba ti pe mi ma fun yin ni number ekosha te ma pe ma fun number ekosha o ma ni awon ibere ti won ma bere ti e ba ni survey o ni awon o ti ni awon ayewo o ni awon ko ni awon irinse ti won ma fi mo boya eni o lati jampani yen
1: e ma binu je ki sai fi kun idahun yin fun ti arabirin Olawale Kodri lati agege le ni pe ijoba ipinle ko mo pe awon kan be ti won pe vulnerable
0: beni vulnerable
1: ti won ro po kon la rara e pa awon ogbe ohun won amo agbara won o ka
0: beni
1: o bere lati bi ti won gbe o bere lati bi ise ti won se ijoba ipinle ko mo awon ti an so yi won wa fe ki awon ti won ri kan wa se bi en ti o ni ijoba ipinle ko na won duro ni duro ba egba lo me ni ba le jantulu amọ won ti o ni ti won se alaye ni to pe un won ko gba to amọ ko si pa won ati gbogbo kini yen ti dabi bare pe mo pe baba ati momo omo won gan lilo toju aba ati momo won ni lowo o be ge mo so o be lati adugbo to ba ti ri pe un tun won se wi iwadi won fi de mo le pe ah lara won le je toju yin lo fe oya
0: brother Samson ti pe won fun yin ni referral a ma ni awon number te le si te ba wa ni ile iwosan o le je pe boya policy number meje ni boya to ti expire boya o ni won fi si boya o le lo tender fun won to ba je wi pe eyi ti o si nsise le tender lo si hospital ti won refer yin si won ma da yin lohun sugbon ni joni ke pe number ilera eko lati ile iwosan yen won ma ba yin check boya o to ni ti referral yen ba ti fi o ye kon fi policy number yin sori referral note ti won fi ohun le ma fi mo wi pe boya o expire abiko es te ba de wa ni lewosan a ma so fun yin pe o ni awon number si wa e le pe nigba te ba wa ni lewosan to ma da yin lohun lo sise fun 24 hours won ki kuro nbe te ba ti pe won won da yin lohun de le ba ilewosan eni ilewosan te ba

0: Kini.
1: Aila.
0: Ala Abdulkadir. Mr. Andrew, ijo oni ki won wa, ijo independent na lo ma. Phone number yin wa nbi amakole. Ijo independent e ti win voucher lati le se G Food and Buka. Tema lamba.
1: Thank you.
0: God bless you. E je tu gba ipele ka ba lo e lo. E ma se papa pa uruko yin bere tin pe ni.
2: Ni
0: a agege
2: ni mo npe
0: agege
2: bo e
0: ma ibi e ko ba lo ka gege o wa ni
2: pero
0: o wa ni pero o npero
2: ni
0: kile poruko yin le kan si
2: Afolabi Jeremiah
0: Afolabi Jeremiah eyin na ti je voucher 1000 naira lati ra oje pelu ile ise Jifandu kini o je ipin yin pelu ile ise Gfood awon kan be oni o ti won prioritize ni ile ise won kile n prioritize ki lo je yin logun gangan ni ile ise Gfood
3: eso
0: yes sir
3: o to je logun gidi ni pe onje lanta olonje po kiri
0: iwe
3: eko ni kona labele
0: ṣugbọn
3: ya ke ṣugbọn awa olonje ti wa ni pe quality a fi sere aso ni awa ni last time
0: ose
3: to lọlọrun wi pe gbogbo awon eroja ta fi so onje fresh ni
0: farm
3: from farm to store to kitchen sales ton awaju bẹẹni o fi ma n gbadun ounje wa gidi gan
0: okay
3: ati mention awon ounje wa yen
0: jirisi
3: jambolaya
0: o jambolaya
3: abikera ti test porridge yam wa te ba woju re seri
0: rede
3: bẹẹni
0: ayagba
3: mi o ti wa mention asun rice ki n se asun rice te ti ri nta
0: o yato
3: eya sile se
0: Gfood Mr. Andrew e ma tete di lo to nbo kali foro jomi toru oro daada e ba n pe oro oba ni soro gangan ti le ise Gfood oya
3: oro ba n soro wa ni
0: 081 5959 2221 4126 le kan si
3: 081 5959 2221 4126
0: address yen ko
3: dope mu road asafa bus stop
0: okay
3: papa asafa
0: okay
3: lagege
0: ati
3: atuni ni 74 agege ogba road poro tubu bus stop lagege atuni ni 76
0: okay
3: agbado jaye
0: ojokoro
3: ni jankara
0: okay
3: lekoyin
0: na ni oda to ba di ose to nbo awon mefa ni lati pe pada alagba Abdulkadir ati alagba Jilabi elafani lati pe pada eti automatically ni lo si Gfood gbogbo en te n gbo wa na e ma lo si Gfood discount wo ni e lo si Gfood se pe Bond FM le ti gbo ikede Gfood o ma di ofo yin be te ma je abula te ma je resi
3: aneti
0: ni jo e
3: fa omo
0: omo keke
3: children
0: yes
3: ka o bi won koko o wa
0: ko omo bo wa
3: be
0: ni no to ba fa
3: o to ba first
0: e ma ko awon omo bo
3: o ma sele
0: ah buku mi ba ko omo bo no ayo ma iti e lo be ke lo je
3: be ni
0: ni Gfood ja pari lose to nbo lagbara ti olorun a se bere ni a se yi la ma se ire cavity mo dupe lo olodun mi ore ilu ogun nike ade olopun ade mr pilot mo dupe buku mi le so mi o se opolopo aya ajikop ire cavity lo de wa double.

Sọ̀rọ̀ ni Alhaji Mukaila Aziz Abiola Baba Faralokun ti mo je oludari ile ise Faralokun Nationalist Care ti olu ile ise wa o kale si number 3 Subirat Atunike Amodu Street RCC bus stop Iyana Iyesi Ota Ogun State okan ni e o olu ile ise wa keji iye eka ile ise wa o wa ni number 22 Coca Street Olateju Olosa Mushi Lagos to momo iroyin ayo kan wa si eti gbo gbo eyin yan wa oun ni egbogi kan ti o lagbara pupo to nsise bi arira oun na ni pi plus ati dagboru dagboru eleyi ti o nsise fun isan ara o ma nje ki isan ara ko na daada o ma nje ki isan ara ko ri bi sise bo se fe o de ma nwulo fun awo olomokunrin pupo ni odo aya wa bakana plus tari yen o sise fun orisirisi awon aisan aifojuri inu run mi inu mi ndaru mi ori bo se se dada ope yin o nro mi mi o le se dada to bo se ye bi mo ba ti jeun die bayi ise nu ni inu mi ma ma kun inu mi ma ma kun gbogbo awa ta saraju gbogbo atikun wa to tobi ju lokunre ati lobirin gbogbo awa ta kirin kan e la wa dede gbogbo awon kan yi ti a ba lo pi plus ati dagboru a ma ri iyato re because dagboru tari yen ati pi plus omo iya tegbo taburo ni won eni ba nlo pi plus gbogbo gedegede ara re patapata lo ma fo kuro nbe gbogbo ohun ti o je ko se dede gbogbo ohun ti o je ki ara re gbe kankankan lo ma kuro nbe awon lomo okunrin baba lo pi plus tan ta wa mu dagboru ta ba fi le awa dabe ni pe atun de atun bi isan ara wa a presi ni ma dide dada gbogbo awon kan mejeji yi ohun to wa fi daju ni pe ko ni oti kankan ninu wa rara egbogi bile ohun la fi se gbogbo awon nkan to ma mu ki ara ko se yemu yemu ohun na lo nbe nbe bi a ba nlo awon nkan yi a ma je ki a le ma se kankankan ba n sise ise wa ma lo dede bi a lo sibi kan a le rin gbogbo awa ta le rin dada baba nlo dagboru ati pi plus a le ma se kankan ara wa ma a ma tu yaga yaga yamu yamu dada idi ni ati mo fi mu awon egbogi mejeji wa si eti igbo wa pi plus ati dagboru mejeji amarugbo ta kede kede ohun ni won eyan ba nlo eya ta kede kede ibi gbogbo to ba nlo mejeji lo si ni ohun te ijoba ninu gbogbo awa ti aba wa nfe ka jo si o papo eyin alagbata ti eje alagbata nla nla e wa si olu ile ise wa ni 3 Subirat Atunika Amodu Street RCC bus stop Iyana Iyesi Ota Ogun State ati number 22 Coca Street Olateju Olosa Mushi be ba ti debe e ri ko ni keti keti ati kini ati keji tabi ke pe sori number 080 30 40 35 21 lekan si 080 30 40 35 21
Ajinda

ago meji lo san ti lo e ka san o ojo weli weli yo tu wa lara ni apapo re to nde se ti gbo yin lati le isebond fm 92.9 keja ni pe le eko siwaju e gbo koko to nbe ninu re na gomina ipinle eko wo awon onigbagbo lati je omo nigeria riri gege bi ayeye ominira bo ti si gba ode kan o se ni laanu pe ero oko kan je olohun ni pe asiko to ngbiyanju ati sa bole ninu oko to sa ere asapaju lo gbe oju elegba egbe awon nurse fun ijoba apapo ni gbedeke ose meji lati wa oju tu si isoro gbogbo awon dokita ni awon lewu san ijoba le ise olopa gbiyanju lati petu si a to bere ni agbegbe Northern Island wa yo na re lakotun latenu Abdul Fatih Abdul Gafar gomina ipinle Ipajide Sanwo-Olu ti ro awon omo orilede Nigeria lati onireti otun pelu onigbagbo nipa ipinija orilede yi ki won si je omo Nigeria rere ojumo ati ipawopo gbogun ti ipinija to koju orilede yi kan jeyo ni bi akanse adura eto waye nile ijosin Chapel of Christ Delight ni alausa ikeja lati fi sami ayeye orilede wa Nigeria gomina Ipajide Sanwo-Olu tenumo wipe ede yi daka kito lati bori ipinija to nkoju e sugbon sa awon eniyan la nilo lati duro sisese pelu igbagbo ninu olorun ojo ola yo padada fun le yi nigba to soju gomina ni bi eto adura na abileko Abimbola Salunde yi to je akowi agba ijoba ipinle Eko gbenu gomina soro nipe nitorutan lati gba ta ti gbominira orilede Nigeria duro sisese pelu la kaka lati bori ipinija to nkoju e to fihan pe ojo ola yo da gomina Sanwo-Olu so pe akaimoye akanka alumoni ati ebumale igbagbele ledu afijin ki orilede yi o je ki a ma fakoyo ni gbogbo ona pelu awon odo o je obitibiti odo le yi pelu awon akikanju omona ti rugbi aki eniyan ti ledu afijin ki orilede Nigeria aro kaluku wa wipe agbon loro orilede yi je ka jumo gbe pelu wa lati ri ara gege bi ara wa nipa fifi oju anu wura wa ati ijomolu abi eniyan ajo to ri si oro ato ile ni ipinle Eko ta mo si ajo lapska ati fo awon akose mose abanikunle leti lati ma bo owo fun awon ofin to jomo ti ile kiko ni Eko abileko Florence Gbaye to je adari ajo lapska bo oro ifanileti ohun kale nibi apro to wa ni satellite ipinle Eko ti won lo awon akose abanikunle na lati daju wipe won tele awon ofin to ti a nkole alaja meji meta lati dena ilewiwo paapaka abuku si ile alaja merin eyi to biwo lule ni agbedipo nilu satellite town nipinle Eko to si de mi oemi legbodo arabinrin Gbaye o tenumo wipe lo aseyori nipa ba ti se nko ile awon akosemose nilo ti tele awon alaale ati ofin ta fi nko ile juna ati ni ifokanbale nipa ile kiko o ni kutu aye owurọ toni bi owara ojo ti se bele ilu Eko lagbegbe Ikurudu opolopo awon eyo lo wara ro si oju ona ti won ori oko ti o gbe won ririn ajo lo si bi se tabi ile eko abi bi idokowo won oni o to nsalo gbogbo ti se ri ni agbegbe naa jabo pe awon oloko fi akoko naa fi owo kun owo oko lati agbegbe Ikurudu lo si Maryland ti kò yẹ kó ju ẹgbẹ̀rún kan náírà sí ẹgbẹ̀rún kan náírà lọ ló ti gbé ẹgbẹ̀rún kan àti ẹ̀ẹ́dẹ́gbẹ̀ta tí àwọn míì sì ń gbé ní ẹgbẹ̀rún méjì náírà látàrí bí ojú ọjọ́ ti ṣe rí àti àìsí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọkọ̀ ní ìrókọ̀ ìròyìn tún gbé wípé owó ọkọ̀ láti Ikurudu ìkẹtù tí ò ju

0: Bond FM 92.9. N'ezio. Eforo e amakwa no mo miria mata ahara mu miria azuzu aji mebem. Amaho mu nkem na-eku aya aya. Mo okwara ka azuzu. Mana oje ka ogbajuru oro mu nya. Ndukwa no no ka onye akwara si uzo, onye akwara si uzo, onye azere si uzo, onye msi ewe na-echekwa mo osom. O de ka ihe di n'ikuku. Onye obuna do zere no onwe gi. Ka ha norokwa na studio zerekwa na onwu na onye bute kwesekwa na no mu bufere. Maka ma ama m na gị ka ọnụ gị yaka gị ka ọnụ yaka gọ nkọ pịnọ pịnọ ma fem nye gị nke ya ha tata ikwuru fem ịta kịta ịfụgoni ya ọ na-agwazi anya toma gị nwa na wakwa anya ọ nabụ nabụ na wa anya ọ ka esi nabata ime na okwu ntabi ire nke ụbọchị taa ọmarịcha ụbọchị mmiri a meziri ebe niile ọ bụrụ sọ mma do gadi onwe gị ọfụma ịnụ ka oyi hapụ ịba gị ahụ na ọba gị ụmụnwa achọghị m ka ọ baa onye ọzọ ahụ enwe ọnya mmara makarịa amakarịa kpọba na afa ka afụ na ọnya mmara mafere amafere kpọba afa
1: mba ṅụrụ ike ụzọ mefu na onye mma na-ege ntị ka m gwazie gị okwu ntabi ire ka ị batara ka ị nọrọ ya
0: kwụchapụ ọwa anya ngwa onye si akpọba na afa ịsokwa ihe nwa ka o siri kwuo kịta mụ na gaa chepie ma na isokwa awa anya kwa afa
2: mbụ agụ ikechi so m
0: na o sie ya ọfụma ka anyị
2: na afa m kechi so m
0: ọha mgbagbọkwa nke gị
1: afa m
3: abụchi m bụ sọmma esta
0: kpọọ ya ọfụma maka afa gị ahụ tọrọ m
3: nwa abụchi m bụ sọmma esta
0: ngwa kpọọ nke gị nne
2: afa m bụ ọbasi favọ chukwu meru chi ya
0: anyị agwa onye nọ m n'akụkụ achọghị m ka ọ kpafịa ụlọ arụrụ ha ya emeta ụlọ mmata tomekọta n'ofem ịnọ m n'akụkụ mana m n'ofem ụtọ ifugo n'ihe ọjọọ mma mmadụ ime ọ ha nwere ka m achọgo ha ka m n'ofem n'ọnụ ya mana ọ kpọrọ efe buru ụzọ kwuo okwu to ngwa kwuo afa gị ka m mere gị dere kpọọ afa gị maka m iwapụrụ uwe m nyezie gị nke ya ha ta ọfụma
2: ịka
0: gụnyere ka igwe ilo nsogbu adị akpadịrị m afa m ọkwa ezi nebo nduka bụ afa adịbe echefu afa m ọtọ ọ na-echefu karịa afa ya kee nke ahịa ha eji nọ nkọ ya efu onye ọbụla ahụ ka ọ hapụ ịbụ mmegharị ahụ kịta a sị na m emekwa ofu ana m agwa ụlọ ịmarazikwa na gị ka m na-agwa onye ọbụla ekpoga ga ka ama mmụọ ya ekwekwa ọtịta gba nkịtị m na-enye ụlọ nke ya ekwe ọtịta ịnụ kpachapụ anya mgbe ị na-akpụ akpụkpọ anụ nke a kpachapụ anya mgbe ị na-akpụ akpụkpọ anụ ngwa ka ijiri nke a bido pịnọpịnọ ị atụdịnụ maka ka ịkpọgara anyị hapụ n'ọtụ ịnọ m n'akụkụ n'ihu kpachapụ anya mgbe ị na-akpụ akpụkpọ anụ
2: kpachapụ anya mgbe ị na-akpụ akpụkpọ anụ.
0: Kpachapụ

0: n'ime iri iri tori ato umaka umaka tori ato n'ime
1: umaka iri ato
2: ego ni ha ya je kwete ya moto nya no na china tobi ya odi ka ta ke ke tu la
0: na tori ato n'ime dini iri ato umaka tori ato n'ime n'ime ndi ire
2: chinko kai bo chinko bi do ka ni si
1: n'ime ato dini iri
2: ato
0: umaka tori ato
2: umaka ato jiri nwayo jiri nwayo gotagodi ihe asi gi kwuo inu
0: umaka tori
2: tugare
0: ni ato tori ato ni ato diri di na ato na ato
2: iri ajere jere jere jere
1: umaka tori ato ni ato diri na ato umaka todri ato
3: ni
1: umaka todri ato
2: ha ya ka ona akwa anya mmiri
1: ni ato
3: umago umaka ato
2: agota uha dia na agoma ni afozi
1: ato na ato umaka todri ato
2: ni ma ato di nto na ato umaka ato todri ato ni ma ato di ni ri ato
0: na ato umaka todri ato ni ma ato di ni ri ato na
2: ato a na-ekwukwu ya n'ụdị na ọtaki ya nne nne m gwabịa ka ịtabirikwa ịtacha ka anyị mara ma o kwere gị ụmụaka atọ tụgharịrị atọ n'ime atọ dị iri atọ na atọ m gwabịa kwuo ka anụ ya ọfụma
4: ụmụaka atọ
2: tụgharịrị
4: ụmụaka atọ tụgharịrị atọ ịdị n'ime iri atọ
2: nee ya anya ụmụaka atọ tụgharịrị atọ n'ime atọ dị n'iri atọ na atọ
4: ụmụaka atọ tụgharịrị na
2: ebe ka ịfụkwa anụ na ụmụaka atọ tụgharịrị atọ dị n'iri atọ na atọ ngwakwuo
4: ụmụaka atọ tụgharịrị na atọ ndị atọ ịdị n'iri
2: ụgbaliala n'ịnụ too o ruola n'omume ọ na-afụgo n'ebe anyị ji azụ eje abazie ọkwa jenereshọn a ka dọkịta apụọ na Gen Z ihe nye anyị nke ha alfa ọgụ anyị nke ha onye mazi ihe jenereshọn ọzọ ya eme ụta ka anyị wụchapụzie biko ga wụchapụ ga ha ọtọta nke gị ịbụrụ anya na ụmụaka atọ tụgharịrị atọ dị n'iri atọ na atọ ọsịsọ oge aga
5: ụmụaka atọ tụgharịrị atọ n'ime atọ dị n'iri atọ na atọ ụmụaka atọ tụgharịrị atọ n'ime atọ dị n'iri atọ na atọ
2: tụ asụ nsogbu adịghị ọkpọba na afa ka anyị na maka ịfụrụ taa
1: afa m bụ nwa bụ chimpusomma esta
0: afa m bụ agụike chisom favo
1: afa m bụ aṅụrịka ụzọmefu na
0: afa m bụ ọba favo chimere
2: ezi nna Ndụka wee na-asị amazi oyibo ka igbo ka anyị sụrụ taa ka anyị asụrụ chinko ndị na-eke taa agaala too ịka gwu ikwara ka igwe ilo ka anyị gwo n'ahụ ọkụ abala m ngwa ka anyị mee n'izu ụka ọzọ nụ banye banye ụlọ ya ekwu n'igwo nke a na akwụkwọ ya kwụọ ọfọdụ ebe ka ọ na-akọ n'ụlọ ọ dị izu ụka ọzọ

Yagazie egenti gera kokowa nkobachi taa bobachi Monday iria bona sato nonwa September afo 2026 nanketa otu onye njem muru ko mapuru site nogbala nzo heroku mecha sunyisi no otu pole electric na mpara ogunana ndi ndo kpurechi akpoloku ke eji nala no dinala kporo mpa dika enwere ogbako ezumezu maka okpukperechi di chiche mmiri ozuzu isototo taa na mpara Ikorodu kesara ọtụtụ ndị njem ije dika ọnụ ahịa ụkaji ike wee rịa elu ọjị. Ọ bụ na isi ka akụkọ ụwa nke taa hiwere isi tọọ ntị n'ala ka ịnụrụ ebe akụkọ ụwa n'uju. Abụ m Chi na-Educhukwu. Otu nwụrụ ka ọ mapụrụ site n'ụgbọala zọhere ụkwụ mechaa sụnye isi n'otu polu ọkụ latrik na mpaghara Ogunlanshon ma a na-abanye oju elegba na Surulere. Onye Director Public Affairs n'ụlọ ọrụ LASMA Adebayo Fik mere ka amata na ihe mberede ahụ metụtara otu ụgbọala bọs mkpata ego akara ya bụ LND130XR. E mere ka amata na ọkwọ ụgbọala ahụ ṅụrụ mmanya tupu rii bụ ihe mberede mee na ọ na-agba ọnwụ ọnwụ mfu. Ụlọ ọrụ LASMA wee jiri ohere ahụ na-adọ aka na ntị megide ịṅụ mmanya na-abanye anya wee na-akwọ ụgbọala maọbụ na-eme ihe ndị ọzọ bara uru ọkachasị metụtara ndụ mmadụ. Onye isi ndị uwe ojii n'ala anyị Olatunji Dusdi ekwela ndị Naịjirịa nkwa na ndị uwe ojii dị njikere maka ezi nchekwa n'oge ntuliaka izugbe nke afọ 2020. Disu mere ka amata nke a mgbe ya na ndị ntaakụkọ na-akparịta ụka n'oge mmemme ejiri nabata onye isi obeti ala anyị bụ dọkịta Olayemi Michael Kadoso. O jiri ntuliaka emere na steeti Ekiti na nke steeti Osun n'isi nsa wee maa atụ njikere ndị uwe dị maka ntuliaka afọ 2027. O mere ka na e nwere ọgbakọ n'isi nsa ebe ha nọrọ nye ndị welitere isi n'ọrụ uwe ojii ndụmọdụ pụrụ iche maka ọrụ kwesịrị ha na ntuliaka. Ndị ndị okpukperechi akpọọla oku ka e jiri omenala n'ọdị ndị kpọrọ mkpa n'agbanyeghị okpukperechi maọbụ agbụrụ onye nọ n'ime ya. Ọ bụ na n'ọgbakọ 10th edition of Africa nke otu ụka Achievers Outreach International Ministry nke dị na Bariga, Chikọbara ka a nọrọ kwupụta nke a. Ya bụ mmemme nke onye Chikọbara ya bụ onye isi nke otu ụka ahụ bụ Apostle Matthew Ame nke ndị sitere ebe na okpukperechi dị iche iche nọrọ n'ime ya maka ife Chineke n'otu olu n'otu obi. N'okwu ya n'oge ya bụ mmemme, Apostle Matthew Ame kwuru na ọgbakọ ahụ malitere kemgbe afọ 2018 bụ iji hụ ma na-egosi na ikpere Chineke apụtaghị ịgbahapụ omenala ndị ọtụtụ ndị ndu otu ụka na otu okpukperechi dị iche iche kpọkuru ụmụafọ ala Naịjirịa ka ha na-ahụta ibe ha n'anya n'agbanyeghị agbụrụ okpukperechi maọbụ otu ọbụla onye nọ n'ime ya maka ezi agamnihu nke ala Naịjirịa. Akụkọ ụwa na-eru gị ntị site n'oge ndị Igbo Bof M92.9 GRA Ikeja Lagos. Aka na-achị steeti Lagos Maazị Babajide Sanwo-Olu kwala ụmụafọ Naịjirịa ka ha nabata amụma Renewed Faith iji nagide ihe ndị na-echere ala anyị bụ Naịjirịa aka mgba. Ọ kpọrọ oku a n'ọgbakọ ofufe nrọ a chịkọbara n'ụlọ ụka Chapel of Christ the Light ndị na Lausa Ikeja maka mmemme Independa agba nkiri 66. Gọvanọ Sanwo-Olu kwuru na ala anyị ihu bụ ibu agha megide ihe ndị ahụ na-echere aka mgba. Ya bụ aka na-achị steeti nke onye nọchitere anya ya bụ ode akwụkwọ nke steeti a bụ Odoziakụ Abimbola Saliu mere ka amata na Sanwo-Olu na-achị steeti Lagos toro ala Naịjirịa maka ịnọgide dịka otu ndị igbe e nwere Independa ma kwuo na ezi ọdịnihu ka dị na-echere onye ọbụla.

akwụkwọ na ọrụ amalitela taa n'ụlọakwụkwọ Unity Schools enwegasịrị n'ala anyị bụ Naịjirịa dịka otu Civil Servants of Nigeria ASCSN nkwụsịrị abụbụ ọrụ ha na-agba nnyefe enyefere ụlọakwụkwọ King's College Kandị Nkịtị a mara ka Old Boys Association nke ụlọakwụkwọ ahụ ka ụmụakwụkwọ ndị isi n'ụlọ abịa a mara ka Destri amalite taa ndị bi ebi dịka ndị boarding students malitere ụnyaahụ ịlaghachi akwụkwọ ha ị ga-echeta na ụlọakwụkwọ ndị Unity Schools na-amalite taa maka agụmakwụkwọ nke afọ 2020-2027 section ebe ndị ọzọ malitere n'abalị 13 nke ọnwa a anyị nọ n'ime taa na ụlọakwụkwọ ndị Unity Schools na-amalite taa maka agụmakwụkwọ nke afọ 2026-2027 section ebe ndị ọzọ malitere n'abalị 13 nke ọnwa a anyị nọ n'ime ya n'ikpeazụ mmiri ozuzo isi ụtụtụ taa na mpaghara Ikorodu ghasara ọtụtụ ndị njem ije dịka ọtụtụ n'ime ha manyere na ya bụ mmiri gawa ọrụ maọbụ ebe ha na-azụ ahịa otu a kwa ka ọ dị nye ụmụ akwụkwọ onye nta akụkọ anyị mere ka amata na ọtụtụ ndị ọkwọ ụgbọala mkpata ego ji ya bụ ohere bulie ọnụ ahịa ego ime njem dịka isite na Ikorodu ruo Maryland nnọbụ n'agbata 1,000 naira na 1,000 naira na narị naira ise mbụzi 2,000 naira isite Ikorodu ruo Ketu nnọbụ na narị naira atọ n'ozugbu a na narị naira ise ebe isite Ikorodu gaa Oshodi rukwari Lagos Island nnọbụ n'agbata narị naira asaa na 1,000 naira n'ozi n'agbata 1,000 naira na narị naira ise na 2,000 naira kosiladị ọnụ ahịa ime njem n'ụgbọala BRT agbanweghị tupu anyị apịachie akụkọ ụwa nke taa ṅaa ntị ọzọ n'isiokwu ndị ahụ anyị jiri mara akụkọ otu onye njem nwụrụ ka ọ mapụrụ site n'ụgbọala nzọhere ụkwụ mechaa sụnye isi n'otu pol ọkụ latrik na mpaghara Ogunlana Junction ma a na-abanye oju elegba na Surulere ndị ndu okpukperechi dị iche iche akpọọla oku ka e jiri omenala na ọdịnala ndị kpọrọ mkpa n'agbanyeghị okpukperechi onye nọ n'ime ya anyị mere ka ị mata na mmiri ozuzo nke isi ụtụtụ taa na mpaghara Ikorodu ghasara ọtụtụ ndị njem ije dịka ọtụtụ n'ime ha manyere isi na ya bụ mmiri gawa ọrụ nakwa ebe ha na-azụgasị ahịa ekele m Frank Olorosola bụ onye chịkọbara akụkọ ụwa ahụ n'asụsụ bekee ebe mụnwa chinedu chukwu tụgharịrị ma gụpụtara gị n'asụsụ igbo imeela maka ige ntị

0: con.
1: Ome. Ome.
0: Ome ni bo.
1: Hey, can I tell you?
0: Abali, Iri Abụọ na Asatọ, Septemba, ịhụnanya na-abịa ọnwa akwara n'ali, ọ fọrọ na nwanne echi, Oli, ehe, ọ kara abịa, ọ bụrụkwazị ọgbọ ndị, n'ezie abụ m aṅụrịka ụzọ mefuna, gekwa ntị nke ọma. Ọ dị mma, ekele m gị, na-anabata gị na nkịta, Chinedu Chukwu jikwa kọọ Daily Trust, nakwa The Guardian. Ọ dị mma, n'akụkọ Reelu, n'akwụkwọ akụkọ The Nation, m ji maka Nation, jiri New Telegraph, wee na-ekwu na otu APC tọọ ọnọdụ achọmnta nkwado maka Oyo. Maka onyeisiala Tinubu, ndị aka na-achị steeti na ndị ọzọ gasị, n'okpuru ya bụ akwụkwọ, na otu ahụ na-etigharị maka na steeti Borno na steeti Edo. Ha gbapekwara ụgbọala iri ise na steeti Kano, e ji wee na-achụ nta nkwado, biko ha bịa gbatụfọdụ ụgbọala na Bond FM, ọkachasị n'oge ndị Igbo. Ka ị na-egekwa ya bụ ntị, ka ị ga-agụrụ akụkọ a n'ibe nke mbụ na nke abụọ, n'akwụkwọ akụkọ The Nation. Chinedu, agbapee ụgbọala, ị gara anya.
2: Ọ bụrụ otu onye, ọ sị Ashlalago, ọkwado onye ọgwụgwọ, Ashla, Ashlalago. Ọ dị mma, dịka ọ dị n'akwụkwọ akụkọ, ndị ọkaiwu bụ ndị na-ama gọọmenti aka n'ihu na-ajụ ihe mere na Tinubu oge na ala Naịjirịa. Gịnị mere o ji gbatịkwuo oge ezumike ya? Na nke a bụkwa na ịkpọbiri iwu na-achị ụkwụ. Ihe ndị a niile ka ị ga-agụrụ n'ihu nke isii na The Guardian.
0: O nwere nwatakịrị a na-akpọ Okpobakootu Mgba. O nweghị ihe imechara. Ihe oyibo ị na-akpọgodu ka ịkpọbakootu ya, ọ naghị aba. Wee na-ekwu na ahụ ka onyeisi ala Tinubu nwere ugbu a. Na onweghị ebe agụ ya n'ụwa niile, Segei bụ ya kwuru nke a. Ha rịọkwara onyeisi ala ka ya onwe ya gaa ọgbakọ ọnga n'onwe ya ọzọ ha ga-eme ya maka ọdịmma ndị ala anyị bụ Naịjirịa. N'okpuru akụkọ a, nke dịkwa na Bepi na-eto okwu Mahama kwuru n'ọgbakọ ahụ, ka ọ na-ajụ ajụjụ, ọ gịnị kpatara na Tinubu abịaghị ya bụ ọgbakọ. N'ibe nke atọ na nke anọ ka ị ga-agụrụ ya n'akwụkwọ akụkọ New Telegraph.
2: Ị ga-agụrụkwu ihe sochiri mgbatịkwu ezumike Tinubu gbatịrị mgbe ndị aka ya tịara onwe ya na mba ofesi. N'akwụkwọ akụkọ Daily Trust, gụrụ ya n'ihu nke mbụ, nke atọ na nke anọ. Maka mwakpo a wakporo ụlọ okpukperechi ndị Alakụba na Niger, na steeti Niger, mmadụ iri na anọ sitere ezinụlọ m ka nọ n'aka ndị ntọrị. Otu nwa akwụkwọ na-ebe a sị na nwata na-ebe akwa na-arụ aka, nne ya nọrọ ya, nne ya nọrọ ya. Mana nke a ebe nwata na-akwa arụ aka, ọ sị na ndị ezinụlọ ya mmadụ iri na anọ nọ n'ime ọhịa ugbu a n'aka ndị ntọrị na steeti Niger. N'ihu nke asatọ na akwụkwọ Daily Trust.
0: Chineke ya eme ebere, ka obi ya kutuo maka na ezinụlọ ya mbana ha ga-anata n'udo n'aha Jizọs. Amen. Achọrọ na-ekwu na onye isi ala ga-alọbata Lagos echi ka ọ gasịrị ezumike. N'ibe nke abụọ ka ị ga n'akwụkwọ akụkọ The Nation. Ọlaeti na-ekwu okwu bred. Ịtacha na-agege.
2: Ọkwa ya ọtawa bụ okwu, ị na-achọ bred ndị obodo oyibo, gbaa afọ ya. Obodo oyibo. Ọ dị mma, bada oyoyo ka anyị ga-emeri ya. Ọkwa esi na-echi. Aga m eyi akwa eji anabata onye gara njem. Ọ dị mma ka m were nke a wee bụrụ maka ndị ogbu arụ ọbara na steeti Kano. E mere ka mata na ndị banditi gọọmenti ndị uru agbara aghọm gburu onye nji ọkwa ode akwụkwọ ụlọ ọrụ ministri na-ahụ maka ake na steeti Katsina. N'ihu nke iri atọ na abụọ na akwụkwọ akụkọ Daily
0: Trust. Ọ dị mma, akwụkwọ akụkọ New Telegraph wee na maka ntuli aka otu APC nwetara mmeri. Okpuru ọchịchị ime obodo iri na asaa dị na steeti Enugu enweela ndị isi oche

0: Minista na Yabu State. Ụlọ ọrụ INEC wee na-ekwu na ntuli aka bụ ihe kwesịrị onye ọbụla isonye n'ọbụghị gbogbogbo ma ọnwụọ agụrịa n'ibe nke abụọ, ibe nke isii nakwa ibe nke asaa nakwa akụkọ New Telegraph.
1: Adịma nke abụọ steeti Kano emere ka mata na ụmụ akwụkwọ ndị rule NECO n'afọ 2026 n'ọbụ Kano kacha wee mee nke ọma na steeti iri asii nakwa isi ala anyị bụ Abuja nwegasịrị n'ala Naịjirịa. Steeti Kano nwa ka n'ihu nke asaa na akwụkwọ Daily Trust gụrịa na akwụkwọ The Guardian aka na-achị isi ahụ wee na-eto ụmụ akwụkwọ a maka mbọ ha gbara mechapụ ya bụ steeti ihu n'ule NECO. Nyenụ ha agụmakwụkwọ n'ịga ubi ị ga-agụrụkwu nke ahụ n'ihu nke itoolu na akwụkwọ The Guardian.
0: Ọ dị mma akwụkwọ akụkọ The Nation bụ na United Nations agaghị aga n'iru UN agaghị aga n'iru na-ewepụ Afrịka ijezie n'ibe nke mbụ, ibe nke isii na akwụkwọ akụkọ The Nation emaru ebe a ga na-ewepụ Afrịka.
1: N'ego
0: omen igbo nke osokwa jezie nke isii, ibe nke mbụ egorotopia na ibe nke isii na akwụkwọ akụkọ The Nation.
1: Ndị PDP na-adọ gọọmenti steeti Lagos aka n'ukwu maka ide mmiri nakwa mgbahapụ agbahapụrụ Jakonde Estate. Emekwa sị na-eme nwatakịrị mere ibe obi adị ya mma. Ha na-adọ gọọmenti steeti Lagos aka n'ukwu ha bịa mee Jakonde Estate ka ọ dịka ibe ya. Ha kara ịkpọkwa n'aha nke ka ha chọrọ ka Jakonde Estate dị ka ya. Mana ị ga-agagori ya n'ihu nke asaa na akụkọ The Guardian.
0: Ọ dị mma maka 2027 agaghị enwe tigbuo zọgbu. Ọ bụ ndị uwe ojii na-ekwu nke ahụ na ndị uwe ojii atala ihe site na ntuliaka ndị nke gara aga. IGP na-ekwu nke ahụ ije n'ibe nke anọ na ibe nke isii na akwụkwọ New Telegraph egodaruo ya.
1: Atiku mere ka amata Tinubu emeela ka ndụ siere ọtụtụ ndị ọtụtụ ụmụ Naịjirịa ike ma kpọọ oku mbuli ụgwọ ọnwa na ụgwọ ọrụ ebe dị iche iche. Mana Atiku asị nọ na bụ onye ọrịa iri ama na asị wosi ekwute nke dị onye ọrịa mmasị si welite olu welite olu kwuon n'ihu nke atọ na Guardian nke ga-agụrụ ya bụ akụkọ.
0: Ọ dị mma otu ADC o Abdullah na Abdullahim Abdullahi nwere ike iso na ndị a ga-edepụta afa ha na PCC nke otu ahụ n'ibe nke isii ka ị ga-agagori akwụkwọ The Nation.
1: Ọzọkwa ọrụ ahịa mmanụ eji akwọ ụgbọelu amaka Jet A1 nakwa ahụghị ya bụ mmanụ chacha kpobielara njem ụgbọelu APIS nakwa ndị ọzọ ụkwụ. Adịma amaghị eme ọkụrụtụ nwata sị na aghọtaghị kpatara gazighị nke itoolu na akwụkwọ akụkọ The Guardian nke ga-agụrụ ebe akụkọ.
0: Iri ihe ọtọ biribiri nke anyị maara dịka n'oge nwere ike ime ka ọrịa ndị nke ahụ anaghị n'ụbụrụ gbatịkwuo. Ọ bụ ndị maara nke kwekọrọ n'ihe gbasara ke bụ ha kwuru nke a ị ga-agagori ya n'ibe nke iri atọ na New Telegraph.
1: Iwu metụtara ndị uwe ojii nke steeti a maara ka State Police na-enwe mkpobi ụkwụ steeti dị iche iche dịka a na-etinye ya ọnụ ha. Cheta na nzukọ Senate nyere ndị omeiwu steeti iche abalị iri atọ ileba anya ma gbaa ụkwụ n'ezie ihe ha kwutere. Ya bụ akụkọ ka ị ga-agụrụ n'ihu nke iri atọ na asatọ akụkọ Daily Trust.
0: Onye gbara ụkwụ n'eze nke ugbo ezie niile ga-agasị n'ala maka ihe na-eme na Naịjirịa ugbu a bụzi ka ọ dịbụ na mbụ. Onye kwekwana ka akwụkwụ n'eze ezobekwa eze egwu dịkwa. Ọ dị mma na mpaghara North East onye ji aha otu ese azọ ọkwa jụrụ ịnabata baba amamihe o jiju ya o ije n'ibe nke asatọ na akwụkwọ akụkọ Nation egodaruo ya.
1: E mere ka amata na ọnụ ahịa akọrọngwa na-emepụta n'ala Naịjirịa ga-eme ka ọnụ ahịa mmanụ petrol gbadaa tatọ ịmaghị aha ya narị naira anọ na iri naira na naira ise maka otu lita.

0: ginye nne ya nsogbu n'abalị.
1: Ọ na-emekwa ka gịnị mekwa?
0: Amamihe ọ bụ. Ya n'ime ọnwa atọ ọzọ abanyekwa. Kedụ ihe ị na-eche gị bụ onye ọma na-ege anyị ntị nụrụ ya nụrụ ya nwanne anyị nwoke mere ka anyị mata. Biko gbapụ ya ọsọ gaa zụta ebe akwa ndị na ka i wee soro kwa na-ekwe oyoyo. Ya gazie nwa mejọrọ anyị ilu maọbụ akpa ala okwu ndị a Maazị Eberechukwu nke a wee sị aka mgba ọkụkọ chere nkịta na egbe. Aka mgba ọkụkọ chere nkịta na egbe. Ya sị ya ngwa gị mejuo ya aka mgba ọkụkọ pụtara chere nkịta na egbe aka mgba. Mejuo ya nụka Igbo si atụ ya n'ilu. Ngwa ka nyere gị aka. Aka mgba ọkụkọ chere nkịta na egbe ka eze ji gwụ ya n'ọnụ. Onye ma n'ọka gị ekije kwụrụ na-echere ya aka mgba. Eze agwụ ya n'ọnụ nụ. Onweghị ebe ha si bụrụ. Ogwanụ ndewo nwanne m o ịgbalịala ya gazie. Bond FM 92.9 ọma ahịa Bravo abụrụ ihe anyị na-ewetara gị. Anyị na-ekwu maka Bravo Foam, Bravo Pillow, Bravo Cushion. Ọbụnagodi foam blocks ha nwere ihe niile ndị ahụ. Kpọtụrụ ha n'akara 08035176882. Ikekwa na m ịchọla ebe ị ga-azụta ya bụ ọmarịcha akwa ndị na ndị agha na-eme enyimegodo nwa afọ na ya, maka na ha nwere ma nke ụmụaka ma nke okenye nwegodo ha enweghị. Nwa ha agaghị enye nne ya nsogbu wee ruo na chi efo. Ọ bụghị nke ịchọ arụ ọ na-aṅụ n'abalị. Ọkwa ihe nwanne anyị mere ka anyị mata ugbu a. Ọ bụrụkwa na ikekwa na m ikekwa gị bụ nwaanyị mụọ na nwa na-achọkwa ọzọ n'ike n'ike, ọ sị gị ọ gaghị eru ọnwa atọ ọzọ abanyekwa, gbapụ ya ọsọ gaa zụrụ ya. Halo, onye ka nkene? Nwada Ofuoma Olikeze. Olika King. Eya. Ọkwa ifananu. Ha na-anụ ọnụ gị. Ha na-anụ ya. Ndewo. Ebee ka isikwa na-akpọ anyị? Ajawa Estate ka nwanne anyị nwaanyị Afọma Olikeze si akpọ anyị. Afọma, ị bụ onye oke etiti?
2: Yes.
0: Maka na aha bụ na Azakari Olikeze. If you do well, you eat like a king. Ọkwa ya na-erekọdụ ya rekọdụ. Mana ị ga-aka anyị mma, ị ga-aka mee nke ọma n'ebe ahụ ị nọ na-erekọdụ ya. Ngwanụ, anyị anaghị eme ozi ekele taa, bọsị anyị ga-eme ozi ekele, emezie ka anyị mara. Ngwanụ, gwakọ n'anya okwu maka Bravo Foam. Bravo Foam. Akwa ndị na Bravo Foam. Na-eme nwanne m nke ahụ tọrọ m ụtọ maka ọ ka mma mmadụ ikwu nke doro ya anya. Ya gazie ngwa mejọrọ anyị ilu maọbụ akpala okwu ndị a nke a wee sị anaghị eji azụ. Mejọ ya. Ịzọrọ ndazi wabụọ na-eza ala tobe. Ọ dịghị nwaanyị sị na ya ada nka. Nne m ndị ewu ụgwọ
2: ka nye
0: ngị tobe ọsọ gị nyere ya aka. Egwezienu. Ọkwa nwaanyị ka ndị na-atata azụ n'ihe nke ya mara. Ngwa ka nyere ya aka. Anaghị eji azụ atụ oke ahịa. Kọrọ m aka ngị na tobe. Anaghị eji azụ atụ oke ahịa. Ngwa ndewo. Yagazie. Bond FM 92.9. Shetana Karige Jason Yaranyi bu 080-230-6862 Mobo 070-3522-5323. Anye bwaka ya, anye shigatazo.

0: Evergreen International Services. Mere mane ekesa ha. Bravo Foam. Gimaka.
1: Ota ko mere. Bravo Foam. Opo no waka neziku anyese ya gazie. Potoro ha. Ka ha gwa gi ebi nwere ki nweta ya bu omarisha akwandina. Na kara nka ahu hanyere gi. Ijo ho mutete na rere banyere ya bu omarisha akwandina Bravo Foam. Kedu ode choro. Kedu oshoro ndi ahu nesike. Ishoro ndi nka na ditunru. Na ditunro usoro de ha na emike kwa onye ukwu na egbu ma obazu na egbu asia ga azuta nka ha kporo otope ma obo nwanne otope jo ha banyere ihe nile ndi a. Hello.
2: Hello.
1: Onye ka ikene?
2: Awo Igbo Amaeze Adimode Drone.
1: De kwara ge maze osti Igbo Amaeze si ya ba na akwa anyi ke ka anyi mere taa.
2: O di mma
1: o. O ya gaze nwanne m. Ngwanye anyi nka mejoro anyi okwu ma obo akpa lokwu ndi a nka we si. Onye juru ahụ.
2: Onye juru ahụ. Amalima oja apụtakwa ire.
1: Ngwa ti ye nke ọma maka na ina arụ tụ aka ebe ahụ ọ na-aga. Otu onye si n'aeroplane debere ihu ebe ọ na-emebi ihe.
2: Onye juru ahụ.
1: Onye anya juru ahụ na-agbara ijiji ọsọ. Onye anya juru ahụ na-agbara ijiji ọsọ. Ya ka anyị sị na-arụtụ aka ebe ahụ. Ya gazie nwanne m. Ngwa ka nyekwa gị nke a. Ụkwa anaghị ere. Ụkwa.
2: Ụkpa
1: ọ bụrụ na ụkpa
2: anaghị
1: ere na ọ dị agha nkata mgbe ọbụla ụkpa alịrị ọ bụrụ nkata dị ayọ ya.
2: Ụkpa agaghị
1: ayọ wee. Nkata ọ bụ ụkpa
2: nkata ga-eji ayọ
1: ụkwa. Ya ka m na-ekwu nọ. Ụkwa anaghị ere ụbọchị ọ dara.
2: Ok.
1: Ngwarụ ndị egwe nwanne m. Ya gazie.

0: foam. Omaricha kwandi na-enweghị oyiri. Idinara na rahu jo. Mawezi wezumike. Ona yeburi ahụ mọ batakasia. Arusiri ya ike. Emere Bravo foam no didi ichi ichi. Mọ bere ma nko bụ le choro geru gi aka. Maka no no ya ha na ga anyi ka kpacha cha. Awo chekwa warranty. Mezi oku. Rahu jo ra n'elu akwandi na Bravo foam. Ikwara ni ihe di ma di ma. Anyi nwekwara Bravo pillow, cushion, top no tutu ihe ndi ọzọ. Icho yi na rahu. Kamaka mụrụ ọhụ enweghị ihe na-esi. Rigoro elu akwa ndị na Bravo foam. Bravo foam bụ maka ndụ ọma. Nweta Bravo foam na depo ha ọbụla dị gị nso maọbụ 080-517-6882 maọbụ 080-347-1414. Ọ bụ ụlọ Evergreen International Services na-ere ma na-ekesa ha. Bravo foam gị nwaka.
1: Bravo foam ọkwụ n'ụwa aka n'eziokwu anyị si ya gazie anyị si zie ndị niile na-akpọ m oge a eyewute n'ụlọ maka na anyị ga-azụrịrị ahịa. Hello. Hello. Onye ka anyị kene nke ahụ agbafuo na onye ahụ kpọghachi anyị azụ ọzọ maka anyị ka nwere nkeji ole na ole tupu anyị apịachi. Ka anyị na-ekwu nke ahụ ka anyị na-agakwa n'ihu. Oh, she need a chọrọ nka njọ oge mana ọ dị ka ya chọrọ ka ịza. Hello.
2: Hello.
1: Onye ka anyị kene?
2: Chukwudi
1: si agege. Chukwudi ka ike imere.
2: Adị mama.
1: Chukwudi ngwanye m nke a ozugbo ozugbo. Anyị jụrụ izu ụka gara aga. Otu ọ sọrọ mkpịsị aka buo ibu.
2: Ọ
1: ga-abarịrị n'oru imi. Ezigbo nwata akwụkwọ ka ị bụ. Mana o nwere ndị nụrụ n'izu ụka gara aga ịjụ ha ugbu a sị gị na amaghị m ya ma ọ bụ ọkọrọ ihe ọzọ. Chukwudi gbalịrị ala ya gazie. O ngwa mejukwara anyị nke a. Okwu baa
2: n'izu.
1: Ọ bụ asịghị m okwu baa n'ego. Asị m okwu baa n'izu.
2: Okwu baa n'izu.
1: Nyemara gị aka. Okwu baa n'izu. Achụkwa onye ọbịa n'ezi. Nwanne m amụtalịa. Ndewo. Agazie. Chukwudi gwa akwa anyị okwu maka Bravo foam.
2: Bravo foam a. Nna anụkwa maka Bravo foam a. Ọ ga-edukwe gbam. Chọọ ka
1: m ga-egote. Na-eme nwanne m. Biko. Ọbụnagodo otu isi kwe nwoke arịa bịa. Nwoke ahụ abịalarị abịa. Ndewo nwanne m. Imeela. Bond FM 2.9. Egwu ụla ka anyị na-agbazi. Egwu ụla ka anyị n'ihi gịnị ọ bịara ije nwụla. Bravo foam egwu eji akwa ndina bụ akwa ndina. Abagoro na m kwubere ya ka m ghara ikwu katakata asị na m na-etozie ma ha ekwuchala ihe niile ahụ n'ozi. Ihe niile ha kwesịrị ikwu ekwuola ya n'ozi ha. Ihe ndị ọzọkwa na-enyeghị n'ozi ha. Gị bụ onye ọma na-ege ntị. Ọtụtụ ndị mmadụ na-akpọ n'ihe ma agba n'aka ebe banyere ya bụ ọmarịcha akwa ndina. Ọgbụrụ ya n'ihi ya. Anyị nsị ụlọ ọrụ Evergreen International Services jidekwanụ ka unu ji.

gaida abokan aikin mu na bangaren Ibo sai in ce a sauka lafiya domin an shigo sashen Hausa na Born FM 92.9 da kinan GRA Ikeja. Masu saurare assalamu alaikum barkaku da warhaka barkamu da sake saduwa da ku a zangon shirye-shiryen mu na Hausa. A yau ma kamar yadda aka saba za mu kasance tare da ku daga yanzu har zuwa karfe 4:30 idan Allah ya yarda. A madadin abokan aiki Usman Tunauke fatan za ku ji dadin kasancewa tare da mu. Shirin mu na farko shine shirin kukan kurciya tare da Hawwa Garba Aliyu. Da fatan za a yi saurare.

wani sabon shirin ma kukan kurciya shirin nan da a ciki muke ci gaba da karanta littafin nan mai suna buzu na Aisha Adam Aisha Kul idan ma sauraro za su iya tunawa a shirin da ya gabata mun ji yadda ƴan uwan maman Nana suka kawo musu ziyara bayan Nana ta karbe su ta je ta fada wa mai gidanta da ya zo su gaisa har ta roke shi da ya yi musu magana bayan sun gaisa anti Fatu take cewa to ina fatan dai ba za ka yi mata kishiya ba tunda ta ci tuta da ta aure ka tunda dai an ce ba kwa auren wanda ba kabilar ku ba dan ni yata daidai take da mata hudu har da doriya ni kewa yayyana murmushi ya nufi hanyar fita Nana cikin shagwaba ta ce Sayyid ba fa ka bada amsa ba ya tsansa manuni ya nuna mata ya ce ke kadai ce ma viye anti Fatu ki zama shaida ya fice yana murmushi anti Fatu ta ce ke babu ruwana namiji da mata hudu ne wasa nake yi karki saka hakan a ranki anan ne muka tsaya yanzu kuwa za mu dora na tabasar da maganar dan wani irin zafi ta ji ya fara taso mata adda saude ta ce nana an baki ɗan abubuwa ko wani gyara ko kuwa haka kawai suka ninko ki suka kawo ki nana ta yi shiru tare da sunkuyar da kai waye tsaya bin ta kanta ba wani abu har gara ummi ta kawo mata ranar da suka zo da Jamila ta rubuta mata yadda za ta yi amfani da shi amma tunda ta jefa ledar a durowa ba ta sake bi ta kansu ba saboda furejin gabanta ta ishe ta bata ma taɓa tsammanin wani abu zai shiga tsakaninsu ba anti Fatu ta yi wa Nana tambayoyi akan matsalar sanyi Nana ta ce ita ba ta jin komai na alamar sanyi to duk da haka ke kaɗai ce a gurin mijinki amma kar ki zauna ki miƙe ƙafa Nana kar ki ga ba shi da ƙarfi tsaf ɗan mata za su dinga kawo masa farmaki kina ganin sa tabarkalla da shi Nana ki yi addu'a ki yi gyara kuma ki yi biyayya zaki zauna lafiya insha Allahu kar ki zauna haka sai abin da ya zo miki ki zama mace mai tunani Allah ya ba ku zaman lafiya haka suka share lokaci mai tsawo suna mata nasiha har aka yi sallar la'asar sannan suka yi sallar su ma suka ce za su tafi saboda kar su yi dare a hanya Nana ta ce bari ya dawo daga masallaci sai na raka ku sun yi musayar lambobi

abin kagaisawa suka shirya tsabza su tafi na na tafi to ta tarar ya dawo daga masallacin tace sayyid za su tafi zan raka su ko bakin titi ne su hau a daidaita sahu su je tasha yace bari mu je tare to idan mutanen gidan suna neman kafa wata ta kone a gidan sun tafi kai ta asibiti nana ta yaro ido tace wace ce ta kone ban sani ba kawai na bude gate sun ce mini za su je asibiti wata ta kone da ruwan zafi nana tace ikon Allah Allah ya sauke to sa'ad da saude suka fito suka tafi raka su tare da sayyid suna tafi suna ci gaba da yi musu nasiha a bakin titi suka tarar musu a daidaita sahu Nasiru dama tun da ya raka su gida ya koma saboda zuwa islamiya Nana ta tambayi mai nafet tace nawa zaka kai su tasha halarta buzu yayi ya saka hannu a aljihunsa ya ciro 2000 ya baiwa mai a daidaita sahun ya sake dauko bakar leda ya ajiyo antufa ta akan cinyar ta yace mun gode sosai a mu ba za mu karba ba dawainiyar ta yawa nana tace a antufa ti ba zai ji dadi ba a ce ina gaida mama kuma ina kewarta sosai ta yi maganar idanunta na cika da hawaye a nana karfa ki je ki zauna ki yi ta koke koken nan idan haka ne za mu daina zuwa ta goge hawayenta ta ce na daina ku gaida gida sai da suka ja motar suka tafi sannan suka dawo gida nana ta zuba masa abinci ya ce a bana jin yunwa yanzu Sayyid ina jin daɗin yadda kake mutunta ɗan uwana idan sun zo kuma na ji daɗin yadda yau kai magana da su har kai raha har cikin zuciyata na ji daɗi sosai Allah ya nuna min ɗan uwanka haka zan yi iyayi na na kyautata musu nima Allah ya sa su amince su karɓe ni a matsayin ɗaya daga cikin ahalinsu na ji kin ce a gaida mama mamanki na nan ta bari aka aura miki ne ta yi murmushi mai ciwo ta ce ba ga maman na wannan ka gani ba ranar da muka je duba baba ba mamanki bace kuma ko mamanki ce ba za ta rinka min irin kallon da waccan matar take yi min ba amma waɗannan da suka zo na ga su suna murna sosai da ganin su har suka yi mana addu'a duk da ban san me yasa kika yi kuka ba da suka zo nana ta haɗi abu mai ɗaci da ya tsaya mata a wuyanta ta san yanzu ba ta da wani mutum mafi kusanci da ita sama da shi don haka babu buƙatar ɓoye masa komai don haka ta numfasa ta ce tabbas ba mama na bace wadda ka gani a gidanmu mama na sun rabu da baba tun ban fi shekara 9 ba ba komai nake iya tunawa ba kawai dai na san mama ba sa jituwa da dangin su babanmu suna yawan samun sabani har dai suka rabu ta ce baba ya bata muni da yayana amma ya hana ta bata dade da rabuwa da shi ba ta yi wani auren abin ya bata wa baba rai sosai ya ce kamar da sana ta kashe aurenta don ta fita ta auri wani wadda ta aura din kuma an ce ya taba son ta bata aure shi ba adda sauda ta zo ta dauke ni da karfin tsiya ta tafi da ni amma da kyar na kwana a gidan da mama take mijinta ya ce sai an fita da ni abin da duk babu dadi aka sake mayar da ni gidan baba na fi shekara 7 ban ganta ba ina kewarta sosai ta yi maganar tana fashewa da kuka ya rungume nana a jikinsa yana shafa bayanta a hankali ki daina kuka za mu je mu ganta insha Allah ke gare ke a kan ni ai ban sani ba ma ina da maman ko ba ni da ita ni ke kadai na sani ya jima yana rarrashin ta sannan ta dan tsagaita da kukan da take yi ta fara bude kayan da suka kawo mata ba masu tsada bane amma ta yi kokari duk da cobalt sheet kawai biyar aka saka mata hudu na gida daya dan waje ga kwanuka har da kayan sakawa sai da ta bari an kira magariba ya fita sannan ta sake fashewa da kuka ta yi kuka sosai sai da kanta ya fara ciwo sannan ta haƙura ta yi shiru
To a asibiti kuwa jikin shi kula yayi kyauta warware wannan kumburin duk ta sace aka rubuta mata sallama Dr. Sharif ya sha jinin jikinsa dan sai da tsorata ya fara waswasin ko dai shi kula ta san abin da ya aikata mata saboda yadda ta canza gaba daya wasa da dariyar ma da suke yi gaba daya ta daina yana shigowa yaga ta tsuke fuska sai dai wani sashi na zuciyarsa ya dinga bashi kawai yanayin da take ciki ne na rasa danta da ta yi ya sanya duk ta canza ta daina walwala Hajiya Amina ta dube ta tace shukula yaya gidanki zan mayar da ke ko gida zaki taho mami mu je gida na dan huta tukuna Sagir ya harari shukura ya ce mami a dawo da ita kawai ke ma ki huta da dawainiya tunda ta samu lafiya suna cikin mujadalar Alhaji Zailani ya kira waya ya ce an sallame ku ne ko kuwa ya ce mini yau za a sallame ku eh an sallame mu ta ce gida za ta taho mijinta ya ce ta koma gida saboda me za ta koma ta yi masa me a dawo mini da yata gida ta huta kafin ta koma me za ta je ta yi masa da yanka a jikinta Hajiya Amina ta ce a'a kar a yi haka mijinta ne fa ni kuma ubanta ne ki ce masa na ce a kai mini yata gida ta huta idan ba za ki fada ba ni zan kira shi Sagir yana ji yana gani haka ya hakura aka mayar da shi kula gida maimakon gidansa Nana kuwa kiran su Adda Sauda ta yi suka tabbatar mata da sun je Bauchi lafiya ta yi musu bangajiya yana ta shirin kwanciya Nana kuwa ta kura masa ido zuciyar ta na yi mata nauyi ba ta jin dadin komai ya zo kusa da ita hannunsa rike da kofi ya mika mata ta saka hannu ta karba tana kallon sa na ga baki ci abinci ba madara ce na kuma karbo miki ta bude kofin ta kalli madarar da wani bakin abu a kai habba ta sauda ne a ciki ko na fara sha ne yayi magana yana mika mata hannunsa zai karbi kofin ta kafa kai ta fara shan madarar sai da ta shanye ta ajiye kofin ta dube shi tace me yasa kake bani madarar nan Na ji wani likita ya faɗa a rediyo yana ƙarawa mata lafiya sosai ta ɗanyi mamashi sannan ta numfasa ta ce sai yadda gaske ƙabilar ku ba sa auren macen da ba tasu ba ya yi shiru kamar ba zai yi magana ba sannan ya ce duk abin da zai fito daga bakina a yanzu ƙarya zan miki saboda ba zan iya tuna komai akan ƙabilarmu ba cikin rawar murya ta ce to yanzu idan Allah ya saka tuna waye kai da asalin rayuwarka ni ne cece mako mata zaka karbe ni a matsayin matarka kuwa idan kuma aka samu akasi ka manta da ni baki daya fa yaya zan yi me cece mako mata yayi shiru yana nazarin ta hawaye ya fara wanke mata fuska har cikin ranta maganganun da suke fitowa daga bakinta tabbas tambayoyin nata akan hanya suke kuma sun cancanci ta samu ansar su amma ta yaya zai bayar da amsar abinda shi kansa bai sani ba ya dake ya tattaro natsuwar sa ya dago fuskar ta suka hada ido ba na son ganin wannan yana ɗaya daga cikin abin da yake tayar mini da hankali ya rasa natsuwata hawayen ki zafi yake haifar min a zuciya kuma yau wuni kika yi kina kuka yayi maganar yana share mata hawayen da yake kan fuskar ta Said ka bani amsa zuciyata na cike da tsoro da fargaba da kuma waswasi ya sassauta muryarsa ya ce maviye idan har tunawa da rayuwata da waye ni zai sanya na manta da ke a cikin rayuwata ina fatan na dawwama ba tare da na tuna waye ni ba a jikina ina jin rayuwar da nake yi tare da ke ita ce rayuwa mafi aminci da kwanciyar hankali baki yarda ba da na ce miki rayukanmu na cikin juna ba muddin ruhinki na yawo a doron duniya ba zai taɓa barin ruhi na cikin natsuwa ba
saboda abokan rayuwa ne sayyid duniya ta wani kyawawan murmushi ne ya saba cewa nana tace kalamanka na ƙara min ƙwarin gwiwa har ba na son na ji muryarka ta dauke ko so daya da gaske ne tunda ta faɗa mana sayyid mai saurare a nan za mu ja labulan shirin a yau a madadin daukacin abokan aiki na sashen hausa na bond fm 92.9 hawa ugarba aliyu da na shirya na

0: gaida Hawa Ugarba Aliyu dake da shirin ta na kukan kurciya wanda ya zo muku daga nan sashen Hausa na Bond FM 92.9 dake GRA Ikeja sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za mu dora daga inda aka kwana ta fatan za a kasance tare da
1: mu ne akan wani magani wanda muke rashin na goga na cikin habalkinsa daga ni sarkin sewar Afrika kuma dan masalan maganin gargajiya na Najeriya duk tun da yake so ya narka kitse duk tun da yake so ya fitar da gurbataccen shuga duk tun da yake so ya narka basir da kwayoyin cututtuka na cikin jini idan kai amfani da goga na cirar habal kilinsa yana kona basir hakko ya koyan basir maganin nan yake kulawa duk dan mutum wanda yake da karancin sha'awa da wanda yake fama da matsala akan karancin ni'ima da mutum daga bansa yake raguwa yake kankancewa da wanda yake fama da cututtuka masu nasaba da tsohon ciwon sanyi idan kai amfani da maganin nan zai kona shuga zai narka gagararren basir zai fitar da tsohon ciwon sanyi zai fitar da matsalar mataccen jini sannan zai wanke mara shine goga na cirar habal kirinsa office ina yana nan cikin garin Lagos a abbotuwa a trailer park gab da fadar sarkin Fulani ga neman karin bayani sai ka nemi lambobin waya na kamar haka 0804 30 0307 0804 30 0307 supply 8 supply 8 supply 8 supply 7 matsalan da yake da nasaba da cututtuka na cikin jiki wanda yake da nasaba da iska ko sanyi ko sihiri ko shaidano ko miyagu ko cututtukan da mayu suke sababa a jikin dan adam ina mutane da suke cewa sun yi magani har sun gaji ba su warke ba ina mutanen da ciwo a jikinsu za a je a auna a gano ciwo a bada magani amma kuma aljihu sulala ta maganin ina mutanen da za a je a auna a yi gwaje-gwaje amma ba za a gano jinyar ba cutarka idan tana nasaba da iska jifa sihiri shaidani cututtuka na maita da na kambun baka domin babu abin da yake illata dan adam sama da kambun baka amurka baki ya shige ka ga ciwo a jikinka a bada magani amma maganin ba zai aiki ba sakamakon cutar ta nasu ba da kambun baka to idan ka zo gurina zan baka magani dafa'i da jalabi da maganin tajriba wanda duk irin nau'in bakin da aka yi maka da izinin Allah bai kama ka duk irin wani nau'in sihiri ko asiri ko jifa Allah zai yaye maka mutanen da suke fama da lalurori masu nasaba da daukewar numfashi matsalan cutar ƙaba matsalar hawan jini matsalan ciwon hanta ciwon koda ciwon ƙashi matsalar bugu karaya tsohon targaɗe tsagewar ƙashi matsalar ido matsalar ƙashi da matsalar mafitsara idan ka zo gurina Allah ya hore min na'urori na aula aune wanda za aula a gano cuta kuma a baka magani ni sarkin sayuwar Africa zaka same ni abbotuwa a trailer park gab da fada sarkin Fulani ko kuma ka neme ni a lambobin wata kamar haka 0H0 34 30 0 7 0H0 34 30 0 7 cuta kowace iri ce sai da Allah ya saukar da magani kafin ya saukar da jinyar

0: shiga matatar Dangote kasuwannin hannayen jari Najeriya kenan a wani buki da aka gudanar a babban shalkwatan kasuwannin hannayen jari Najeriya dake Marina a birnin Lagos inda shugaban rukunin kamfanonin Dangote Alhaji Aliko da kansa ya kada kararrawar bude shigar matatar a hukumance matatar ta sanya hannun jari biliyan 4 da miliyan 100 kasuwa kan naira 525 kan kowane guda inda take fatan tara kusan naira tiriliyan 2 da biliyan 150 hamshakin attajirin na Afrika Alhaji Aliko Dangote yace wannan wata dama ce ga talakan Najeriya na mallakar wani kaso cikin matatar sa
1: wannan investment ne da ya kamata kowa yayi wannan investment ne da yake zai tabbatar da dabar mutane to wannan in kai invest a wannan ko me ya faru a cikin danginka baka da wani problem to kowane dan Najeriya dan Afrika da ko ina ma kake bakin mutum farin mutum ne zaka iya siyan sha ka tabbatar cewa wannan kamfanin ba namu ne mu kade ba zai zama cewa wannan mutane ne
0: ga dukkanin alamu dai hannun jarin matatar Dangote ya samu karbuwa kamar da yadda aka zata la'akari da masu zuba jari da suka yi ta tururuwa tun daga ranar farko wato litinin 14 ga watan Satumba cikin sa'o'i 6 da kaddamar da shi rotoni sun ce an tara kusan naira tiriliyan 1.5 wato kusan kashi 69 cikin 100 na abin da kamfanin ke son tarawa Dr. Umar Faruk ɗaya daga cikin dilalan hannayen jari a jihar Kano dake arewacin Najeriya yace wannan dama ce da bai kamata a bar kowa a baya ba
2: gaskiya abinda Alhaji Aliko Dangote abu ne da tarihi ba zai manta da shi ba mun taba tafiya da shi zuwa Gombe yake ga mun cewa idan wannan matatar mai ta fara aiki sai ya kai da talauci ga duk wanda yake talaka a kasar nan ban san sai na kasa lokacin tunanin ya zai haka to wannan ita ce ɗaya daga cikin hanyoyin da yake so yi idan ka sai hannun jarin nan na naira 525 nan da shekara uku ya fada in kuka duba ga maganar sa nan zai kai naira 10,000 saboda haka ga wanda isa 10,000 yanzu nan da shekara uku zai zama yana da 200,000 za ga talaka misali za ta iya sa a biya wa yaransa kuɗin makaranta a ƙalla primary ko secondary
0: to amma me matasa ko sabbin masu sha'awar saka hannun jari ya kamata su sani kafin zuba kuɗin su a matatar Dangote Dr. Aminu Idris Harbau masanin tattalin arziki a Najeriya ya yi mana tsokaci
3: na farko dai ya kamata ya sani cewa ita kasuwa ce wadda ba kowa ya san sirrinta ba saboda haka abu na farko da ya kamata ya sani cewa ya nemi mutanen da suka san sirrinta suka san yadda ake cin kasuwar wato abinda ake cewa brokers ko kuma masana akan harkar hannun jari abu na ƙarshe da ya kamata ya sani cewa hannun jari long term investment ne wato investment ne na dogon zango wato hannun jari ne mai dogon zango ba abu ne ba wanda ake sa ran za a same shi yanzu saboda haka kada ya je ya ciwo bashi a banki ya je sai hannun jari kada ya dau kudin makarantar yaransa ya je hannun sai hannun jari ko kuma ya riga ya shuka tumaturi kudin da zai noma ya je ya dau hannun jari ko ya kwashi jarinsa na kasuwa ya je sai hannun jari ko kuma kudin da zai cefane ko wasu kudade waɗanda ne amfani da kullum ne to ba da su ake hannun jari ba da kudaden da ya kamata sai hannun jari da su sune abin da ake cewa savings wato kudaden da ka aje dama saboda irin wannan kota kwana din
0: darajar matatar Dangote dai yanzu haka ta kai naira tiriliyan 63 yayin da ta bayyana samun ribar dala biliyan 1.82 a cikin watanni 6 na farkon shekarar nan ta 2026 amma duk da haka dole sai an yi la'akari da hadari da ke tattare da kasuwa ta hannayen jari
3: to manyan hadarin da ke cikin harkar kasuwa ba ma wai ta hannun jari ba kowace irin kasuwa ce shine akwai faduwa akwai kuma riba to ballantana wannan tunda mai dogon zango ce kamar yadda masana suke fada to ita kasuwa mai dogon zango ba za ka iya cewa ga abin da zai faru ba gobe so akwai hadarin da rashin sanin tabbas me zai je ya zo shi yasa ake bada shawarar kudaden da za ka yi amfani da su wajen sayan hannun jari ya zama ba kudade ne da suke da matsala mai yawa ba abu na biyu yanzu kasuwar mai tana cin karanta babu babbaka amma zai iya yiwuwa idan abubuwa suka saisaito a duniya baki ɗaya to zama kasuwar man fa gaba ɗaya tana iya faduwa warwar. So idan ta faduwa warwar to kaga abubuwan da za su iya biyowa abubuwa ne kuma a da yawa wanda ba za ka iya cewa ga abin da zai faru ba. Kuma yanzu duniyar tana ta tashi daga wato abin da ya shafi man fetur da iskar gas zuwa abin da ake cewa clean energy. To wannan zaɓi da kwastoma yake da shi na yi amfani da hanyoyin samun makamashi ba man fetur ba, to wannan zai sa ita ma a kasuwar hada-hadan man fetur a duniya ma ta faɗi. Saboda yanzu solar energy yana nan da kuma shauran makamashi wanda ake ganin zai iya yi wa kamfanin mai da iskar gas kalubale.
0: An gaishe da Dr. Aminu Harbau, masanin tattalin arziki a tarayyar Najeriya. Wani batu mai muhimmanci da masana ke jan hankalin masu neman saka hannun jari kuwa shine tabbatar da cewa sun saka kuɗi hannun wanda ya dace, domin kuwa tun bayan kaddamar da wannan shiri an samu cinkoso sosai a wasu manhajojin saka hannun jari a shafukan internet, lamari da ke ƙara bude kofa ga 'yan damfara da za su iya amfani da sunan Dangote wajen yaudarar jama'a. Kuma domin sanin hanyoyi da ya kamata a bi, muka ji ta bakin Dr. Mubarak Jalingo, masanin tattalin arziki da hada-hadar hannayen jari da ke Abuja, Najeriya.
4: Da farko dai akwai matakai daban-daban da za ka iya shiga. Farko za ka nemi stock broker wanda ake kira dalalai. Za ka nemi dalali mai rijista da
0: skill. Tattalin arziki da hada-hadar hannayen jari da ke Abuja, Najeriya.
4: Farko dai akwai matakai daban-daban da za ka iya shiga. Farko za ka nemi stock broker wanda ake kira dalalai. Za ka nemi dalali mai rijista da Securities and Exchange Commission, ko dai ka ziyarci ofishin su a Kano ko kuma duk ko a Abuja ko kuma ka nemi su a yanar gizo. Amma kafin ka je ka yi rijista nan, ka shiga Securities and Exchange Commission, ka tabbatar da cewa wannan yana da rijista da SEC. Na biyu za ka buɗe asusun da ake kira CSCS account, shi wannan dalilin ka wajen buɗe wannan asusu. Amma kana buƙatar bayyana wato lambar asusun ranki.

0: da saka kuɗi sai kuma kai register. Shi wannan register za shi ne tsakanin 14 ga watan Satumba da kuma 13 ga watan Oktoba. So idan kai register ko dan wata refinery da wanda yaka sannan za ka shigar da adadin hannun jari da kake so sannan sai ka tabbatar kai wannan kenan. So akwai kuma wani abu da ake kira waiting allotment wato jirin rarrabawa. Bayan rufe ta yi yanzu kamar ta yi ka yi kenan za a sanar da daidai adadin yaron da aka baka wato allotment ɗinka da aka yi. So sannan na ƙarshe sai ka fara cinke wato za ka fara bayan an jera shi a shi kasuwar GX shi ne ake cewa daga November 2026 za ka iya fara saya da sayarwa. Za ka iya amfani da bankunan kamar wajen ka wanda ka aminta da su wajen ka buɗe wannan. Kuma za ka iya amfani da manhajoji na zamani kamar su Bambu, PiggyVest.
1: Hannun jarin matatar tede ya samu karɓuwa sosai kamar yadda muka faɗa tun farko. Abin jira a gani ko zai ci gaba da kasancewa haka har zuwa ƙarshen lokacin rufe shi wato ranar 13 ga watan Oktoba mai zuwa. Masu sauraro, da aka shirin sa'aya a madadin ɗaukacin waɗanda aka ji murayensu da sabokan aiki na sashin Hausa na Arafai musamman inji Hassan Alhassan Suleja, Ahmad Abba ke muku fatan alheri. Ku huta lafiya.

0: Adalla shugaban rukunin kamfanonin Dangote Alhaji Aliko Dangote yace da naira 5250 kacal laki wani kaso a cikin matatar yana mai cewa wani matane na baiwa talakawa da ba su da manyan kudade damar zama masu hannun jari a matatar sa
1: abin da muke so mu cimma shine muna so wani da yake a zone a nan jiyar ko na nema abuka zai iya daukan wani

0: bukatun gidan ruwa to shi wannan ba wai cewa muna so ne mu kare kudi a muna so ne mu jawo mutane da yawan da kiyawa wasu ma ya zama cewa za su samu wannan alherin ba mu kadai ba ka so ka watsa tattalin arziki da al'umma hanyar da kowa za ta iya bi kenan ka watsa ta shi ne ya fi komai sauri don ka kasiya yanzu kamar na ne na zo da cin kafan na aibu ne kaga yanzu girman shi da ke ce da akwai ina da mutane da yake sun sai wannan shirin suna da sun zama manyan mutane to sai ga wannan ran soma ne ba wai ya gama girma ba ne ba yanzu nan da shekara 2500 wanda ke zai zo ya sai ta naira miliyan ɗaya sai ce shi ma ya da arzikin naira miliyan 50 kodai da nan to haka ne ake yi tara arziki ba kawai za ka je ka samu kuɗi ba ne ka zuba shirin gadanka a'a ko da je ka sa a banki ana biyan ka ba wannan ba kai ma za ka je ka siya ne domin inda ake son alheri kai ma da za ka samu naka alheri ina ta neman in jawo hankalin mutane kada mutum ya bari wannan ba shi duk kuɗin da kake da shi da yake za ka iya zuyawa a kari ne ba kuɗin da yake kaji so ka je ka kashe wani ko in ba ka kashe kamar kana da su to ina ba ka shawarar cewa yana da kima ka zuba kuɗinka a wannan kuma na tabbatar maka in ka yi wannan ɗin za ka ga alheri biyu ba yanzu kamfanin kanshi yana yin da sarrafa baƙin mai abin nan bayar 700 ne wannan kamfanin da ake magana a nan da shekara uku zai fi kowane kamfani girma a Afirka kowane to bai kamata ya zama da cewa kai ka bari a banka ba to tun yanzu yana nan bai ma kai ko ina ba to yana da kyau kai ma ka shiga ciki muna yi kai ma kana girma
1: karkashin tsarin sayar da hannun jari ga jama'a da ake kira da IPO za a fitar da hannayen jari biliyon 4 da miliyan 100 kasuwa farashin naira 525 kan kowane hannu daga ranar Litinin 14 ga watan Satumba har zuwa 13 ga watan Oktoba mai zuwa Dr. Kasim Garba Kurfi shugaban hada-hadar hannayen jari na APT Securities kuma mamba a hukumar hannayen jari ta Najeriya ya bayyana mana muhimmancin zuba jarin
2: to wannan dama ce aka ba duka majeriya da duk wanda yake sanya mallaki wani abu daga cikin kamfanin nan na binary so ga dama nan an bashi kari da kari shine dai aka sauƙaƙa al'amarin aka ce za ka iya sayan hannun jari 10 duk kowane daya akan naira 525 in guda 10 zai kama 2250 da Allah ya sauke ma shikenan da wannan za ka mallaki hannun jari guda 10 na Dangote refinery ga wanda ke da hali yana iya sayan 2,000 ko miliyan gwargwadon abinda ka za ka iya yi kai a yadda mutane suka sani ita hannayen jari masu rike ta shine dillan hannayen jari
1: ranar Litinin inda da dama musamman waɗanda ba su taɓa saka hannun jari ba ke neman sanin hanyoyi da za su bi don a dama da su Dr. Kurfi ya yi mana ƙarin bayani batu.
2: Duk wanda yake son ya sai wannan hannayen jari na Dangote yana da yi kokari ya samu dillalin hannayen jari ya bude wanda ake kira na CSCS Central Security Clearance System saboda duk hannayen jari a nan ake aje su. Kamar yadda ka san duk ka samu kuɗi za ka iya kai banki a aje ma kuɗinka ko dala ne ko sterling pound sefa ne za ka iya kai banki a aje maka. Amma idan aka ce hari to babu mai aje hannun jari sai CSCS wato san hannayen jari so yana da kyau waɗanda ba su da aka a dillalan hannayen jari su yi kokari su bude wannan dama ce a su kuma bude wannan ba za a kashe wani kuɗi ba kuma abu ne mai sauki cikin awa 24 an bude ma account ɗinka na hannun jari so idan za ka saya a form ɗinka za ka sa ga account ɗinka na hannun jari domin ba certificate da a bada ba za a yi credit ne wato za a statement ɗinka ka gani cewa gashi kuma waɗannan abubuwa ne suna da su wurare da dama da za ka iya zuwa kuma online da aka iya cika da ma bai yake da wurare da dama muna da branches da muka bude za ka iya zuwa a bude ma hannayen jari ba kuma wanda za ka yi amfani da shi ka saya kuma ba kowa ba ne cima dillalin hannayen jari ne ka yi shi duk wanda yake dillalin hannayen jari za ka diba akwai mataki da zaka zaya na security and exchange in ka je za su nuna ma ga dillalan hannayen jari da aka so aka amince da su idan ka shiga Nigerian exchange website su ma za ka sunayen dillalan hannayen jari da aka yadda da su ko ina kuma alhamdulillah mun buɗe branches da yawa yau in kana Katsina muna nan in kana nan in kana Sokoto muna nan in kana Gombe Jos Kaduna Abuja duna nan so saboda haka za ka iya zuwa waɗannan ofisoshin Abuja

0: bikin daura auren Saudat Tajuddin ya gidan Alhaji Aminu Gulma inda ta aure mijinta Alhaji Anas Adamu. Wannan daura aure ya gudana a ranar Juma'a 25 ga watan Satumba nan shekara 2026. An daura wannan aure fadar mai girma sarkin Noman Gulma Margayi Alhaji Dandar Gulma. Wannan daura aure ya samu halatta dimbin jama'a, yan uwa, abokai, masoya, matasa, yan kasuwa, yan siyasa da sarakunan gargajiya. Nani wasanni irin na gargajiya. Sunana Umar Kurdun Dai. Bayan kammala wannan daura auren, mun zanta da Alhaji Adamu Sufu Jerman Gulma da mijin bayaninsa na godiya ga jama'a da kira ga iyaye game da shi ana aure. Ya kira ga matasa da ba da shara ga yan siyasa a yi kamfen cikin lumana da kwanciyar hankali. Mun zanta da Jerman Gulma ta wayan tarho sai ya ce,
1: sunana Adamu Yusuf Jerman Gulma. Biki ya gudana alhamdulillahi, an yi biki lafiya, an kare lafiya, kuma kowa ya koma gidanshi lafiya, kuma mun kai amana lafiya kalata kare alhamdulillahi. Muna wa Allah godiya, ubangiji Allah ya ba da zama lafiya, kuma ya ba su hakuri, kuma ya ba da tsare da ayyaba.
0: A matsayinka na uba, wani kira musamman zaki ga iyaye game da sha'anin aure?
1: Ina sha'anin aure abubuwa ne waɗanda tun kayan a yihimu mun zo mun samu ƴansu, ana yin su, wasu kuma an daina yin su. Abinda muke kira ga iyaye wajen aure, a dinga tausaya ma mutanen da suke neman aure, a dinga tsawwalawa, a dinga komai cikin sauƙi, kowa ya yi komai bai wahala ba. Mai yawanci za ka gani arewacin Najeriya ana aure sai ga an ci namiji ya yi akwati 10-15-20. Wani kuma da hali baya da kuɗi wannan abubuwan, sai wannan abin ya dinga bayan tsoro ya kasa neman aure, sai ya kama bai iya wannan abin da ya dace ake sani.
0: Adamu Jerman Gulma, me za ka ce matasa nan?
1: So abin da nake kira ga matasa abu ɗaya ne zuwa biyu. Na farko dai mutum ya nemi sana'a, na biyu kuma mutum ya san abin da yake, me abin da yake yi, duk abin da za ka yi ka yi tsakaninka da Allah ko minana. In dai ka san abin nan bisa a shari'a ba, ka riƙe shi. Kamar misali neman abinci, ka yi shi sosai da sosai, ka daina kallon wani ya samu yau-yau, wanda ka yi ganin ɗin nan, in ka yi gaya maka lokacin da ya fara, kai ba za ka yaba wannan hanyar ba. Kuma matasa, mu mai da kanmu mutanen kirki. Me ya mutanen kirki? Kai a rayuwar duniya sai ka zama mutanen kirki ne, za a zo a yi amfani da kai cikin al'umma. In ka mai da kanka mutanen banza, kowa ma gudun ka yake, gidan kuma ba su damu da kai ba. So ina kira ga matasa, don Allah da Annabi, mu mai da kanmu mutane masu amfani ga al'umma. Yawa amfani ga al'umma, ka san abin da kake yi. Na biyu, in ka da sana'a, ka riƙe sana'ar nan, ita ce za ta kai ka ga mutuncin mutane su dinga san alaƙa da kai. Amma da girman ka, duk mutuncin ka in ba ka da sana'a, to ka kuma maroƙi ba.
0: Alhaji Adamu Jerman Gulma da ke Argungu jihar Kebbi, yanzu haka gashi an fara yaƙin neman zaɓe kama daga na shugaban ƙasa, gwamnati da 'yan majalisa. A matsayinka na ɗan siyasa, wani kira musamman za ka ga 'yan siyasa ganin cewa a yi kamfen cikin lumana da kwanciyar hankali? Jerman Gulma.
1: Abin da nake so na yau kira ga 'yan siyasa, na ɗaya tsoron Allah, na biyu ko mutane su dinga duba cancantar mutum a yi shi. Me cancanta? Mutumin da ya san abin da yake yi. Ba wai abin da yake ne ya san abin da yake, mutum wanda yake kai ka san mutumin nan, mutumin kirki ne, yana da gaskiya, yana da amana. Amma sai ka dinga bin ra'ayin wani, kana ɓata wannan mutum. To ka san cewa fa duk wanda ka wa ƙazai ko a kan siyasa ne, ranar gobe kiyama Allah zai tsaya da kai, ya maka shari'a da kai da wannan mutum. Abin da muke so mutane, kuma ɓangaren matasa, mu guji shaye-shaye, ka je wani ya dinga tada kai kana yawo, sai wani sai wani sai wani, ka dawo ya baka 2000 bin da baka, kuma kana shaye-shaye. Kai shaye-shaye ranar ya yi amfani da kai, zai biya buƙatu na shekara 4. ƴaƴan shi na waje suna karatu, kuma wasu suna karatu nan Najeriya, ya tasu makaranta mai tsada, ya san cewa kina gina musu rayuwarsu mai inganci. Sabanin kai ɗan talaka, ya san cewa in ya baka naira 10,000 nan, wataƙila ma ranar za ka je a kwana wurin shaye-shaye ne. A waye gari ka zama kai shi ya wuce ka, ƴaƴan da ƴaƴa ma sun wuce ka. Kaga generation ɗinku kullum yana yi ƙasa, nasu yana yi sama. Shi ma wannan wanda aka kai waje ya karatu mai kyau, shi ma abin da zai waye shi kenan. Kai kuma in ka aihaɗa, shi ma zai zo shi gari ɗan wancan, kullum abin na kuna yi ƙasa, suna yi sama. To amma in ka riƙe sana'a, ka san abin da kake yi, ka sa Allah a gaba, Allah zai taimake ka, kuma ka ga inda yake so.
2: Adamu Yusuf Jerman Garin Gulma, Argungu Local Government, Kebbi State, Nigeria.

0: bikin nadin hakimi unguwar Agumalu wanda ya gudana a ranar Lahadi 27 ga watan Satumba na shekara ta 2026 a bada sarkin Fulani jihar Lagos Alhaji Muhammad Abubakar Rambado dake Borita Musuru Lere Lagos wanda aka dauka shine Shamsuddin Ali Ibrahim Lalle matashi dan garin Shinkafi dake jihar Zamfara mai shekaru 34 da haifuwa a duniya wannan nadin hakimi ya samu halatta dinin jama'a yan uwa abokai masoya matasa yan kasuwa yan siyasa da sarakunan gargajiya an yi wasanni irin na gargajiya suna ma umatu kurdun daya bayan kammala nadin sarautan mun zanta da jama'a da mijin tabakin su kamar haka
1: wani Alhaji Audu sarkin Fawal Lagos dan Mahammalawa kuma wannan yaro da aka na shi yau ɗanmu ne ƙaninmu ne asalin sarautar nan mata gidansu mahaifi na ya ba kakansa wanda ke Agumalu tsohon zama ya san da haka to muna mai fatan alheri ya jawo hankalin mutane da kowa da Bahaushe da Bayarbe da Inyamuri da Kalaba kowa ya mana shi ne tunda wuri ne na mutane to da haka Allah ya ba shi da mutane lafiya Allah ya kara mana zaman lafiya Allah ya kara mana zaman lafiya
2: muna nan mun fa guri godiya za mu yi ma Allah Allah tabaraka wa ta'ala da ranmu da lafiyar mu da yarawa mu zuwa yau an nada kakan shi muna abunda za mu ce ya rike da kakansa ya rike ya kai ga baban shi to ya rike wannan adalci
3: kakan ya Ali muna godiya da goyon baya da wannan aiki ya kuma shi ne insha Allah taimake mu
4: mun Allah godiya akan wannan yaro nan da Allah ya ba wannan sarauta domin kakan shi yayi sannan annan mu yayi wani na fata tunda Allah ya ba shi Allah ka taya shi ruku sunana Awali Adam Farata Bala ina tare da wannan goyon baya na sarauta da aka ba Shamsu 100% domin kakana ya shiga gabance mu mun ji dadi babana ya shiga gabance mu mun ji dadi mun buga shi Allah ya ba mu shi shi ma muna sa ran insha Allah za mu ji dadi muna goyon baya 100%
5: sunana Bashir Muhammad ina babu abin da za mu ce da Allah sai dai godiya da kuma farko kenan za mu godiya Allah subhanahu wataala a bisa nuna mana wannan rana da ta wannan farin ciki da za mu ce sakamakon nadin wannan sarauta da aka yi wa wannan bawa na Allah subhanahu wataala domin ne abu ne na farin ciki a gare mu saboda Shamsuddin mutum ne na mutane mutumin kirki mai sanin ya kamanta ilimin addini da boko wanda shi ne faɗi na Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam da yace shi abin da ake nema kenan wajen samun ci gaba na masarauta ko kuma mulki a garin sarauta dole ne zama mai ilimi da sanin ya kamanta kuma masha Allah Shamsuddin ya tara duk abin da manzo Allah ya wadatar da mu domin neman mulki da kuma yadda ya dace sunana Bashir Muhammad ne ni kuma aminin sa
6: sunana Ismail Hassan muna sakatare da Agumalu muna godiya da Allah da ya kawo mu wannan lokacin don ma ba mazata muka zo nan za na da sarautar nan ba alhamdulillah tunda Allah ya kawo lokaci kuma na da mun gode wa sarki da taimakon mu da ya ba mu goyon baya ya nada mana wannan sarautar kuma shi hakimi muna mashi fatan alkhairi Allah ya taya shi riko kamar yanda kakan shi abba shi har ya zo kan shi yau suka yi to Allah ya sa shi ma ya biya hanyar
4: sunana Andy Muhammad Naziru da Amana Shinkafi kuma mabudin rafin zuru na farko to alhamdulillah babu abin da ya kamata in kara ga matasan mu da Hausawan mu da suke zuwa Lagos dukkan wani Bahaushe wanda ya zo Lagos ya yi constant akan abin da ya kawo shi ya rungumi kasuwanci domin wannan kasuwanci shi zai kara ba shi martaba da kima a idon al'umma ya guji dukkan wani abu wanda zai zama cewa abu ne zai zo ya zama na da na sani a rayuwarsa domin mu Hausawan san mu da zaman lafiya kuma ba mun zo ne don wani abu ba face don mu nema mu kan mu abin da za mu tsaya da mutuncin mu da iyalin mu
7: amma ne Shinkafi halin zuwa irin sharada kawa matasa
4: to matasa dai abin da nake so in gaya musu su kara tashi tsaye su zage damtse domin su san me suke ciki domin wannan rayuwa ba ka da shi kai ba kowa bane babu abin da kai dan adam ya samu ya dogara ga kanshi
7: har yanzu ga haka shigo Lagos in sako za ka nuka zuwa ga jama'a al'umma da ke Zamfara da kuma so yan arewa da kuma jihar ta Lagos.
4: Ya hakika kowa ya san halin da muke ciki a jihar mu ta Zamfara na matsaloli na tsaro da yake mun san cewa abu ne wanda yake jawo ta Ubangiji kuma komai farko insha Allah zai yi karshe abin da muke so a ci gaba da bada haɗin kai ana gaya mu jami'an tsaro dukkan wani shige da fice da suka gani wanda ba su fahimta ba su sanar da al'umma waɗanda suke kusa gare su su kuma su kai saƙo ga jami'an gwamnati domin a tabbatar da cewa an nesanta kai daga waɗannan ɓata gobe da ke cikin al'umma.
7: Ga shi yanzu haka an buɗe ƙidalin zaɓe kama da na shugaban ƙasa na gwamnati da 'yan majalisa wani kira musamman za ka ga su 'yan siyasa a kan aikata cikin lumana da kwanciyar hankali.
4: Su fatan da muke musu don Allah don Annabi su tsaya su yi abin da ya kamata gar su yi amfani da matasanmu domin cimma wani guri nasu domin halakar da wasu ƴaƴa wanda ba nasu ba. Fatan da muke kuma su kansu matasan su zama matasa masu nagarta masu sanin yaka nasu san me suke ciki gada a yi amfani da su domin yin wata ɓarna wadda za ta dawo ta zama illa a gare su daga baya. Sunana ɗan Amana Shinkafi MD Muhammad Naziru kuma mabuɗin rafin Zuru na farko.
8: Sunana Shamsuddin Aliyu magamar garin hakimin Agumalu Alhaji Ali Ibrahim Melele.
7: Gashi yanzu ka san hakimi na unguwa ta Agumalu ya ke ji halin yanzu.
8: Ina godiya ga Allah madaukakin sarki mai kowa mai komai da ya nuna mana wannan rana kuma ina godiya ga al'umma baki ɗaya da suka goye bayan su akan wannan tafiya. Babu abin da zan ce da su sai godiya kuma ina roƙon Allah madaukakin sarki da ya bani iko da dama na sauke hakkin da nauyin da Allah ya ɗora min akan wannan lamari kuma ina godiya ga jama'a baki ɗaya. Nagode Allah ya saka da alheri.
7: Yanzu ga shi ka zan haƙi ne unguwar Agumalu. Wani kira musamman za ka ga jama'a da ke unguwa ta Agumalu domin samun ci gaban unguwa.
8: Ina kira ga mutane na Agumalu da a yi ƙoƙari a yi biyayya a bi doka. Insha Allah ni ɗa ne kuma jika ne a wajensu. Insha Allah zan kamanta gaskiya da adalci gwargwadon abin da Allah ya bani iko.
7: Hali yanzu wani kira musamman za ka yi zuwa ga matasa?
8: Matasa kowa ina kira ga matasa da murungumin sana'a domin sana'a ita ce dai ginshiƙin zaman lafiya don mahi yawanci wasu faɗace-faɗace da ke tasowa zaman banza ne da shaye-shaye suke kawo wannan abubuwa to mu guji shaye-shaye kuma mu rungumi sana'a. Allah zai taimake mu baki ɗaya. Ni mutumin Zamfara ne ina Shinkafi local government.
7: Yanzu kuma ka kai shekara na Aduna?
8: Ina da shekara 34.
7: Kullum ga kamata shi ne fatanka a nan gaba?
8: Fatana a gaba shi ne insha Allah zan ci gaba da kasuwanci na da kuma wannan jagoranci da Allah ya bani gwargwadon abin da Allah ya sa zan iya. Shamsuddin Aliyu na ga marigayi Alhaji Ali Ibrahim Melele hakimin Agumalu.
9: To madalla muna taya wannan hakimin Agumalu da fatan Allah ya taya shi riko watan Shamsuddin dan gidan marigayi Alhaji Ibrahim Melele. To bari mu gaisuwa yanzu ta musamman ga wani mai sauraron mu dake unguwar Matuwal Bala Fanka wanda ke kaso Matuwal sai in ci barka da wuni kuma da fatan dai ana da akwatin rediyo a halin yanzu. Haka zalika mun samu sako daga hannun Hajiya Binta da kuma Alhaji Sani tare da Malam Abubakar. Saboda tsada Allah a gaida dukkan ma'aikatan mu dake nan sashen Hausa da fatan dai an yi mace lafiya kuma Allah ya samu dace. Ina godiya. Mama Aisha ita ma na ga sakon ta ce ya barka da yammacin Litinin aka ce wai musumar ake ko da sarar sabanta shakka ba muna godiya. Muna ce kuma jama'a shiga shirin ganin cewa ana da bikin wato samun yanci na kasar mu Najeriya da insha Allah za a ranar Alhamis inda kasar mu kuwa za ta cika shekara 20 wato shekara 66 da samun yancin kai daga Turawa mulkin mallaka. Mutane su sabu da hakimi kuwa insha Allah ana sa ran zai dawo gobe inda kuma da legacy hutu suna wannan bikin in zai ga mutum da ya kasa da kai kuma zai yi ta lecture a cibiyar kula da al'adu da ke wato National Theatre a Ibadan. Fatan dai an yi laifin kuma Allah san da shi. Yanzu karin da ka shaka ta kun san an ce rai yankin ku.
10: I'm not going to do that. I'm not going to do that. I'm not going to do that.

se bon de fm 92.9 na ni a wa ti e yi ba se ndara ko mo abalagba gede oro na ni a wa ile se bon 92.9 ni pe ki e tataji se yin tabi ki e pe wa si ori oro ibani soro wa 0706316196 0706316196 na ni oro ibani soro ti e ma fi pe wa atojo po ti e ti ma nte atejise yin si won ni pe oruko ti awon ni ogbeni Abdulrazak Adeyinka Ayinla omo Adekoya baba Faruk lati Ifakọ Gbagada won ni pe ki ijoba ba won se amojuto somorin oke owo salawo ni koyi ki won si pese afare lese fun won ni opopona marose Gbagada Ifakọ pelu Ogundu won ni pe ta ba se fun awon won ni pe awon amo ni ore o ile ise bon lawa 92.9 atori atejise o won ni awon fi asiko yi bi alaga ijoba ibile agege ki won jowo ba wa se koto idaminu ati titi wa ni adesokan bode tobun kadri won ya omi sinu adesokan sugbon won ko lati se itesiwaju ise ona ti won se lati kadri si won dari agbara to n wa lati awori okola ati kadri si sinu adesokan ojojumo ni ti ojo ba ti ro ni agbara wo inu ile wa gbogbo dukiya owo iyebiye ni agbara ojo ti to baje ejo we ba wa be won ki won gbe igbese ti o ye lasiko esewo won ni oruko ta won ni ogbeni Olatun ji abayo lati adesokan street oni waya agege ijoba agege edakun e ba wa ri si ebe won to omi ni gbe wa ni ogude ni gbe dukiya wa lo dukiya owo ye bi ye bakan na ni gbagede oruko ti awon ne ajise fa yomide lati agege kan na won ni ki joba wa se oro ina yi ko mo wo duro daada n to n dun lo po lo la eni ile ise bon la wa 92.9

abala gbagede oro futi oni ko ni ju ba lo su pada ma kegbe alola ni bi tesiwaju gbagede oro ile ise bon lawa 92.9 ro ko gbon ala sapose ile ise bon 92.9 fm la fin dupe lowo yin pe se be se nteti siwa likeze pola ibrahim duruko ti mi awon eto wa nteti waju ti ago monu ba se lo moni ko go a ma lo sori eto yin eto wo eto ijuse tani to je eto lati ile ise wa ni bi ati ara iroyin ati oro to nlo ma ba won ti o ma tuketo na pade e seun 10:30 siwa won eto wa nte siwaju.

0: na si ti mo pe iku ti o ba pa lagbede ko le pa fina fina o tumo si pe iwon ba die hm iwon ba die ni o sale babo re ni ma gun ni mo oro te mo wo te mo se ko di mani titi ene le ni gba se yin se o
1: ami ami
0: ai ni daro won ni daro si lorun eh ni jo eni ton wa o agba olorun ayo la fi bere odun yi ayo la fi ma pari e
1: hm
0: ti ro dunu ro ayo hm ti lu ti fo la fi kin ka bo sori eto oju shetan lati le se bond fm 92.9 bi le se 30 mo eto 30 mo bi eni mo wo eto ti se oju se wa fun ra wa ijoba fun ijoba ijoba fara ilu atara ilu fun ra re gan tori tu ma ya laroto abiodun elugbaju le mi je otunba fun gbogbo federation ebi ni kankan mo wa lori lode a blessing aluko omo iye mi ni gesa lohun ohun lo pe awole adako o edumare ade fi melody sayi re omo to mo kolo
1: yoruba bo ninu oro won ni kugugugu na ni ohun agugu dugadugbe na ni ohun akeregbe soju agudu agugu de ko se eniyan ti fi aja kede ilu gege bo si so pe eni yi na ni ayajo ifuni ni iru abi lanfani si iru jakijadu agba nla aye iru ayo la mu afun yin fo ti rolet teni loruko oga agba ile ise bond fm 9 alagba gbenga fatile lagbagbe olotu eto yi ti atujo ntuko e na hod abiodun elugbajo afterwards eh Solahudin omo to mo kọlo ni oruko ti emi nje gẹgẹ bi abiodun elugbajo ti so bi ti a lo ojina bi ti a fe ya si ni o le si ni ona lo fe da bi eni pe o po die n ta so pe oru ayo na la mu wa fun wa ni pe a ni alejo lori eto fun ti teni awon alejo wa si je ajo kan ti won ni ile eko kan to wa fun awon omo kan to dabi eni pe igbeko ti won o ya lara oto yato si ilana ti a fi gba ko gugu awon omo eleyi ti a ti mo lojo to ti pe won pe awon omo na ni awon omo ti won ni autism iye ni awon omo to je wipe isowo
0: si aye o se si won
1: o ya
0: lato
1: o se si won nikan si gugu awon
0: se si won
1: be ni
0: o ya lato
1: si awon omo
0: ti a ti mo tele be ta ba moju se won abi ta ba moju se ti wa ti won
1: be ni
0: ko si won ta le pe won
1: be ni
0: a le pe ni omo ebora o le pe ni ohun loru ni omo e wa sa ko koro si ninu ohun losan lago kan lo e wa sa koro si ninu sugbon awon alejo wa no ma je ka mo
1: iru awon omo wo
0: ife omo wo ni
1: e wa fe niran awon ti wo je alejo wa awon na ni a pe ni Patrick Speech Language Center ile eko kan to dabi ere wipe ni odun 2000 nigba ti abi amo kan se akiyesi wipe omo ti ohun bi o dabi pe ise ti ohun fe yato si awon omo to ku ti o si wa imo ati ogbon imo oye ti a fi n ba irufe omo be lo ti oluwa ran won lowo lati se awari eko ati imo ti a fi le je ki omo na ko se aseyori lodun 2006 alejo wa si ile eko na o di ti gbogbogbo lati je anfani fun tonile ti alejo gbogbo eniyan ti awon na nirufe omo be lodun 2011 ile ise eko yi won se iranlowo fun ere amohunmaworan kan ti won pe ni Sliver Knowledge nigba na lohun lati le je eko fun obi ati alagbato bakan na afojuso won o lati mu aye ko derun fun awon omo ti a royin won yi o si ti le ni omo 500 over 500 ti won ti je anfani ile eko won lára àwọn nǹkan tí wọ́n ń gbé ṣe náà láti jẹ́ kí àwọn yóò mọ ọgbọ́n ẹ̀bùn ìmọ̀ àtinúdá tí àwọn ọmọ yìí lè lò gẹ́gẹ́ bí àwùjọ ọmọ ènìyàn tí wọ́n sì máa ń ṣe bí ìpàtẹ okòwò fún àwọn ọmọ aráyé láti wá wo àrà tí ń bẹ nínú àwọn ọmọ yìí láwùjọ kódà wọ́n tún ní ohun tí a ń pè ní studio níbi tí àwọn ọmọ náà ti máa ń ṣe àmúlò
0: ẹ̀bùn wọn
1: àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ
0: ẹ̀rọ ká máa dúpẹ́ lọ́wọ́ olùdásílẹ̀ tó bẹ́ẹ̀ ni ká máa ka ipa tí iléèwé ìtìkó àpàjùlé olùdásílẹ̀ kò wọ́n á ń ṣe torí àwọn ọmọ yìí nìkan gbogbo tó bá ti ní ṣe pẹ̀lú àkàndá ẹ̀dá tó bá ti ní àwọn tó ní ìpèníjà ara tí ọlọ́run gba owó ẹ̀dá iléèwé sílẹ̀ wọ́n máa ń ṣe bẹ́ẹ̀ wọ́n yàtọ̀ sọ́tọ̀ wọn kó gbogbo èèyàn tó ní ìpèníjà okòwò mara pátápátá.
1: À ń sọ nípa arábìnrin abilékọ akande eh ti awon eyan ti won se osi ma soju won le
0: o fi oluwa dotun sibe
1: oluwa dotun akande
0: mama ibi kibi te ba wa alaafi olorun ko ma ba yin gbe nbe
1: ami awon ti won soju won le ni eh e ba mi ki awon ara le alagba
2: oke ku ya le gbogbo ara le o oruko temi ni adewale omo oseni
0: adewale oseni
1: pelu eni keji won
3: o ki gbogbo le o oruko temi ni fun mi layo enikan oselu
0: oluwa
1: e de le gbo yin ba
0: enikan oselu
1: yo ba lo dun lenu yin bi gba ti ile ba dun lara lenu ara le jesa ba bi ara e je ka wo ile eko patrick kini awon ohun ti e n shuta nibe
2: okay so ni ile eko patrick a da won da ile eko yen sile ni odun 2006 ni osu september so ni odun yen am celebrate ogun odun ti a ti da ile eko yen sile ni odun so ni ara awon program wa ti ni ara awon eto wa ti a fi nse ayeye ogun odun yi inu e ni summit to nbo akojopo ti a ma ti ni awon akosemose ni orisirisi to ma wa so nipa awon mo wa so o anu ti a fin se
1: ayeye
2: ayeye
1: so an te to ba so awon eto ti e la sile fun ayeye ogun odun yi awon mo ta n soro won igan iru awon omo wo ni
2: okay so awo awon mo ti o ni ipenija boya nipa oro siso awon kan wa ti won soro awon kan wa ti won soro bayi
1: okay
2: so boya nipa oro siso won boya nipa iwuwasi pelu awon akegbe won ti won jo je ojo ori kan na so boya nipa awon iwa kan ti ko ba ti
1: awon to ti mu
2: awon yu
1: ari sowo idagba si won
2: beeni beeni
0: pelu gebe so ye o man to didi odun melo kan to le pe omo yi o je omo to ya oto
1: abi kila won kan ta mo fura si
0: ati olufunmi
3: so ipenija yin ma n fara won lati bi omo to ba lo bi odun meji ari omo la ko to di odun meji bi odun komo yan to bi pe odun meji omo awon mi ma soro ma adejo wa kun ri pe won soro mo
0: to mo ti ma soro tata tata won so ti won
3: ko ko oro yan mo ma dikun ma dikun o ni awon kan te je pe won ni soro yen mo iru awon mo ti obi ba jade to ma di ah ya mi mo mi ti won ko ma wa jo won da wa pe won ti mo bi awon eyan se awon eyan se wa
0: la o ma da bi o ma wo sun
3: o ma da ni kan wa mo ba ma da ni kan se mo ba ni kan se se
0: won turaka
3: won si tu won ke o ma da se ni ti won won mo bi awon eyan se awon yan wa ni e aye ta wa
0: iru amobe tinu won ba dun ba o le se fe mo
3: ah o ma fa to mi tinu won ba du wa ri pe wa ri nu iwa won awon mi ro ma wan ma ko ma soro no ma ko ma do la ko ma jump abi ko ma sa soke
0: abi e ko ma fo soke le ma pe nu
3: won won ni kan abi wa nu wa na ni wa ni yo sima ni yo tun ma mo
0: ko wa mo lati ma
1: alaba adiwale gege bi ikan ninu awon ti o mojuto awon omo won yi kini awon ohun ti o ma nje ti eyin ti pelu iriri yin o te ti ri bi ipenija bi challenges ti ati to awon omo yi to ma mu dani
2: okay so ipenija ti awa ti ri gege bi awa ti je ile eko so awa mo bi a se ma toju won so a mo pe ani lati wa si level ti won ki won le open up power na won le fira won awa so awa mo bi a se ma toju won sugbon ninu awon eto ta gbe dani ni ni training fun awon ti o je obi won bi won se ma toju won
1: okay ki se pe awon mo eni kan le nko
2: a nko awon ma de nko awon obi won bi won se ma toju won tori ta ba ni eto ti alakale pe nta fe ki won le se ni igba bayi lele ti awa ba nse ta obi ba nse nkan mi won le ma tete ri sugbon ta ba nse nkan kan na pelu awon obi a ma tete ri esin so eto ta alakale yen a ma pe awon obi yen fun danileko a ma so gbogbo e fun wa ma salaye e fun won ta ba ni nse a ma send the report akosile lo sile pe nta nse lele awon na ma say the same thing so nipa awon nkan ta ti ri so more of acceptance to ba jade especially awon to je agbalagba ninu awon omo wa a ma lo jade a ma lo si bi bank a ma lo fun shopping a ma lo si supermarket so bi awon eyan se ma wiwa ni society wa ni ara won ipenija ta ni that's why pe awareness yen ojojumo la man se so bi ta ba ti ri pe won discriminate si wa a ma ba won soro nibe loju ese tori awon mo wa ita awon ro fun won ni pe awon na ma pada si awujo won a de function ni awujo yen ti awon ara awujo yen o ba gba won wole ba won na se fe function so that pe awareness ni number 1 so won ni lati mo pe nkan yi wa o mo de lati gba won wole lara awon ipenija nla ta ma ri ni ta ba jade pelu won ba won ka se ma won pe awon eleyi bayi awon eleyi bayi so iyen la fe ki o gba awon ara ile ka won na mo into ni se ton ba de ti ri we kan ma ba correct awon yen pe no won o kin se rere o
1: won se didin rin
2: o won se didin rin o
0: won se bora o
2: won se bora o
1: iyen bi ti na ni won
0: alagba o se ni e gege be se so sin lowo lowo bayi enikan ni ru omo be ero to wa lo kan pe won fe lo ro pa enikan ni ru omo be ko fe ki awon ara dugo mo pe o ni omo to ba bere pe lagbaja nko o wa be jare a o ko ka kun awon omo yoku kini e oro te fe ba so
2: re awon omo to ni autism to ni challenges won le se re ninu aye o baba se toju won lo ma determine won le se ani awon to po to nse rere even ni ile eko wa ti ni awon ta ti gba ton ba wa sise ti won je tejo
1: ton jara won na tele
2: ton jara won na tele to je pe a jo nsise nsin ni a jo wa so kan na ni a jo ko awon omo yen ni so ta ba toju mo daada won le di eyan gidi lola
1: nje iru awon omo kan so won le di eyan gidi lola awon pe gbugbu ana ni ori fun ni anfani lati waye fun iwulo kan olorun ko da eni kankan lati gbe ya o ni idi kan ti olorun fi da won sile aye
2: ni
1: kini awon boya biru ise ti awon omo to ba ri beyen ti won le se
2: okay so ki won wa lati be ko sin ti won le se o ni kan nu awon akeko wa je ke be se joko e o le ya yin emi o le se
0: eduno
2: be se joko e to ba joko o ma ya
0: ko ma draw ko ma ya mi
2: beni o ma ya yin be se joko e o de ma jo yin temi o de le se o la won to ye pe ton ba joko lori ki won don play piano won ma play the same way bi o da se ma play o la je kan ba joko lori machine to fi ran so ton ba ran aso won ma ran to je pe yin ni de ma wo e ma ri pa so gidi na ran fun yin so eko ni won need ka gba won wole ka de fun ni eko to pe
1: o ni ilana ti iyan fi gboro baru won lo ti won fi wulo lawujo
2: beni
1: e wa ni so duru ile eko yin ti a soro nipa re yi se ile eko olojojumo ni abi eni ile
0: eh
1: ta omo yen ti won wa so pe won le ma sun ton le ma gbe be
2: okay ile eko lojojumo ni so ma wa lojojumo de ma
1: pada
2: si le
1: wa amu pada
2: beni beni
0: ire yi odo arabirin lo fun mi mo fe dari ese eni kan se loto mama nja ti riru awon won enu awon eniyan yi ton je obirin ton de ti sabi amo egbon soke
3: dada ari wa siri nu won ton ton bi mo
0: ton bi mo
3: okun cherry ipenija wo ti wa ti pe ti pe awon o de mo ari awon ni mo awon to je pe won ti jade ni university ton wa ton won discover o se ni mo pe awon na ni ipenija yi ara awon to je pe si wa ni do kon se ni won se discover pe awon ni ipenija nu won ti marry won ti bi mo gba aye igba yen ko si mo
0: oju o ti lagba yen
3: bo si awareness yin ti po si awon yo ti mo awon yo ti mo awon ti mo pe aduro kan bye bye ni we iru ipenija ye wa ade ibi ton le lo bo ti le ton ti gba nkan ton le fi toju awon omo yin won ti wa nta to aye igba yen o wa won de bi mo won lo le oko won bi mo
1: mo lati pe ninu iforowanilenuwo kan ti a se fun abileko odotun akande lodun kan bayi bi odun meji la seyin won soro lodun na lohun wi pe lara ona ti e ma ngba ba awon omo yen lo oni ko tori pe awon mi nu won ti e ba soro o le pe koro yen kan to gboye o nlo pe eyan fe ba soro won so pe o fe so pe ola ni se wa so pe o la mi let's get some yas sakis pe o da pe mi ni won pe yen bi omo odun melo lu omo le wa ti en ba ti le sakisi pe omo e ni kini lara o to fi le mu wa si le eko ti o fi ni pe ju
3: omo like mo so fin pe akini mama faran la ni from ni lati omo odun meji
2: o ni awon kankan ti awon ma wo
1: okay
2: so mo fe ka awon obi na ma wo ni le te ma mo pe okay nkan bayi la nwo so ta ba nso nipa o ti sin bo pin si eka merin ta ma ma wo number 1 ni social interaction bawo lo mo yen se n ba
1: ajo gbe
2: ere bawo lo se awon nkan to mi se re bi awon kan se bi awon to yen so ma share pe lawon yoku bawo ni eye contact to ma wo yin te ba nwo that social interaction aspect then communication so nsoro so nsoro because ama ise ko mo best ni so lati one awon ko le ma so won ko ju be lo je but from one dem a go baba mama so the little one yen lati one yen na ri rara to mo tin ko mo dun meji ko so nkankan and belotism ni pa ro ti so awon kan ti so ara sign o ma pada wa stop omo to tin so bi merin marun awa pada te yo kan ke to wa mo ko ni so ara mo ara awon sign na ni awon ko wa je ke inappropriate behavior awon o wa ti ko ba ti ko acceptable ni society bi ke re lo mi ko ma flap owo ko ma rock up and down so awon ni na ko bi awon o tun ni kan ta pe ni sensory so e ma ran omo kan ni society wa ma fo bo ti won awon omo kan o fe di mo nkan o fe mu nkan dani so sensory ni part yen so gbo awon yen la ma wo ti omo yen to so lati ko to ye ko so so n ba awon akegbe sere se ko ni awon wa kan ti ko wa acceptable ni society wa se ko si any be sensitive function pon fowo be ti o n to like lati ma di nkan mu bayin bayin awon wa yen la ma wo
0: ke ma se nkan ni aseju ta o se hyperactive nkan
3: ya ko ni awon mi nu won le ju ko won le ju ko so ju kan a ma
0: le ma sa so kan so
3: ko so ke ki gbogbo won le ma fo so ke ki ni won le ju ko so awon ara inu na pe ni sensory
0: e je ki a fi number 6 tori opolopo awon yan le wa le
1: 0706316196 0706316196 na nu jopo ti e ma fi pe ti e ba sakiyesi iru awon omo be ladugbo yin abe ni ibere kan inu alaye ti awon alejo wa ti won ti se sile abani wa fun 0706316196 ba ti se reti pe mo fe bere kan
0: ibi to e ke gbe won lo ki se church ki se masalasi koda ki se lady ibi to e ke gbe won kon le wulo laujo oni ile eko won
1: ki sare bere le bi ati reti ipe se awon obi to nbe awon ewa se ko obi mi nsin boya o sise osu a lo laaro adinro lenu se to ba gbo mo yen wa laaro se dodo ni ko joko ti di role to mo yen ma fi setan ni role abi yo lo yo pada wa ni ona wo le ngba
3: o ma lo ma gbo mo yen ba laaro di to ba di di a ma close ni three o'clock
0: ma
1: pada se ko rorun lati je ke ni bi ibugbe fa omo ta nsoro eyi ni
0: hello hello kuro hello
4: ẹgbẹ́
0: ẹ̀lẹ́sà ẹgbẹ́ ẹ̀lẹ́sà ẹgbẹ́ ẹ̀lẹ́sà ẹgbẹ́
4: ẹ̀lẹ́sà
1: ẹgbẹ́ ẹ̀lẹ́sà ẹgbẹ́ ẹ̀lẹ́sà ẹgbẹ́ ẹ̀lẹ́sà ẹgbẹ́
0: ẹ̀lẹ́sà ẹgbẹ́ ẹ̀lẹ́sà
4: ẹgbẹ́ ẹ̀lẹ́sà ẹgbẹ́ ẹ̀lẹ́sà
1: ilegbe boya bi ilegbe
0: nile ko yin
3: o ron bo ko
2: mo pa pada le wa sile eko wa gege bi won yin so pe ti joba ba pe wa ti won fun wa ni ibi to tobi ibi ta wa ani limit pe ye bayi la le gba so awon ti o wa le wa yen kini a le se fun won ki la le fi ran o lowo so a ma ni awon akose mo se nibe to ma wa omo yen to ma o ma ko se idanile ko fa awon obi won ni ti won le se pelu won nile to le fi ran won lowo ibi to ma tin lo school na awon ye ato ye ko won tun le fi ran lowo nile a ma lo sadugo a ma se free fawo yen ladugo lofe adise ni makoko adise ni ogombo adise labule egba adise ni ikoyi obalende asinu plan another one ta ma se losodi bayi laipe so but in to wa ni waju wan sin oni submit abe se adise ni 2 years ago conference ni gba yen won sin a wo credit to contribution so awon mo yin dagba so ton ba dagba kini next thing so that's what ta fe ki gbogbo awon obi ki won jade ni on the 1st of October public holiday ni ko si se lojo na to gba won obi jade ni 1st of October wa si civic center ni Victoria Island ni Belat Vest ni 1st of October from cradle to contribution awon mo yi tin dagba to ba dagba
1: owo de epo ikopa
2: yes to ba dagba kini plan ki le to wa fun won bawo ni employment se ri fun won kajo finu
1: kono
2: kono kono ka wo even awon ijoba na ma ma ri gbogbo awon ma mo bi ton ti fe address bi ton ti be come ni gbogbo e so awon gbo awon obi ton ba n gbo wa koda ko je alagbato ko je oluko koda ko ma ni kokon ni gbogbo e wa ni October 1st
1: e pa won bale ba na won bale
2: awon bale oba alu oloselu ni eni chairman adari adugo gbogbo won kan wa gbo nipa e ka jo finu onu
1: ki le pe ibe yen lekan si
2: civic center
1: e bi ago melo ni awon eto yen lo le bere
3: mejo aro
2: ago mejo aro la ma bere
1: ki wa di awon ala sile to wa
0: bi owo wole o
2: ah ko si owo wole ofe ni o ofe na ma wole lojo na ko so owo wole a de ma lawon akose mo si orisirisi to ma ba soro nipa different area a to ma lawon to ti won ti pass through ona yi to ma ba so ba won se gba to fi ba won fun won
0: won be question kan ibere ai ba mo ta ba re en to mo mo wa pe e wo bo yo lon le se ka kan ti e ba won register se e le foruko won le foruko mo sile lojo e
2: lojo e to te ni pe a ni eto fa won mo bi bo so pe a ma se therapy out treat as be se mi bo ile a fe ka won mo wa to gan awon obi gan la
1: pe ba oro ba oro pe obi ka so pe awon ara ilu e fe ba oro
2: gbogbo wa ka jo ro
1: ale obi ka ro se wa ba e o mo mo to ni ga eni to ba search wo pe kini se pataki gbogbo a jo n gbe laarin ilu gbogbo wa le wa be
2: beni beni lara awon ta tun ti achieve ni fiji ati integrate more than 50 children pada si mainstream school to ti wa ba wa ta de ko won to de pada si ile eko
0: eh
2: ti won de si dada ni be
1: so won lo lu ile eko pe yabo iru osodi high school ikeja high school
2: be ni be ni
0: be ni
2: so atin more than 50
1: ta won lo lu pada si be
2: be ni ti won si dada ti won si dada
3: o yato sira awon mi wa to pe o wa mind
0: ni ipele
2: ipele
0: ni
1: o da na baba mi ta ba fe boya mo fe yo yin pe leyin eto pe alaye te se yen ko yi mi to so awon ojo opo kan wa ta le pe gege bi contribution ti wa n bond fm si ajo yin tori awon obi po ti won la ru pe ni je ko ja to mo fe ya si
0: boya pe lo n ja lu boya
1: kan ojo opo
0: la le 7063161916 e se na number lati pe wole
1: e sa fa ojo opo yin.
2: Okay,
1: 08 1 80 12 7 1 08 0812 7 1 08 0 so number bi se wa ni e ti o pe awon obi to ba ri akis lara omo won be ni won le pe won le pe yen bi omo to je soro tele lojiji ti o soro mo be ni bi omo to je pe o sa ma n da wa a da di soju kan ki fe ba awon eyan se abi omo ti ise re ti o fe yi obi to e wa ni the earlier the better bi asa awon oloyibo lekan si 08180127108 ojopo ti e le pe won si ti won ba ti
0: je ni ayelujara oju epo ayelujara ton le kan si
1: abi website ni o Facebook ni o ben ni o ni o
2: ben ni so wa ni gbogbo social media Facebook
1: Instagram
2: yes Patrick speech e kon kon type Patrick speech
1: Patrick speech
2: yes
1: normal spelling Patrick
2: ben ni
1: Patrick speech ben e so pupo bi ati wa n pale mo die die ti a fe ma lo kini yo je bi oro amoran yin fun awon obi ati alagbato e soro lekan nipa awara ilu e ma fara ilu mara e ba ori TikTok ni isin la kan ru ma gbe si dide association e kini kan won ma si bi orisiri se wa pa se ipo tawon kan wa la kan de so di drama to bi se kini aye nu jara yi kini oju woye yin siru awon nkan beyen bi a se lo e ba wa mu lesse e mu lati ori parent wa sori awara ilu
3: awon obi a fe ko mo pe to ba obi to ba ni ru omo beyin o ma ro pe o ti tun fo omo yin omo yin le se re o le se o si ni o le je yin onaye to ba le tele to ba tele en to ba mo to ba
1: tele ilana
3: ilana ti e ko won omo yin le je yin o le mo wulo fun awojo mo wulo fun awon obi ta fa fa awon
0: ta tun wulo fa re na
3: fun ara e na ko ma ro pe awon ara ilu na pe ko ma ro pe ah awon omo yi omo awon omo isu ni won mo didire ko ma ro pe ipinija pe o le ran awon ko ma sa fu o ma so to awon mi pe ah o le ran o ma sa fu ma sa fa awon omo yin je ni ton ba ti ta awon bi yen todun ni awon ton ni awon omo to ba ti se pa awon yen o ma mu won ki won o ma mu won ni iporuro
1: oko
3: to je pe won ni fe ku mu omo yin jade won ma ti awon omo yen wale awon ara ilu an ba won so pe ko a ko le ko ki yin se aisun si ki se arun ko ki run ko je pe o bi eko ti won o yato si ba se le bon se eko ti bon se ba se ko won leko o yato si ti awon to kun ni to ba de to ba de tele lanu si to ye fun won omo yin ma je yin ma
1: je e so ki wa le te come message lato do ti alagba
2: okay so ka be latori awon obi ta ba ni obi to ni omo to ni ipele jaye e ma je ka fi won pamo e de ma je ka bile opo ti tan fun won ko tan fun won won le se rere e intervention yi kini ta ba tin notice e ka ma gbe gbese to ba to so that won ma je ni gidi lola then fun society wa community wa ta ba ti gba pe challenges wa pe ni jayi wa ka accept na ka gba won wole so ta ba ti ra won kankan ka believe pe won o se didirin o won o se were o ko de se popo lo won o pe o so ka ma mo pe autism mi to mi lele itumo lele itumo lele then ka wa de je advocate abaya won to nse nti ko to ka ma to won sona ye ka ja lagba won ka ma to won sona ke bo si ye ko si
1: e se o pupo won gba pe ko ojo opo yen lekan si 08180127108 08180127108 bayina ba se akesi won ni civic center ni ojo Thursday ki gba ka jo wa lara wa loye ni ilana loye se pataki taba jo mo nipa ara wa an ba la se mo bara wa lo ni alaafia pelu isokan lorilede Nigeria gugu omo Nigeria ni wa o e ma ya enikeni soto is ma deye senikeni
0: e so pa la gba
1: ozin adugo lo ye ya wa oluwa fun mi layo
0: enko oselu
1: e ba dile e ba ki mrs akandu
0: e ba ki mama pe gbogbo ara ki won ni bond fm net dot nine to ka ma fi le ise lo pe pataki lowo gbo en te ba dara po mo ah e to toni bo e gbote je pe en gbin lati pe wole o phone wa lo se en gbongo adugo to pe e gba wa o tese to ope pataki lowo blessing and go oga wa agba oluwa gbenga fatile owo baba beji oga e seun e fun ati leyin Abiodun Elugbajun lemi je otun digba kan na e da ko mo se o temi oni se o emi oni se ti o bo ko ba mi je o
1: e se pupo o se osuku aduro ti omo tayo sadiku Abdul Wahab Salahuddin omo to mo ko lo ni oruko temi je otun ni pade lojo Wednesday lori eto ojisitani totun lati mu wa fun yin lagbara olowo Eledumare odigba
5: Leukemia is a serious and highly contagious disease that can affect children and adults. It can spread from person to person through coughing and sneezing. Watch out for signs such as sore throats, fever, weakness, difficulty in breathing or swallowing, and thick grayish white tickling in the throat. If you or your child develops these symptoms, do not wait. Go immediately to the nearest health facility for medical attention. The good news is that diphtheria can be prevented through vaccination. Parents and caregivers, make sure your children receive all recommended neutralization vaccines at the nearest health facility. Do not believe rumors. Do not delay vaccination. Protect your family and your community. Vaccinations save lives. Stop diphtheria. Protect every child. This message is from the National Primary Healthcare Development Agency, NPHCDA, in collaboration with partners. For further inquiries, call the following NPHCDA hotline, 091-6824-5000 or 091-6827-5000 or 091-6839-5000 or 091-6849-5000.

0: mattress yo le wole o le wo
1: kilo de ton tira ka tori pe fe gbe mattress koja nje o mo pe o le sun to dara lori mattress to wa ni apoti
0: juro apoti kekere yi de mattress yo le wole o le wo
1: de ton tira ka tori pe fe gbe mattress koja nje o mo pe o le sun to dara
0: mattress to wa ni apoti juro apoti kekere yi de mattress to tun po ta
1: be ni mattress restaurant peso lati ni se vital for me
0: ha o le fe si o to be si lo
1: lo to ni itura nla ni apoti kekere kan o rorun lati gbe o se gbe koja toro lai si wahala ni
0: o si di be eran ni pe o duro daada lo to ko joro daada
1: be ni pelu mattress restaurant ti compresso itura ori dera mattress vital for me apoti itunu iro ati ni ye lori gbogbo re ni apoti kan vital for me ti aye to dara

fe inti ami ami la papo wa gbajulo pabolo won be pe inu wo dun won si tu gba red card pupa fi sara yin di pe e sa ti je message wa nbe yi sa yi galara ga to ga ya lara oto gan to di pe won saba ni yon nkan se nre lasa wa fun won ni abala be yen ṣugbọn inti ami ami bi won ko ja si ti da won se dara nbe free caramanda won tun gba lati gba ala to gba wole je pe enikan je ro ko yo te gba lawo lati be ni pelu short aramanda ro fi tan bale o wa ku free kick meji bayi media tin ma parade loko kan jeji emi na lo mo yan ore olufe nuri salaudin itini e gbe asha mi n parabo supreme noodles

0: aloko le ki sa yin pa yin muti abdalla elerin eye
1: omo tayo na wa mi
0: adiko abdulrahman sin salahuddin omo to ko loruko temi je so ko te
1: salahuddin noa lo ni ke ma gbigbe si rorun a o pade lose to nbo pelu ogun olodum.

na ile eko ogbeni baba gide sanwo olu ti lu ile eko Gregory College logo enu fun atileyin won ninu eto eko ati ije asaju eto sapojuwe re gege bi ohun male gbagbe ninu eto eko ipinle eko ati orile ede Nigeria ogbe oriri yi ni opin ose ni bi eto wejewe mu ati ni ami eye eyi ti awon egbe akeko jade ile eko na se kale re ni erekusu eko gomina ipinle eko eni olori osise ogbeni bodi agboro soju fun ni eko na ti safihan iyipada agbara eto eko to munado bi awon akeko jade nile eko na se nse daada lenu oba ninu eto okowo eto eko ati awon eka o tun gboriyin fun won latari atileyin alaipin ati dagbasoke ohun amayederun ti won se bipe o je ti o se koriya fun alale ileiwe na eyi ti won se nipase ipese ebun eko ofe ti ipese ohun igbalode nibi eto na won fi ameye ogbeni bodi agboro lola fun aseyori alailegbe ati mimu iye ohun eye ba ile eko Saint Gregory College ni oni o fi apere erongba ile eko na han lara awon ti fi ami eye darara ni gomina ile ifowopamo CBN da Olayemi Kadoso giwo olopa ile yi egbeni Olatisu Jisu oni iru ti iru oba Abdulwasil Lawal oni lado ti ilado oba Mobadele Oyekan Adeboruwa ti igogo oba Abdulsemiu Kasali Oloye Anthony Ani ati dokita Abimbola Ogunkelu ati awon miran ijoba ibile Somolu fasuwopo pelu ilewosan ile ise ologun to wa ni Yaba loju ti ro eso imototo olososu lagbara alaga ijoba Ibebu Latif Ashimi gbero pe ki awon eniyan pa to joju ninu eto imototo ayika pelu riro awon ara ilu pe ki won mu eto imototo ayika won lokunkudun ile osan ile ise ologun ti oga agba mejo si o darapo mo ise ijoba ibile lati ko idoti ati lati se agbega fun imototo ayika pataki julo lati jade ni agbegbe Yaba nigba to n soro lasiko ti won se imototo ohun honorable Ashimi ni ayika to mo tonitoni ni okun fa e pelu kike si awon ara ilu oloja ono iyonile pe ki won mu eto imototo dudu ki won si da idoti won sawon bi to to ninu ti e oga agba ologun gbe oriyin fun isakoso Ashimi ni igbese na oni igbese na yo mu agbelaruge ba ilera ati ayika to lalafia ora mo ran ti lo sodo awon omo ijo irapada ogo si ni igbo lohun alapere nilu Ikorodu pe ki won se isodo tun si erongba won nipa sin kristeni ki won si wuwa bi omo Olorun adari ijo Prophetess Oluwa Funmi Lala Apata ni o mu oro amoran yi wa lasiko to nsoro lori agbekale awon to won fun aye odun medogun ijo na oni ki se pe to fun omo egbe ni bi ki se bi o sato ojise Oluwa ni esi kristeni se iwasu alafia ati ife eyi ti o ye ko je gbogi lokan eyan ojise Oluwa Oluwa Funmi Layo Apata n tenumo pe o se pataki fun awon to di akoso orilede yi pe ki won je olotito ninu agbekale ofin won ki won si fi iberu Olorun si oko aya won o tun lo apani na lati adura fun orilede Nigeria ati awon eniyan ibe bi a se n susi ko idibo gbogbogbo ayeye na ma waye ni ojo kerin osu kewa nibi si awon gbajugbaja omo ijo Kerubu ati Safu ni gbogbo orilede Nigeria ati lawon ile gbogbo ti won yo ti korajo lai yo sise iranti baba aladura Saint Moses Orimolade sile iroyin agbaye le n tetisi lati ile ise bond fm 92.9.

da eyikeyi ninu won lowo ko lanu ise won won se ikilo yi ninu yapele latari sita leyin joko ipaje apapo ajo na eto latari fe onu awon osise eto di ise oko balu EPS lowo ni ilu ati ilu Abuja ni ojo kokanla osu to koja ajo na ni igbese yi se akoba fun ise won ni papakofu munitala muhammed tamina kini ati keji ni pile ipapakofurufu nandi azikwe to wa ni ilu Abuja leyin awon osise di enu ati gbera oko balu EPS pa ati awon ibomiran ti agbagbagbe ajo awon osise awon loko ofurufu ti nfa oro mora won lowo lori lati ojo pipe wa lori bi awon loko balu ko se san awon owo to ye sapo awon ile ise ijoba ti ajo osise so pe o fa idukoko lori eto abo ti won fesun kan awon ile ise loko balu pe won ko je ki awon mo darapo mo ajo osise ile ise olopa to wa ni ipinle Abia ti sawari agbari eniyan 28 ati awon egun eniyan ni ba awon odaran ninu igbo umuaku si ati inato ni ijoba ibile umuni ni ipinle Abia oga agba olopa ni ipinle na ni awon sawari ibuba yi lasiko ti awon gbiyan lati sise won lojuna ati ba gbogbo korokan du awon odaran ni jeki jado ipinle na ile ise olopa ni logan ti o si ibuba won ni awon ondaran na fese fe ile ise olopa ni awon egungun mo yen ni awon fo nigbati ise iwadi lowo lowo lati mu awon eniyan na ni pato ati ohun kun fa ipo won ile ise olopa ipile Abia ni igbanju nlo lati owo ofin mu awon ondaran to na papa bora bi awon eso se nsamujuto agbegbe na niroyin loke omo odun mewa ati awon obirin meji ti won mo gbon odun ni won papo dabi oko ojo mi kekere to ko eyan 85 se gbiyanju lati koja lori omi orile ede France se orile ede England se baje sinu si orile ede France awon osise to ndole mi lero wipe won subu lera won latari akunfaya ti won kunu oko na sugbon iwadi si ntesiwaju lati mo kunlekunle ohun to sokunfa ijamba na awon osise idole mi ebi oro lu awon onifayawo ti won gbowo lati fi emi awon eniyan gbewu ninu oko oju omi ara ipepun ajo kan loro aborile ede yi je gbogbo ile ye ko gbe ti a ba ke fi ohun kohun leyika wa to mu idani eje ka fi to awon agbofinro leti a sese fun wa o to mu ire na wa sokun eje ka gbo akoko to suyo ninu ire na lekan si a fi to ile ti pe ni ojo ofisi awon asobode to wa ni Western Marine Command ni apapa bakan la tu mo wa se ti gbo yin pe ile ise Lagred gba awon dereba iwo pelu ifojusun lati gba 1000 dereba to to di osu kejila odun 2026 ile ise olopa ke fi agbara 18 ni bubu awon odaran nipile Abia awon eniyan ti apapoda bi oko ojo omi so n ko arinrin ajo lona se baje sinu omi nitosi France ọkùnrin ìròyìn àgbáyé tó ti ń dé sótì ìgbóyé láti ilé iṣẹ́ bọ́ńdé fẹ́mẹ́sì 2.9 ẹ̀ka ti rédíò nàìjíríà ọpọlọwọ olóòtú ìròyìn fún ọkọ ọlọ́run ṣọlá ilékèzè ibrahim lórúkọ tèmi ẹ ṣe pẹṣẹ ń tẹ́tí sí wa ilé iṣẹ́ bọ́ńdé fẹ́mẹ́sì 2.9.

0: ni ta play
1: oti aso la fe
0: hip hop ni play jo
2: seyin le jo ni en tiro en tepa e wa n da soro ijo
1: ah
3: toro nke lenu e emi ti fa anu ijo ale oni e da yan mo
1: o be le o kilo fa to tonu
2: baba eyin na ti so panu on ti awon eyan so ni pe ofa ara to ti pe lara yin ti ba isan egungun ati eran ara yin
1: baba agba teni be gi loju se o mo lu egbogi baba agba du ami gba mo so
3: to je pa lohun lo yo mi lo wa ni tekoluba mo bo lowo ara tita oro si so mi gaga yi atelese to wa mi le mo iye ti da fi seyin ewo ni kan yan ma ta gege bi ke olodun gba wa lowo isan fi ni pamo awon fi ni sesin ide mi ja oju ta fakoko eni sofo ajegun wa lodo baba agba baba agba wa ni number 20 at deli ara bus stop off abaroje road ikotun lagos state ero bani soro 0806821 6859 le kan si 0806821 6859 de ronke o si regbon re lowo ko mu dodo baba agba ko na le
4: gbo afatalamo wi pe

0: to ba tin gbo wa bayi de te ma bo lodo baba gba lori ati ni gbogun ni ati se igbase doran ni telomi ti baba lo sa nu wa to ba gbo wan gbowo ka to se igbase ni be se ngbo mi ba de le mechanic ni elomi e ni le ba soro ntori belomi o le nawo sagu are afi ori ko si tani ko ra fun nawo ti o ni se e ma fira yin tere agbo ara ise pataki lati toju e jade ba e jade ke ma bo gbogbo eyin de ro pe boya e mo ti lo le ko si se e ma so be gbogbo wa la logun ko se ti ologun sugbon olorun oba fe nikan si je nikan lo bọlọrun se ma ko se ti ma n bo sodo wa olorun ti n gbadura a ti mo pe adura ti gba ko to gbera le ni to ba ti ra pere pe boya n ni bata n bo lese re e a se nko paja paja lowo lese ati ni gbogun apa oromi egbe kara oromi ati gbora gan baba ni party ya wo le lo ogun lo ni ogun mo ni olorun ni ja ogun an gbe ni sugbe ni to an gbe ni sugbe ni to ameri o an di magidi mo pe ka to ni olorun ni je keri sugbon adura la so ran ju ka gbe igbese ati ni gbogun apa oromi egbe kara oromi ati gbora gan baba ni o le lo ogun lo ni ogun mo ni olorun ni ja ogun an gbe ni sugbe ni to an gbe ni sugbe ni to ameri o an di magidi mo pe ka to ni olorun ni je keri sugbon adura la so ran ju ka gbe igbese ko to oju ologun to be gbogbo ona ti so kan si keji ba fi wa lagwa re to furasi ma bo
1: si number 20 amoka street dele ara bus stop abara jerol ikotun
0: lodo baba agba teni be gboju
1: ero ibanisoro wa 0682166859 0086216859
0: titi kole te ba gbo lale ejide be ndaji te ba gbo losan ti je pari ke ti ma bo ke ma bo e wa fun atalaye ati ona abayo lori tewe tebo ti o mu kara yin se kebe sagbadere marugo ta kebe lodo baba agba teni be giloju ilu maka onisegun ibile to nge we atebo so maraye lori elomi ni mato ti e toju mato eyin lori bi o se ni gege be na lo ara wa ara da bi mani ta ba gbo mato so na ta ba nlo pada bi ta ba nlo ta ba service e mo pele gogo ona odun woni won ti wa laye to tin je to tin mu to ijo toju ara eri tan ma wa soro pe bye bye le ra wa o ti wa judo iro na baba so be o baba agba teni be lo gbogbo bi ti mo nde pata adura na ma nse be ya gbogbo ara lo nte ni ara yin eni owo kan mi ni egbe kara ro mi baba ti wa nri awon apere kan ogbodo gbe igbese lati wa toju ara
1: we number amoka street dele ara bus stop off abara jerol ikotun isoro wa 0806821685 0806821685
2: baba teni be giloju opo lo ti lowo lowo towo ti tan kele kini imoran yin fun won lati gbera gija ki won ma bo ni ilu ikotun to elomi ma so pe ikotun jina o
3: baba agba teni bi ni ke ma so pe ikotun jina irewesi okan ni won gbe be koko toju irewesi okan yin na ke gbera fayo bayi pe ikotun yodo baba agba teni be giloju
0: ki lo ndo la mu kini iwo ti nawo nawo lere ai sa gba ni lowo olorun ma jaari ogun wahala ya pipipi ayin to ejo bere nle te gbo gbogbo ti mo so pata abi won so ro gbo bere ni gbogbo to ko to bere lo ni ta so yo sugba won to ba wo ju olon to nbe lo na to light kan si keji nu agbara iwo kan si nbe giloju ona abayo olon lo se to ba ti de lori gbogbo kan gola le fe mu ba gbogbo ti won na ba joko to ri pe se olowo lowo bayi mo pa sa pati bi ko ma bo si
1: number 20 amoka street dele ara bus stop off abara jerol ikotun
0: tete ma bo ko ma bo mo se lokunrin lobirin lomode lagba olorun o ni so wa den to ma tiro a o fi wa se yeye sugbon kankan lo se okun fa e den ba tin ri papa ese nku ni abi won to ti sise agbara ri iwo to ti ba won se anari lori firisi ti na ti gbogbo ara o ma pa kichara gbeja o ma nje ko week ojo ori ma nfa ale to ba ti fati e won ti pade we marugo ta kebe lodo baba agba te ni be lojo ba ti dege won na ah baba itowo la ma do be a kin gbokere ma dudo be te ba je obe labekuta lo to ba n gbe lu eko abi badan njo keji o ma lo pe lo ba ara wa to ba ti dani ele ba ti foro oye ko ko lo eyin e gbianju mo ti wa bi tele mo ti e mo be se n gbo mi bayi e dide pia e mo bo pia o be je nti e mu gbagbo yin lowo te ba tin bo so do baba agba te nbe lo
1: number 20 street dele ara bus stop off abara jerol ikotun
0: e wa ke ni we ati gbogbo ni afiji eyin na e dide ke ma bo kilo n se o kilo yo wahala ti dami wo lo wa nu agba re to ti fa isan boya ati ni dogun ati e di wahala gbogbo egbe kara ku tai tai jenje nibi ni ele iwo fi ni olorun o ni je ka wa rogun ofa ofa buruku o ni ba wa fefe buruku o ni wa orisirisi ona lo gba wa elomi afefe ni ti e elomi ofa lo fa elomi ko tin ba ti e chairman to ba ti de eyin na o mo lori ba se bi ati wa tin to ba e ka ti pe kilo fa ti leyi soju orun lo ti tele ni abi n baba e pi te mo boya boya won le te ni mo to wa ti dagu ara to wa ma je awon arun kan wa to je pe ma n para je were were were ti o ma ba do ni ni egun olorun ni je kari sugbon de ba ti wa ri

0: jẹ kaisan yen o ko ninu agwara to pe be se fo ku nje ni sinu ara yin so do fi ajas pe le se kalifa batara ta gbe je gbugba isan o ti ba se ta ba ti sa yewo fun yin pelu ogo olorun gbugbo e ni odo e di wo si ti ba oja wa titi de a ni sadeun ka ma muse pari a ma taja yen lo ni edo tori to ba kale to ba kako ninu agwa e ma fi rese si wa ise kalifa wa ni number 68 Babs Ladipo Street ni agbe road e ma gbagbe ni road labule gba te ba ti de rap oil lepo rap oil abe te abule egba ile se kalifa le lo ti won ba ti mo be e pe lo si lepo rap ati de be e pe wa mo gba lada gbogbo won te ba gbododo wa gbogbo e pata yo di ohun igbagbe e to gbogun ninu aisan ati ti o gbogun ninu aisan ati en te n gbo mi ati mi ti wi oni fi ara eni kokan wa e je nde oke lohun amo ile pe wa sori ero ba ni 0 0 8 egbo 0 8 0 6 0 0 9 5 1 6 egbo le kan 0806090956 elepe e de tun le se whatsapp lo gọlọn aisha to gbogun ati ti o gbogun lara temi ati ti oni fara wa se gbogbo amare ti mo marathon e shape tadie
1: alaye o na lati gbọ ni ekunrere yi woni eduro o si nlo ti di opin odo yi egbọrun marun pere nani e si janfani ni repete e won tin te no mo won si fun wa ni le mo le makoda e tun gbọ nu opolo le ita lo gbọ ni sin ajaja ta bade ka tun te wa ju tori pe oro nbe nu we kobo ara e oro lohun na

0: ni Niger 1, Niger 3 ni Trade Fair Shopping Complex ni Ekombi Ibele Siri Niger 1 / Niger 3 ni Trade Fair Complex ni Ekombi Ibele ti ma ri e tun loju woye ni Mushimbi bayi kojina e le doju eri Good Father's Whiskey yen ni Mushin ni oju woye Good Father's Whiskey po nbe repete tabi ke lo si ofile eri Good Father's Whiskey ni be na o po repete ki wa fe mo nipa Good Father's Whiskey e wa ti wa ni ori at Good Father's Whiskey lekere eko a eka enfi odogba Good Father's _whiskey be se ko ni yen ti e ba ti ko be yen e wa te wa lo si inu ayelujara e ri gbogbo nkan to Good Father's Whiskey leta kekere ni gbogbo e o te ma fi ko te de ma ri gbogbo nkan ti e fe ri te de ma le da si e se ye ke da si gege bi eyan ti o jo o ba Good Father's Whiskey dore eni to le mu Good Father je eni ti ko ti ti o je meji din ni o lo le mu Good Father's Whiskey tabi eti o ba ti dagba lo le mu Good Father's Whiskey ti o ba nsa esan to ba mo ko to ba ti mu esan ni pe teyan ba ti mu oti o ma ma fori gbogiri eni o le mu Good Father's Whiskey to de tun le mu Good Father's Whiskey ni eni ti o mo pe to ba ti mu oti ko ni wahala eni ti o tun le mu Good Father's Whiskey eni to ba loyun sinu tabi eni to mo pe ara wi gbe mu Good Father's Whiskey Good Father's Whiskey o je oti eyi to je te ba mu you know am o pe ikokon o wa ni
1: on FM 92.9.
2: Ero wo Benny iru orin wo la tun ko sigbe ni iru ya wa wo ero ya ma bo e wa wuri iru ya ma bo e wa wadun iru ya ma bo e wa gba yo ai ni pe kon lodo ti wa RSK the Rock Benny RSK the Rock Venture number 9 Ajisha Fair Close Kansu Power Line Road Idu Lagos ibe lati ni da bi edun ta wa nro bi owe Ogi igbalode meta ototo to gbo nje ijoba na wa fi o ma araye lure lo fi to ka dupe lowo awon ojogun onimo ti won so ti wo ti gbo bile di tewo gba fi gba araye RSK the Raw eni do laye laye ni pe iwaju iwaju bayi lo pa ibi ti o se ibi ta wi lade yi o egun to je ti kuro lenikan ki wo gbogbo oro mo je gbo pata olowo ambe lo fi to fun gbogbo eni to ba gbo o so fun gbogbo eni ti o gbo o ye fun gbogbo eni to ba mo lati lo salaye falaimo pe aye opejo lori awon egbogi meteta ti won gbo nte ijobi ayo ni ti gbogbo wa se gbagbe atekan le gbogbon ni ta koko ka le bo lowo gbogbo wa halmo pe aye ope ti yo lori awon egbogi meteta ti won gbo nte ijoba won yi ayo ni ti gbogbo wa se gbagbe atekan le gbogbon ni ta koko ka le bo lowo gbogbo wa hala ibalopo takotabo bi isuki ojora idasi idakole arobiriku egbon siga siga ati se kan sun lo ikeji ni terminate prostate ka le bo lowo oto atoju to je atokun wahala lera nla ninu ara takotabo iketa ni kataglanko to wa fun abo to daju lowo glaucoma arun oju to le so ni de ta nwole gbogbo eni badani loju a fi gbari ni eyi lo fun wa lanfani ati le pe ile ise RSK the Rock Venture fun alaye lori ibere gbogbo to ba ru wa loju ero bani soro ohun ni 0804-986-6422 0704-886-6422 0704-886-6422 It's an amphania at your juicy

0: only share one. Number 9, Ajisha Fake Lose, Council Bus Stop, Power Line Road, Idimu Lagos, Kelimuju Ajeko Niso. Egbogi akoko to je ko se mani fun gbogbo okun ni pata mo no pe mi atekan le gbogbon be ni e ti gbo mi dada atekan le gbogbon ni fun gbogbo okun to ba fe dara ni waju abo e kuku mo pe odo ori ti yato si taye ijo si laye awon baba nla wa awon ki jeje ku je be ni won ki mu mu ku mu oje ojo ni ti won ewe be ojo ni eran gbe to sa senu ebiti tabi ti gborogbe koda titi duri omi odo tabi ti bule ohun gbogbo ti nfo ni laye awon baba nla wa yato si eyi oniruru egbogi pelu agbun ti won lati gbadegba oto lagbe idaji oto lagbe osan oto ni tale patapata eyi lo mu won mo gun lemi ninu okun repete pelu alaafia to jire eyin lo fi ye ka dupe pe nibi ta ye dori kodode lojo oni ogbon seku ima oti itan lo wa awon eni ori fi se lore egbogi atekan le gbagbagban ki baraje ki je fun ki je do ki so ni da kure te nigba kankan tori pe ewe ati gbogbi le ponu bi le ni o si lo ndiro oni nilo temi ki fi lo koja bo se ye tori gbogbo wa la mo pe apoju ohun gbogbo ete lo wa nbe ko si lo ti ni rara ewe ati gbo ni nbe le ni gbogbo oje ku je ode oni lo n sakoba fun baba abeji gbogbo omi ku mu akoko yi lelesu leyin opa agbara omokunrin lo fi je dandan fun wa lati ba ewe ati gbo ibile se mule bo se wa gege laye awon baba nla wa o wa lori igba kaakiri oja o wa kaakiri adugbo kankan o si wa lori awon ontaja pelu awon osowo atekan le gbogbo ko si gba ta le mu nigba ku gba ti re ba dere ori papa ka ni fa koyo gege bo se ye ni waju abo ko si won rara owo re o fa ni lapoya pe ku lo owo eni atakire iyo dun ni eni fa uto si ni pe ni aramu eni ti o ba won debe ko le mo bo se nlo atekan le gbangbangban ijeri aye ni jeri orun oro enikan ni jero bo ba di to po eniyan o du gbogbo oro sugbon e ma gbagbe ayewo le ra se pataki nigba ku gba ka le yago fun fifo ogun etewo lapalapa e gbiyanju ewo loni ke le jami niro tori pe okunro eniyan ni peleri ohun wa ni jina jina se ranti pe koko legun na se gbagbe pe suku legun agbado ka soro ko ri be ni yeda eniyan ati so tele tele pe egbogi ibile meta ototo ni won fi so mo eniyan lanfani ni RSK The Rock Venture egbogi keji ni won pe ni terminate prostate won so loruko gesi ko le nitumo si gbogbo eniyan to ibo ti yibo pelu awusa oju kekere lopo eniyan fi n wo sugbon to ba dagba tan lo sese yin yi won pe nkan nla ni ito tito ya ni gbogbo igba o lewu pupo fun ilera eniyan sugbon werewere ni nanjo loro ti e to ba loke tan ni bu ya ya ya igba to ba dagba tan lo sese yin yi opolopo eniyan pe o ma ti bo sinu aso tori na bi eniyan ba n to le marun le mefa le meje laarin iru kile o to mo akiyesi ilera se pataki bi to ba n ju eniyan nidi koja bo se ye debi pe lopolopo gba ito ti n jade ki eniyan to de leto akiyesi se pataki bi to eniyan ba n pin si meji meta merin tabi ju bee lo akiyesi ilera se pataki la wa fi n so pe aaye ope ti yo tori lojo pipe seyin e ma maneji e la n gbo ko se bawi ko se wosan e sa mo ki mole e mo ki mole titi lojo oku sugbon ni sa yi aye ope ti yo kekere lati pe ka aroko to ba dagba tan ebo ni gba lowo eni lo fi se pataki fun wa lati mu egbogi atata yi ni pataki terminate prostate won ti se ayewo e ki won o to lu lo n te gba
1: bo ba ni wu lori ilera eniyan laye laye ijoba oni ilu lo nte gbogbo alaye ililo re o ti wa ninu pa ni e egbogi isito eto atoju atokun wahala ilera tani ni prostate egbogi ibile egbogi ti wa nti wa ita oni po lapoju be ni ko ni jo ni 55 bi ata ogboju mu ke eyan o totan ki to tun mo ru sinu awo tele ni ko da rara ki to mo jo ni ni di gege bi ata ogboju mu ki to eniyan o mo pin si beji meta tabi ju be lo ito ogbodo mo jade sere sere ko mo dawo duro ogbodo mo da ya ni ito ogbodo mo ki loko ti bi oyin tabi elerin dodo Beni ito ogbodo ni awo miran yato si olori osan ati funfun ni e onkohun to ba yato si gbogbo nta ka sile yi o lewu lopo lopo tori na onbo loke onbo lodo awon la de de e tete yan tamini prostate la yo loni ke gbo sewu ke ni jamini ro e mo gbagbe bo ni ro eda leleri ti e mo wa ni jina jina jina RSK the rock of venture atokun awon egbogi mete eta won yi wa ni number 9 ajisha fe close kansu power line road idinu lagos ero bani soro te ni po won si ni 0802 948 1838 le kan si 0802 power line road idinu ero bani soro te ni po won si ni 0802 948 1838 eyi wa fun aboju lowo gbogbo kolokolo to ni so ni dele tabi ko gbode osan lowo eni olorun da ko so sokun aye e kuku mo pe oju lo bara eso ara oju ba re lede ni faari pe eyi lo fi je pe onbo loke onbo lodo afi ko ti de awon de afi ka mura si itoju oju ko ni ba ba wa kale oju ogbodo mo gun ni pe nigba kankan Boba ni be oilu abo oju ogbodo mi so ni ya la yulu ni gbogbo to ba nri be oilu aboju to ogbodo mi ro ni gorogo to ba wona tabi awo to ba nri be aboju to se pataki o oju ogbodo mi se pin ni gbogbo igba to ba nri be o nfe aboju oju to sa dede lepo ba abaji oju orun aboju to lo nbere ilana lilo kataglanko na wa ninu pali re ba ba ti sa gege bi olugun dede ni ko su dibo fun ninu won gbagbe kataglanko aboju lo wa fun awon basije arun pelu aisan ti boju lowo eni laye lilo re wa ninu pali re ko si yo nikan sile to mo de tagba todo pelu arugbo atuni lo wa fun eni ran ti pe opolopo to le sakoba oju wa bi apere ko to ti lo awo oju elomi o le bani loju je ko to ni lati sunmo television ati computer gbagbagba jubo ko to ni lati wo television ati ero computer fun agboro lalai dede die ko to ni lati mo kawe ni kokun ati awon wa mi be ta foju kekere wo ṣugbọn ti won ni ipa gbugbu ipa odi lori oju eyi lo fi se pataki fun wa lati ni egbogi atata ti kataglanko e mo gbagbe okunro eniyan ni sago seyin nkan kan soso awon egbogi meteta ta ka sile won nbe gbogbo oja wa lori ate esin lanfani ati ra won ta ara pe won ise won RSK the rock venture nine ajisha fe close council power line road idinu lagos alakoko ni atekan le gbogbo nkan agbara omokunrin ba kere ju ojo ori e lo ko si wahala ke da si bo se da kole ojo ra ni arobin abi se kan sun lo e lo fokan bale ekeji innate prostate apoju to le meje jo laarin uru ito nta ni ni dibi omi o nse ni ma to ma to ni seju iseju abi wakati e lo fokan bale iketa ni kata glanco alaabo oju oju tin sojoju to fe re lede ni e lo mo kan bale e lanfani ati pe ile ise RD Rock Venture suri ero bani soro 0802-948-188 tabi 0708-86-6422 0704-886-642 pilu alagbata yake jadu ule Nigeria afeje alagbata nibi kibite bawa epi awen roro mwenye kuma ekunrere alaye 082-948-1838-0704-886-642 inu yudu pe shibe e ni kabama pe shibe Iléeṣẹ́ RSK The Rock ni pé àlàáfíà ara gbogbo wa kò ní dìbò.
2: 92.9 FM.
3: Yumi Adira Shale, Latin Rijo, the African Church, Centers Blessed and Labiba Mission Field, number 30, Alabiba Agege. Pelu, the Right Reverend, today Bami Buye, top of Alabiba Mission Field. Oya, Eja Gbadura.
4: Eke, hallelujah.
5: Shout, hallelujah.
4: Go, Olorun, look here.
5: Glory be to God in heaven.
4: Olorun to fun wa ni ofe nla.
5: The Lord who has given us great grace.
4: Lati tun wa si ite aro.
5: To come to the throne of mercy.
4: Lati ri aanu gba.
5: To obtain mercy.
4: To lo ninu adura awon ja lo yan ba won ba.
5: Before we go in our prayers, can we worship the King of Kings?
4: Awon mo re gboruko.

0: ajegun todo tin pe ajegun adayeba si iton be laarin ajegun latan ati ajegun adayeba na ati pe kilo bi adai to wa ninu ajegun todo tin
1: atokun ibere te ibere to lagbara pupo na e ma tokun pupo ajegun adayeba mo so ni pe baba to bi baba baba mi lo ni ajegun yi nitori pe ode ode ni won ana ni ajegun adayeba nipa imo soku ode ibe na ti ba pade nipa ti won wa ba pade won ti sato tele pe ti omo mi ba ti bimo okunrin ni ke gbele lowo o ni won fi wa pe pe baboke o adi tu to nbe ninu ajegun adayeba ti wa to fi yato to fi je ni ajegun adayeba o ni won pe nu
0: kabiyesi eledumare
1: to bi ja si pe ni mo ti nagbara mo ti nagboro mo ti lowa mo ti leyin to ba baboke o awon na ma ri pe olohun be lodo baboke o toro olohun ba wa
0: adupe fun olohun pe o n ba yin lowo si be se n ta bayi te olohun je ko di erun ni di mo yin lowo e ka to ma lo e ba wa pe address office yin le kan si kede so oju opo e wa fara ba pe tori awon elomi ti won tete ri nkan mu
1: baboke o ti wa ni shop number 10 in Oyekola Plaza ni wa ju Deeper Life Church ni Jakande Gate ni Solo Road ibe baboke wa ero ibani soro ti ele pe aboke ozi is 80944743 lekan si 08094471143 abi 08022613442 08022613442 pasi ro igbalode yita ma fi ti awo se o fun awon eyan po na ma foju ri gbogbo nto nsele ninu ara o si ma ri awon ipenija to ba ba isan kokan pelu ase lodo olohun oba to to mu ko nbe mo ni gbagbo ti enu ni soro se baboke o ti wa wa number 10A Oyekola Plaza ni waju Deeper Life Church ni titi solo ibe ni baboke wa
0: o n le ti gbo yen gbogbo be ra fuya ko koja si shop number 10A to ba tin bo lati solo bayi bi eni pe o lo si ikotun to ba ti deja de gate bi shop meji si meta o ti ri Oyekola Plaza ni waju church nla Deeper Life Church to wa nbe iwo se ati wo bere shop number 10A ibe ni baboke o kale si ero ba ni soro won lekan si 00947 1143 o tun le pe 08 2261 3442 aisan ni fi agbara wa se bugbe o iwo na se igbese won a ma reti re ni le baboke o o digba kana
2: arite rite emi lo de to roju ko bayi
3: oju le si se mo ti ma bo je
2: emi mo se
3: eyin ba le ti ni furu koko furu koko bi eni pe oye sokidi le ka to wogun su yo pe ni se ti o nkan se de re la ni beke o ke fe o ni ti tan sade daji ona se ti kari wo to fe nu kan o
2: aisan ta ru yo ma se nkan o emi wa ni ti se ba o lu fe
3: se emi ni ma se so fun pe ke le moju to ara yin bere ta o fo ga ma kari e mo gi baba o ke ho
2: wọ́n sọ̀rọ̀ sókè ṣàlàyé bó ṣe ń sọ́kè ò kọ́ mara yóò tó gbóúnjẹ alẹ́ rẹ̀ fún ló jẹ́ ọ̀pẹ́ ẹ̀yìn tó ń roni gbòòrò gbòòrò títà jẹ́ ara títà ara yíyún kí bàtà ó máa bọ́ lẹ́sẹ̀ ọ̀nà ènìyàn kò sún ọ̀ tẹ̀lé ṣeréṣeré tàbí tó pọ̀ lápọ̀jù ìṣara tó gbé so bàbá òkè ò lè nílò jẹ́ àtúrà lórí èyíkéyìí àìsàn tàbí àrùn tó fẹ́ dani gúnlẹ̀ bàbá òkè ò sí shop 10A Oyekola Shopping Complex ládojúkọ Deeper Life Church Jacquet Egboro Isolo Ìpínlẹ̀ Èkó ẹ pé 08094471143 08094471143
4: Foresters secure the nation's forest.
5: Fi nawo ba sele la ole a ma kogun se nikan je nikan lo. Gbogbo eyin olugbe osodi solo leko ti e nilo labo ti wa ti wa ni bi oniruru ayeye bi iko mo jade ojo ibi igbe isiku agba iko seyege ikeko jade bo si ayeye isile oye igbo pa ase wali metu quran ayeye nikai ifilole ti a mo si lon ati be be lo iba jeje ale abi tosan eyin wa nilo abo to peye lori iye ati dukiya e se ko si egbe forester labi assistant commander forest security services lagos state alhaj chief Adewale Salami Desala egbe lo won ni 08033211104 tabi 08080504098 esi sule pe state commander ni ipinle eko commander ogunlugun 00331860093 anfani si ko si ile egbe won to kale si 21 Adeyemi Street Arojobe area ile eko
4: foresters secure the nation's forest
6: ọ̀rọ̀ ìyànjú ìwádìí ọ̀dọ́ alhaji musbaudeen ogunbana baobam
7: babadini aisha olalope mosque
6: tí wọ́n wà ní títí layọ̀ nípínlẹ̀ èkó ní ìfọwọ́sowọ́pọ̀ pẹ̀lú imam sulaiman musbaud kani láìgbàgbé missioner haji ashiru ganiyu

0: oriyo
1: ni won so wi pe inna allah atoyiba lam yaqbalu shay'an illa tayyiba baba ba to mani be won ni gba nkankan lowo emi ateyin afi nkan to e je ka wa lo gbianju ka ma wa ni mimo laye ka ti lawujo wa tori imo toto o bori arun mole bo ye se bori oru ka to lo agbudo wa ni mo toto ta ba tun sin lohun tan a wa ni mo toto ka wujo wa wa ni mimo e ma je a se baje abi se egbin sujo nitori wi pe ajakale arun a ma tan lata aisi imototo lawujo imototo lo le bori arun oro iyanju iwa lati odo alhaji musbaudin ogunba baugan
2: baba adini aisha olalonpe mosque
1: eleko

sele logori afefe ni kan ni radio ti mo wa yi special majesty are oba ambassador dr adeyemi olemi je oba asa ede ile yoruba oluwaye soro soro ti o fi ra re joye alade lo leya alade lori mi le baba omo soro ni lupa mai sinu pinle kwara gidi gbayi are amuludun are jagmulu mo jo ba je ni ilu eko mo ki yin o ope pataki lo gbo awon to ti wa leyin le to yi ile se arademi has nigeria limited awon lo so owo eto yi labala ti mo wa yi eduro na ni bullet le won ni bo ni won wa 351b idimu ikotun road ni dimu gangan legbe le ko npc ladoju koju gomesku to nbe ni dimu sugbon e fe pe won lati se wadi ka ku bayi san se ngare ni bi se kuro lai si wahala 0803 788 3897 0803 788 3897 le le fi pe arademi house nigeria limited ama bo ba je lori whatsapp ale whatsapp ba won soro 0802272141 0802272141

to fe lo ni eko o pass jambu abi admission ti close ko to di pe won wa so pe o tun do tun bo iwo o si fe o tun bo o ti ti fe lo si ni eko o le darapo mo le eko kan ti o kan da lola won ba wi en wa admission si gbogbo university tun be nina ati okun won si ni eto kan ti won gbe kale to de pe ko ba osu mejo 200 level in wa lo ni gbogbo university in be ni Nigeria e ke n dodo won na e kini won ni fun wa bi ba wa padade o

0: ti ijada oro nsun ohun la sele lori gbogbo esa yo ti wa nbe fe da e wi ati bo nbe bi tate wa awon baba wa ni won le wi ati gbo ti won fi se wo san fun temi tomo esa yo ti baba wa se yala okun obi a lo jeje yin ati jeun je ni ra ni won ti wa so gbogbo nje to ye ko se lafani won ti so doctor re olije leyo olije leyi ki o je be ni bi tele ati gbo nbe ti awon baba wa ni kan tabi keji o ya pe si number yi number wo 080 733 14180 lekazi 080 733 14180 number keji 080 89 43 85 86 lekazi 080 89 43 85 86 won kan si wa ni bi ti a ti fi ewe ati gbo se itoju fun omo niyan aiso ni fara re se bu
1: o da o ni ni wo ri mo lori eto loni The Special Majesty Oba Ambassador Dr. Adeyemi mun dagbere feto mun dagbere faye ama bo ba fe polowo oja abi o fe ka be SMC to dato abi o fe polowo o fe se kede lonu iwe royin newspaper television jake jado gbogbo Nigeria abi radio o le pe ero ibani soro yi 0806 77 77 470 0806 77 77 470 awon onigbowo awon olupolo lori eto yi pelu ibanisoro yi on buruku ko ni sele ile gbogbo yin odijo mejo

ni ola muhammadu bello ma saba a alibidawi temi nikan alibidawi gbogbo aye na tun ni oni baje fun wit to lan fani ati ma gbo mi ni asale yi emi na lo won yin nurudin salawudin lejiti ni ege bi asa mi anfani ma sile ti a lanfani lati ma mu awon rin olokan ojo kan ti e ba nife si pa pa julo to ba di akoko na bi ago mokanla ba se man se rele ni e je nkan ko ka te fa di ara wa na pelu awon rin olokan ojo kan ni to je pe opolopo won ti mura ale lati gbadun re ṣugbọn mo ni nkan ko fi eleyi wole gege bi o se je pe ntori na ko sinu o po ya anti re re ife temi ni sori yen bi e kin ko fun mu be gba le wole na ri ani kan te bi le kan kon ta lo korin na man go Mr. Akambi Akambi na loruko re awo mi ni title eleyi awo mi de ba fe bere loja odi na odun o se ko opolopo oro to da se nu

agba ko so be re lohun a sha nu wa bi o ta foju si oro ba be yo be ni ah olohun ba labra bi o ba tin pa mo ti ki sun be ni ki to gbe bi won foju si loro mi ati e ah ah oba mi o keju won lo sa ma tempele mo isidaada ni titi e baju mo daada lati ma se ni o sugbo olohun ba mi alawura bi kun woye ori pe adakedajo ni olumoro kan nurse tun ni pelu nti won se bayi o ba ri bọlọrun ba mi ri o ba te kun lo ma so lesson fi to kun le ma se bo se se lo ma se bo se se lo o lesson be lo lere inu iba je baba ni iba ajo mo iba aje yawo temple mo da lati ma se ma je osu e ere po nbe dada o je laye be na lo tun ri anfani re ba ri jon gbe dan ki amo iyen fe ni ba ni gbagbo ni to poro ko gba pe won gba pe njo kan be tin jojo esan gbagbo won ni pe aye ina lugu e mo ta ba ti ku opin ko si je odajo sugbon ti gbagbo ti e ba drebe wa mo e pe olohun da ire ati bi lasan ori kankan ni lo je pe ina wa loto paradise na tu wa loto so fun mi ti awon eran ko olohun be ko sibe ni eni ba se daada yo gbesan eni ba se da keji na yo gba na awon mi ma da sa won ni si odorun re ni ta lo ti kuri to lebe ko wa so aye la ma kokko se ka to sorun ibi to ye won mo de ni ma ba won jiyan si ibi to ye won de ni ma wa tori be ki wo simi ati ma se daada tempele mo rere lati ma se nti e eni se daada yo gba eni se kokun yi kan yo kun na ohun na o je nbe ati bi atika ikan igbe ati ri atika ikan ki igbe o bi je pe gbogbo gba yohun ta ba tin ji lojumo alaye ka ma be lohun emi se daada ba pa julo lorilede yi ba ni ka wo e le ma so pe sa won ilede o ta wa yi na se joba se kini kan wo fi won le se titi e se ti e ko ku nbe eniyan woju olohun ba mi sin wo kan e bi kan ni ki to kun le ati ma se daada oni so se tempele mo ma se lo o lesan bo se nitori ara ti e se nitori awon to bi soke pe tori pe o jere e dandan dandan ni ya tu pa da sodo olorin mi irawo owura ni won pe leyi irawo owura ni jagbo lagbodunu ka fi tu fi orin to yedo ki orin nu e ka tu fi kogbon tori awon iya wa ni won ni eleyi ohun obirin na tun ne je kon na kon na gbo kon pe aye opin sibe kan so tu so si wa bi kan je ile se bon fm 9

na la rigba be ni anu olorun ba oni si lori emi lori eyin eyin de fe ran le se bono fe na spot 9 a fe legit la papo anu anu be da ba ra anu gba on gugu asi ma lo ni melo melo anu kokan susu na le mi ati yin ni idi lojumo teni ni to kun kodun yen pari ala anu olorun ba mi wa gbe dide si wa ti o si saanu wa debi to lapere yo ba ni grandma so pe who go help you no go stress you eni ti o saanu re o ni la mu kun ni la logun ta la anu ba dide si e e gbe nu egan son bu ton bu ton bu lo yen eh an iseju melo won wa do re eh iwo fi lo kele lo wa seko ngba ta anu ba de won wa ekan itan to gbon rinu ebi yin won fun e ah baba wa lagbaja ah e ba lo se je iwo gan fun ra re ngba to ki to wa ni kinishin eto eh awa la se ba la se ah omo gidi ni enu wa te to tele ton tin budo tele on ni le so be soju e mo ngba o re pe o lati de eh o ti wa ni po ipo iga eh olorun ti siju anu we buruji ti wa de se lowo lasiko yen ni wakati yen gbogbo ni ba je won a di ota re loju won tori pe awon ma wa ni fe re latare ti won ni ti won ri mo lara ko fi pe ah ipara aye para ti de sinu aye e won a bere si ni bu enu enu ori yi won fi ma pe e won ni benu atelu e mo won gbo ori yi to po fun e won ma soro eni ti dada sibe na ko yin o ni o ma lo ta o awon kan tun mo wa ton si ma so pe kini tani omo jowo ti ba ise ra na nse awon kan tun ma ni kun sinu pe o tende ni o dangban se abo lo se ati la wi o ti fi e kan keji ngba o kan keji to ba ku be lo rorun to kan no se ti won wa ninu ise ki lo awon no se ti won wa nu ti won run pa sibe na iru won ni o tun pada mare loju ko loju ton won re rin muse won si ba soro ni to be nu bi sugbon leyin nkan won ba e je iwo lo wa ni weyin tori ko to ba wo gbo awon postob to nya dun dun kaakiri ibi to e ko lo o ni debe lasiko lo fi ni ma duro kaakiri bi o ba nlo lo gbajumo nti eyi ohun awi to lohun lase ibi a ba nlo la gbajumo eyan ki wari woja ko yo ki wari woja bibe ko ni ile osu na jatan lo je pe ta ba nse e sa je ma gbajumo ka ma mu lokukudo ni ti daada olorun ba nikan ni debi eyan lade a se debi to lere ise te agbo hun afefe enu awon kan lati gba awon kan na si wa susun pe ah iwo omode yi ah o pe toju isaju ko awon ri kan kan lati to pa mo na bi talent ogo na si to ni awon ba fu lo lo soke to ba fi han saraye ah ah la iwo no di ekan ni de le ti e nu ni mori gba labalabe na opoloko wa nle tawon na ni la ti won ni mo duwa lo tọlọn ba se si ju anu weyin na ah ah gba melo si melo ida nso yi ta wa na wo yi a ba lowo awon ti won bi wa ni tori tin ba ba ma so ba mi so pe ah to ba lanfani ti gbo won afefe ni n to nko iyan baba to bebi lomo n to nko lodo awon obi ohun ah ohun ni lo kan lati be ba mi o ma ko le loko kan idi lawon owe orisirise akai mo ide pe mi o ti ba wa ni bole yi awon o te nwo so yi awon owe yi ma ti ma shawada yi pe owe yi o lo wa yu ba su we awon owe lo yu ko lo shanu ni sugbon aye lo de aye ola to ba mo owe to ma yin ni ki oro kini pada won to ba fi ndara si ma lo yo ma da be dan yo ma bara won mu nu ma pe ah lagbaja o loro agba lenu tamedo oro ye yeke ju gugu e lo gugu ta n bere ni waju olorun ba mi yo se ranrun fun wa o onikaluku to wa nle o ni ebun pamo la ni bi oro so ni ni bi ise yise ni ni bi ka moju to nkan ni laipe laijina e ra anu gba anu na la ni ede kuda ile ede yi tolorun ba nu o wa papa ju lo mekunu olorun ba si ju anu o wa gugu ta n fe yo si di rorun yo to wa lowo teru tomo yo gbigbe ase igbesi aye rorun
lai si la la lo to a ma jura wa lo bege ba so pe ka o dogba sugbon ikata ni o dogba yi na lo won lo leyan mo ndirin ati atanpako o fe kere si awon be si re ama o se se ka won dogba ti awon to wa loke ba teri ba fun mo ndirin ati atanpako ika ma ndogba lasiko na ibe yen lo ti mo pe ya ti mo pe dede na ni wa tori

ara le te ba ti lanfani lati pe gbo bi ti e ka radio ye yi de ipo ni bon fm na ri tu be ba se npe wole e daruko agbegbe e ti lanfani ati ma pe te tin gbo wa ni ketekete oruko yin lekun re e si ba yin radio yin lo le ke wa so te ba nife si te ma gbo te nife si ka ba yin wa ka si ma du so da fe fun yin fun idaraya asugbon e da ko ma binu a ma se ni won tun won si ni o won tun won so re pe opolopo ni won bere fun orin eh a ma se ni won bi anfani ba se gba wa mo o le pe a ko lori aye fe in a ma gbo awon na sugbon lawo ko na orin eleyi e je gbo debi to lagbere na eyin wa gba na a ju ero sura aye fe ke fi dasi ni ti oju yi won ba se ruje to kun a fi bo si keji do aje